0: ngadenga sifofana. Mhm. Ya bubebi. Ntlenyena ya amba koko. Ba se ba ne ka ga kopana ga re le lokolela heso. Ge bontsha na taba ena. Ke itwisitse ho e bua. Empa ba ba mba bona ba ga ba batla ntho tse di suwe makoko wa suwe.
1: Mm.
0: Ba ba nga ikgethela gore motho a tsamaye le ko ba gae.
1: Mm.
0: Jwale ba ne ba setseng le makoko ba ga makoko a sale wa tseba a ntse a tletse ba bona mo ha falwa ha a so suwe le ana.
1: Jwale a bakile bohlaswa a baketse ba setseng bohlaswa.
0: Hape hape ho suwa ntho tse ntse jwalo wa tseba ke mokete. Ke seng yalo tse boima ho.
1: Ee, ba batla le nkgo fela go ba suwa.
0: E seng nkgo ba batla dijo tse boima. Ba nwe, ba je. O re ntho tse ntse jwalo ntate, ke seng yalo tse boima ho. Ka hona ba se ba hlora jwale ba bile ba sile bantu ba neng ba na le kgang ba se ba iketse bo ya batho makoko a o a ntsa le teng jale ga re bua go bana kapa go ba lekane ba bona nthane ne bua ke ntata rone ke a na ntsa le teng he le a etsa kwa o bona ba se ba sa swa gantle. Mme ka gona nna ke bona gore ba sitetswe bana ba le bona ba ntse ba itshitetse gobane ga re fika re le Basotho gere ga re tlhaba gomena gere ee gome tlalo la yona ge tsa kobo ya mofino nama ena ya yona re tšhaba sena sa mona sejelele le papa setse o tla ga thusa mosebetsing moya wa yona bona o feletsa moya wa motho yane kore go ne o thuo jalo gale ee ya ntate jwale empa he dintho di tšhintšhile jalo ka ga etswe mono mo leleng ga teng fene ya gompe e tlajwa bolabo gago kapo bolabone ba bang ba ntse ba etsa jalo go tswa gore na wena ka lapeng o dumetse jwang
1: ee o dumelelane jwang lelapa la ga
0: ee ya ntate ke a leboa ntate ke kgutla gona mona ke ntate takadi ya mekoti e megono
1: ke a leboa ntatwaka
0: ntate
1: mamedi metso tsa rona e tsheletse fela ka morago gore ya bobedi ae ka nnete re tshotlhile taba ene ya rona re e tshotlhile ka nnete ga e ba le mongwe wa o qetela kapa ba babedi ba o qetela ka nnete ba teng re tlereng ke ba babedi fela ba o qetela re tle re tshwara ae ka nnete re e tshotlhile re e qetile taba ena ya rona wena mamedi ka nnete re tla tshwara re e qetile taba ena ya rona letwe kaofela
2: ka
1: kgotso
2: mme nna wa nkutlwa ntate
1: ee wena ke a utlwa
2: kampa ba wa nkutlwa ntate le manetatho yan
1: ee go jalo ke a utlwa
2: tsena gantle ga di tlaleya bata bua ntse o tlo setsenya mmeletsi ga o kaleya ka fela ga o kala go tswa thato le mametse ntho ngwe le ngwe ke utlwile gantle ntho tse ntse ntse di buang mo itseng tse o tshelwa ka tsona ka mo motho a ratang ka teng empa e so bone lekoko le sala empa nna kante ke obedima lekoko la ntata bana ba ka gobane ga ka moiso jale le ntse le le teng le lakala ga ke tsa sobola le ntse le le teng ke lekobala odima gona ba se bata bona ba sa sala gona ba tla ditsong ga ke tseo ka lerato le ka makgethe ntate abuti ntate le maitsa
1: ee kgotso
2: eeolele nna ke sesesikotshwagele ke ntse nako e telele maobane ke batlana le utlwa gona ditsena ile tsamoela baitsi ba tsona ba bolo jwang ga ntse le bua mono ke be ke sakise gona gana

0: e nang hantle ka motho kese. Ke ntse ke kena ka nomoro tsena kaofela o sa ntshaba o ntse o tshwara batho. Kele ke bona ka o ntse ba tshwara ka wena e nae ntse ke bua ka yona. Ka nako ya tele ka makgethe ntate ke a leboha o tla ntlhalosetsa taba tseno tsa ka tsa bolo ona ja bapalang neng kae.
1: Ke a leboha, ke a leboha nkgono, ha ke a leboha nkgono ka nnete. Ehlile nomoro ena ya hlano ke yone e ntseng e re sukudisa nkgono. Nomoro ena ya hlano ke yone e ntseng e re sukudisa ka nnete. Ke yona e ntseng e re sukudisa. Letsatsing lena la kajeno ke kgola sehlopha sa rona ka nnete sa sena sa ba ka tlase ho dilemo tse 20. Se bapetse ka nnete mo e leng hore se hlotse jwalo ka ntlha tse tharo ho ha ho letho. Se hlotse jwalo ka tlhatse tharo ha o letho nkgono ka nnete. Ke papadi e bileng e seng monate, mme ka nnete re lebelletse re tla utlwa gore na ba tla bapala jwang le tsena tse ding ha nako e ntse ya. Ya nkgono ka nnete, ditaba di ka tsela e jwalo, ditaba di ka tsela e jwalo. Mamedi, metsotso ya rona e robong fela ka morao ho hora ya bobedi. Metsotso ya rona e robong ka nnete ka morao ho hora ya bobedi. Ke nke wa o qetela fela e tlebe re phethela ditaba tsa rona. E tlebe ka nnete re phethela jwalo ditaba tsa rona wena mamedi wa Seama sa Lesotho. Mme ka nnete mamedi maikutlo a hao ka nnete ke a bohlokwa haholo ao o faneng ka ona lenaneong lena la rona ho tloha ho renyane ya pele ka nnete ke a bohlokwa haholo maikutlo ao o faneng ka ona. Mme ka nnete ditaba di bohlokwa ha di kopanelwa, ditaba di bohlokwa ha di kopanelwa re utlwa rona di ka tsela e jwang. Ha e letwe.
2: Ka lerato le ka makgethe.
1: Ka ofela.
2: Setšhabana sa kgomo.
1: Ho jwalo.
2: Ee, ntate o bua le ntate e manaka e a hlaba kgwadibe.
1: Ee, ntate.
2: Ee, jwale ke a utlwa gore taba di monate ka nnete ka monaka ka Thojane.
1: Ee.
2: Jwale ne ke re ke thatiseletse le ho ye nngwe ke utlwe. E nhlaba ha bo pelo mona.
1: Se ale moya sa hao, se na le ntho ntse hlahla ka morao ka mono. Se hlahla.
2: O da.
1: Anda.
2: E tsara le ha ka mona ga di ngwetsi. O fumana ho ngwetsi, o so le moro ka bo ha o moro wa kula mono. Di yo ha o fedi yo le so. Mpa jwale Basotho ba ntse ba gana go e kgaola nthoe. O jwana ke ntho tse utlwisang botlhoko wa gaga.
1: Kapa mokgwenyana go thwe ga a tshware nkgono, ga a tshware mme motlale.
2: Ee, jwale ka nako nngwe Matsale wa kula mona kapa o fumana o ile mono jwale ke eno ga motshwara motho wa ba.
1: Ee, jwale ka nako nngwe ko wena e bileng o bitsiweng go thwe ela tlo ise mme Matsale ngakeng. Jwale ga o motshware ke bothata mohatsa o ga a kgone le go raya ka monka, wena o ka monka wa mokenya koloing ke bothata.
2: A tjhe, tse ding tsona ka nnete di utlwisa bohloko ka nnete. Oo, ke lebohile haholo hle baholo ba ka tlhe ka nnete, ke a leboha ka mono.
1: Ke a leboha ntate.
2: Aa, ka nnete ke utlwile le taba tse monate di tse nhlabollang ka nnete.
1: Ke a leboha ntate wa ka, ka nnete ha e letwe.
2: Ha re le batho re tlameha ho ithuta ka lerato le ka makgethe.
1: Eya ntate.
2: Tanki ntate.
1: Mamedi, metsotso ya rona e leshome le nang le metso e mmedi fela ka morao ho hora ya bobedi. Mamedi, ae ka nnete re kwetse taba ene ya rona, re kwetse ka nnete ene le ha re kwala, re bontsha hore ha ditaba tsa rona di ka tsela e jwalo. Maikutlo ka ho fapana, mamedi re a utlwile, mme ya bohlokwa, maikutlo ka ho fapana fela jwale. Ntlha ya bohlokwa ka nnete ene le yona eno ya rona ebe tse ding tsa ditaba re a bona hore di maemong ao di bonahalang di re sokodisa. Bothata ba hore ebe re ka di tlohela ke difeng, bothata ba hore ebe re ka di tlohela ke difeng, hobane ka nnete qetellong ya letsatsi ha di se di re imela, di a re imela wena mamedi wa Seama sa Lesotho, mme re lokela re di tlohele, re di fokotse. Mme re lokela re di tlohela, re di fokotse. Mme malapa a mang ka nnete a leka, a mang a hloleha, empa ka nnete tse ding tsa dintho o tla thola hore batho bana ba sempa ba tshwere fela hobane ba reke ka tsela ba tshwereng ka yona. Mme re ne re bontsha taba eno ya gore ka nnete tse ding tsa dintho morao tjena le hore ha o sheba batho ba bang ka nnete ba se ba hlile batla ba re ba tlile kore o so kena ditshenyelong fela o monga lefu o so ntse o ingwetse fela jwale ha o sheba o kena di

0: tshenyehelong ka tsela e hodimo haholo. Jwale mamedi ke re ke tshukire ka nnete, ke a bona taba e re ha o tlile lefung, o tlile lefung. Jwale ebe motho ke wa lelapa, wa leloko, o tlile le motswetsi. Letlotla le shebana le yena, le lokela hore ke ngwana ka nqena walla, ke yena ka nqena, ke boikarabelo ba lona ka ofela eo. Ka nnete tse ding tsona re lokela re di shebe ka tsela e hlakileng mamedi, o yelang lefung le motswetsi. Gore ha se le setlamo a kere ka nako nngwe motho ke moamane fela, bana ba lapa leno ba teng, wena o moamane o tla lefung o le motswetse ka nnete o ingwetswe. Ka nako eno ka Sesotho fela ngwana monyane, batho ba bangata sentse le batho ba ka mo imelang. Gore wa utlwana ke yona taba ya go tlile motho e mongwe a ka tshwara ka nnete re tlile dijong. Goba ga utlwe gore na o tlile lefung ka ngwana wa motswetse, go phathano mona go etswa mabaka, o busy wena le wena o phathane, o aneya bo maleiri, o busy o etsa tsena o phathane. Mamedi tse dingwe tsa dintho ka nnete tsona ga re ye re ntse re di shebang gore na ebe re le batho re ka tsela e jwang. Ga re yeng re ntse re di sheba re di fokotsa tse dingwe tsa dintho gobane ka nnete nna ke ya tsho ke re ga e somane ke e bone ka leitlho la ka gore kgomo ene e tla bothwe ke ya setšhaba e ebileng o thong o tlo nkuwa sephaka. Jwale ke yone o tla thola gore batho bana ba nka letshegare lena kao fela ba ntse ba tlhaba kgomeno ba sa qete e le nkgo ka mora nkgo, ba batla nkgo ka mora nkgo. Fela jwale ga o ka tho ipitseditse motho a le monyane o fitlhang o mo patala o etsetsa nto wa tsa nto ga enke le motso le gora eo wa e tlhaba kgomo a le monto wa e tlhaba wa e qeta wa feta wa tsamaya wa bo utlwa otho aye ka nnete ga a tloa mono o ya kaekae o lo tlhaba e nngwe gape. Jwale tse dingwe tsa dintho ga o di sheba le ga ntse re tsepamme godima tsona wa thola o le motho o di sheba gore tse dingwe ke go phoqana fela e setlhile le taba ya go phoqana fela. Mamedi metsotso ya rona e leshome le e nang le metso e mehlano ka morago go hora ya bobedi ka nnete. Mamedi re diphethile mme ke leboa jwalo maikutlo ao a gago gore ebe o kentse letsogo ditabeng tsena tsa rona le bao e bang ka nnete ba ne ba lakaditse o kenya letsogo ka moya fela modimo ke a tseba o bona ditaba tseno tse jwalo. Mme ka nnete re tswele pele ka tsela e tsena mamedi re tle re tlo tla re le ka gore ka nnete ga re gutla mona re gutla jalo re se re kena ditabeng tsa ntse re reng o tla bo kgetha pina mamedi yo reng e batlwa ko wena re tla be re o fa monyetla gore o tlo kgethe pina yo o reng e batla ko wena wena mamedi wa sama sa Lesotho.
1: Ke a bona jalo bokapi ba rona bo tla fela tla be sala re ntse re bua ka bafuta boyotlhe kaofela ke sa ye ke tlo ra bua ka bafuta e tsa kasete mona.

0: letsetsa yona ka magete ka magete ka nete mamedi re ge nngwe ya ditaba tse nang le sokodisa ke yane ya gore ebe lebitso mme ka nnete o re inele matso metsing ga re sa fumane lebitso le nepaetseng teng ka nnete go na le gore ebe seamo sa lesotho ka nnete ebe ba ditaba tse tse se monate nomoro yona ya tlhano mamedi ke ya utlwa gore yona etlhile ya sokodisa empa re utlwe na e tla nne etse jwang ga e letwe kaofela
1: sejabana sa kgomo
0: go jalo
1: wa bona se ke sa le kae
0: ea se bonala e kgonne o ke yena kgetlong le
1: ya ntho engwe le nngwe e tlhoka motho ithekelela ehlile ka tsebeng yona ga eyo
0: o
1: ee ka tsebeng teng ga eyo wena le a no ka shotha-shotha le wena o no itse ntho tse e tsalang
0: ee a tshentse ke leka ka nnete ke ya leka le go nna mona ko utlwana e beng ka re mathata a tlhaa kae
1: fela potsa ko gona nna ke tlhaa gantle ka sea le mo entšha ke ya utlwa
0: ee a wena le go nna mona o tlakile ka botlalo
1: ee wa bona o kare e dintswetse morao ditaba tsena dintswetse morao ya dintswetse morao ditaba tsena mmanage wa batlokwa
0: mmanage wa batlokwa
1: ka nnete
0: a ka nnete ga re mo utlwena o teng
1: yana o teng
0: dintswetse morao
1: ka nnete ke makeup ya ka lenyata ke bue samaila boroko wa tsa ke o wetlhane teng
0: a leboa
1: amen
0: ka nnete ke dinsetse morago ne a batla jalo dinsetse morago mamedi yane yona ehlile go na le mo e tlhakang teng ga e letwe ga e
2: letwekaofela
0: ee a o tlakile ka nnete ee ya nta
2: ke kopa o entlatse ga kampa ya fumana o kopatela ntate phalla mo omaruadubena batene pina dilothoenke bonate bathabara temo jagola wa e bona
0: ereng
2: bonate bathabara temo ke napa tene ya manka le phalla mo omaruadube mo ke pina bobedi mono go kwala o sekolo ka pina moo
0: o pina ya bobedi nampa ten
2: bonate bathabara temo o manka le nampa ten halale ntate
0: ha ntate wa ka ge ke tekile ke ke bone mamedi a ka nnete metsotso ya rona e mashome a mabedi a nang le metso e supileng go thwe ke manka le phalelang number 10 mona go madubadube wena mamedi ke tla e utlwa mona number 10 ke ena e teng mona empa yola ga ke tsebe gona e tla fela e le number 10 empa ga tla utlwa gorena ke yona kapa ga se yona wena mamedi wa seama sa lesotho ga tla utlwa gorena ke yona kapa ga se yona mamedi metsotso ya rona ka nnete e mashome a mabedi a nang le metso e robedi mashome a mabedi a nang le metso e robedi fela mamedi ke bontshitse ke gopoditse ka mane gore aye ka nnete di ntse di etsala ditaba ka mane ka mmanthabiseng mo re lebeletseng ka nnete gore bomphato batle ba re tshwaretse jalo dikgao re tla utlwa ka nnete gore na ebe maemo a se a le ga kae le gore na ebe ka nnete ba se ba tshwasitse ntho tsa bona kapa go ntse go etsala jwang ga e letwe
3: ka lakatelo ka magae
0: kaofela
3: setšhabana sa kgomo
0: go jalo ntate
3: ke kile ka eduedisa ntateng kana ne e le maltate ja
0: ee ya ntate
3: nna ke ntate mo matlaselo sekgone wa mogotlong
0: ntate
3: nna ke kopa thopetse kgang molabagang ke mosotho ke kgang sa ka bosotho ba ka ke ngwana badimo ke gapela mabitlang kampa ka retso wa mogana mosweko o bone setšhaba se latlhile moetlo
0: ke mosotho
3: gona mou sepe ke a leboa
0: ke a leboa ntatwaka
3: ntate mmatla seo sefanamogodi ntse ke le pela gago
0: ke a leboa ntate.

0: Mamedi re khutla jwalo metsotso ya rona e le robedi fela pele re fitla jwalo ho reng ya boraro Mamedi ke a tshepa ka nnete tse ding ke a tseba ha di a etsala ka tsela yeo o neng o di batlile empa he re ka nka mogahlelo wane wa ho qetela re tle go ikona ona o tla re beha kae ona o tla re beha kae wena Mamedi metsotso ya rona ka nnete e supile pele re fitla jwalo ho reng ya boraro e supile re pele re fitla jwalo ho reng ya boraro ha ile twe
1: ka lerato le ka makgetheng tate
0: kaofela
1: tshabana sa kgomo
0: go jalo
1: ntate wa ka kenokalekelela o ditatho ya nehleng wa leso le a ke sa ditsebe go dilokodisa gore di binwa ke mang empa ke rata pina tse ka e ka binwang ke ntatemogolo letsema matshela efe kapa efeo ka e bina
0: o ntatemogolo letsema matshela
1: hei shebinisheo ke a leboa ntate wa ka ntle le moo a ka nnete pina fela
0: kannete ke a leboa
1: thank you ge ntate go tshwere gantle ngwaneso
0: tsonggono kannete ntate letsema matshela ga e letwe
2: ka legato le ka makgete
0: kao fela
2: setšhabana sa kgomo motho wa
0: go jalo
2: ditso la ka ke ntate go lokela golomaumamoe
0: eeyanta
2: oa tseba go na le motho o thweng ke tshophaga kapo setlhopha se o thweng ke tshophaga
0: tshophaga
2: ya bobedi
0: eeyanta
2: ketellong ya gae mo tshophaga eno ya bobedi o na le pina mono o thwe ke lesotho
0: ile
2: tla tla e le ya bobedi yona ketellong eno ya gae wa e thola motho ba
0: atšhe ke bona ke thola tse fokofoko la mona empaere e re ke itse tsena ke tle ke bone gona yona e hlaka tsela e
2: jwangempae ga e ba yona e safaelle fela e ba ena o mofumane
0: ye nngwe le nngwe
2: napokellong eno ya gae ya bobedi
0: ka nnete ke a leboa ntatwaka
2: dadi
0: ga e letwe
3: kalerato ka makgete
0: kao fela
3: ekabana sa kgomo
0: go jalo ntate
3: ke ntate ga diusa ne ke ikopela tate mantsha di kentse maoto ketaneng
0: ntate mantsha di kentse maoto ketaneng
3: di ketsa mogare
0: ae ka nnete re ke ke shebe ke bone
3: ke
0: a leboa ntate
3: ke tateng kana
0: ntate di etsa moreyareya di etsa moreyareya mamedi di kentse maoto ketaneng ga e letwe ga e letwe
4: ka lerato le ka makgete
0: kao fela
4: setšhabana sa kgomo
0: go jalo ntate
4: ke ikopela fela pina e reng kao fela re jewe wa e gopola
0: ee kao fela re jewe
4: ee
0: ee ya ntate
4: ke ntate a o tsefo monang ditirositse ka mone ka mogotlong
0: aa ke a leboa ntate ka mogotlong ka moo
4: tanki
0: ntate mamedi ya kore ke leke ka mona ke bone na teng e reng ga e letwe ga e letwe e tlile ka mona ka tlhano ngwana mamedi e ntse hana ya hana ya tla ya nyamela nenneng ya tla ya nyamela ka nnete e tlile ya hana ka mono di a hanana di a hanana ka mono mamedi fela he tumelo ya ka ke le monna fela wa mosotho kore ka nnete taba ena ya gore mohlomong go ntse o sebediswa le yona tabeng tsane tsa go kgetha le ding kao fela e ka nna ba ehlile yona e phathane haholo ga o letwe kao fela
2: ditabana tsa kgomo
0: go jalo ntate
2: lebitso la ka ke ntate bokolo ke go tsonyega o morena
0: ee ya ntate
2: ke kopa keketso madula modimo wa ka o nkgauhele
0: ke ke tsoma thula modimo wa ka o ngaugele
3: ba du
0: a nda twaka re re shebe re tle re bone re shebe re tle re bone mamedi na e re modimo wa ka o ngaugele modimo wa ka o ngaugele hai letwe
5: ga lana tlo ka maget
0: ka o fela
5: e ja bana sa go
0: jalo
5: o sa wa o se se tsaba ke sa kgetha
0: e ke re ka pontso sebediso yona go kgetha ka mola ba le ke yona e pathaneng
5: empa ka bentse sa gene
0: kona ke tshwa ke wa e ha re tsebe na e be ga mathata yona ke eng re se re nana fela na ga nana mathata yona ke ya fe
5: a itshokela wena o swa thaso the fela o itse ntwe tau thi
0: wa ugwa lo yena hona lana go e hla ona lana go e hana
5: e ana ba wa le tsheta go tsa go go ntse go kwa tsheka sa le moe
0: go bona ke tsho ke ga re tsebe na mathata yona ke ya feng ho ba bang he ge mohlomo
5: a empa ba tsena bo shale ba yona fela
0: e
5: wena o ke ba le bona ke hore
0: o e mametse.

0: thabeng. Nakong eo bona ba ntseng ba bua tje, jwalo ka ha ke ntse ke bua tje, ke ba fa ke fane ka thuto ya mahala e sa lefellweng. O bua le tje ntse ke bua le wena. Mme ha ke ntse ke bua le wena tje, e le nna ya buang, ke kwetse seyalemoya. Ha ke qeta ho bua, ke a se bula ke mamele wena, nakong eo ke batlang ho bua, e be ke a se kwala. Hore ke se ke ka etsa kgaso e sa nepagaleng. E tsang jalo beso, hey! Hobane ke a tseba hore ba bang, o tlo fumana hore ka nnete motho o na le metsotso ya ka faeseng fela. Le etse jwalo tjheleteng se ke la sitelwa ditebe tsa rona, jwale re sitela le mamela hantle. O bue, ha o qeta ho bua, o buele seyalemoya, o mamele moqhubi. Ha o qeta ho mamela moqhubi, o kwale seyalemoya, ho bue wena. Thuto ya mahala ke bueng sa maila boko o sa ke mo etsang le teng
1: uralo nka nnete thuto ya mahala e sa lefellweng ke eno mamedi re nke ya le mong fela a fane ka pina ya hae fela ebe ka nnete re tla tshwarere ditaba tsa rona re di otle ka ofela e se e le mothamo se re ntse mothamo o le mong re di kwenyeletse e se e le mothamo o le mong wena mamedi re di kwenyeletse e se le mothamo o le mong re di kunyeletse jalo ka nnete e se le mothamo o le mong re kunyeletse e se le mothamo o le mong wena mamedi re di kunyeletse e se le mothamo o le mong re tle go gorna di tla re beya kae re fitlhe re felele go kae ka tsona re tle go kwena re tla fitlha re felela kae ka tsona wena mamedi haile mothamo le mong a le mong fela wa go qetela ba le ebe re tswela pele ka ona re tla be re kwentse mono re hlafunye re qete tla be re qetile ha re fumane eno a le mong ke ne ke sheba mona ena ya ke tsoma thula ke bone gona e hlile ke ya e thola kapa ho itsahala ka tsela e jwang haile twe mmeshi bohlale bo bona ke ya tseba ikibe ya baba ba batho bohle bana mamedi ikibe ya baba ba batho bohle bo no ba mess buing ka nnete botla ga hlola ba bang ha ile twe
2: hala ba tlo ka magete
1: ka ofela
2: hala ba tlo ka magete
1: ka ofela
2: e ja bana sa go
1: bua lo ntatwaka
2: ja bana sa go
1: e antate
2: go pa ke le pele le nne se ke o sa mala ka tloja
1: e antate
2: ka ganda dira di buka ma re mangaitse go tsene mo mo pile nyene ya hai antle ka mo go go hanyane tsane me ke batla go tlatsa yena go ntate
3: Ogumbu mutuje yilebetse na wize wa yale igabe sentse kuchukuri
1: ho hwefing uye ya mantsa
3: nazi mwenya na wize miske ka ta mundu mo holo yale wa iba uwe inte ya fana tiki
1: oh ha esa kile heta batsa ho ke a rutwa na dire
3: da nginga
1: mamedi a ka nnete re fete ka tsona ne ke na ne go tla ba le lengwe e sa tshwaneng re fete ka tsena tse teng ka nnete re tle go go rona e be taba tsa rona di ka tsela tse jwang re tle go utlwe na taba tsa rona di ka tsela e jwang wena mamedi ka eno ya ha ile twe ka ofela
4: Uralo. Ke ra jamba te.
1: Re teng le kae me?
4: Teng ka te. Ke se se ka. Ya le tshosa. E re go le tsisa mae. Ya le bua ntate.
1: Ke go le tsisa mae, ke ya le bua nne.
4: Eh, ya sa.
1: Ah, ke ya le bua. Mga nnete, kolokisa majwe, haeba wa nrata. kolokisa majwe haeba wanga ta mamedi re shebe mona re tle go tla pina ena ya letseme matshela re tsebe o feta re bona gona taba tsa gona di katsela e jwa
5: e ba sutu di menang e ke ntle ke le medisa se chaba ke ntle

Thank you.

Deva deusa deva na jana,

0: ho jwa le wena mamedi wa Sama sa Lesotho, haeba wa nthata kolokisa majwe ka nnete ke sefako sa menwane. Mamedi, metsotso ya rona e 20 a nang le metso e mehlano ka morao ho hora ya boraro. 50 ka nnete a nang le metso e me e 20 ka nnete a nang le metso e me ebile se bile le 20 a nang le metso e tsheletseng ka morao ho hora ya boraro. Mamedi, mo re yang teng ke hore nyane ya bohlano, mme ka nnete re bokwetse mokgahlelo ono wo o neng o kopa ka nnete dipina tseno tse batlwang ke wena. Mme ka nnete kore re itswelle pele ka lenaneo la rona. Ha e letwe. Mamedi, ke tshulo ka nnete ka re ho na le ba ke beng ba e pasa eno e mme se bueng a neng a bua ka yona. Mme ka nnete mamedi a ka nnete ha re le mokgahlelong ona kore re tswele pele ka ditaba tsa rona, re bona gore ka nnete na re otla difeng re feta difeng. Bana mamedi wa Seemo sa Lesotho, ka nnete re tle go kena ditaba tsa rona di tlaba ka tsela e jwang. Ha e letwe.
1: Ka
0: o fela.
1: Re tlhabana tsa go.
0: O jwalo.
1: O so kwetse bang ke zore katleho ya ka moo.
0: Ha ke re jwale ke ne ke nagane gore mokgahlelong ola re a etsa re a o feta re o qetile.
1: Kapanentse ke sa re katlao ya ka gale kwa keng.
0: O ne o re katlao ya gao etsa bang?
1: Ga ke re nente ke re Citizen LF ya tsho jalo.
0: Wa bona ho ja nakong ela e. Eo le a bua ka yona gane ga o ne o etsa o rupela.
1: Ke ntse ke fana ka thuto ya mahala. Ke tla e gopola nako e tlang e pila ke yona eno e ubantle.
0: Ee, katlao yaka.
1: E le kae. Aa, e ntshwaretse dipele eno.
0: Batla ke ba ikwe ba mamedi ba ikwe na bua kang.
1: Ka nnete ko lwana a tsana le pina tse batlang molumo ntate tse batlang ntho kalo ko re di etsa vava vo mantle.
0: O di tsamaisa
1: Abana batho ba rata go ikwetlisa ntho e ke reng ba etse. Motlhale mo mong bona ntse le ba motho e mong fela e ke ke ya ba ba gona ka go
0: fela. Ba bang ka nnete ba ka senepi.
1: Fela wa ukwa nna ke ne ba monate ya kakang.
0: Ee, ke ona ke tshwa ke re yona ke le ka ikwa o tloa ga o tshwa fela ga e nana yona e tlo tlhola ba bangata.
1: Ka ntate motsofadi yana tlhile a etsa yona a ne ke reng re ga e etsa gore jale ebe o tlo batla go imamela ka sealemoe, mme ga o batla go imamela jale o tlo seteba le tsebe tsa gona ke.
0: Ee, yona e tlhile e batla motho a tsebang go etsa nako e nepaetseng.
1: Ka nnete yona e tlhile ga e tlhoke gore o re setelwe gobane ga o imamela o setelwa gona bele ka ntle. Ke ntse ke le teng pele ga o mona he ke tsitsitse ga ba re se re le mo ayanet ke bueng sona ile bogoko ke mme ke ateya ka lenyeta ke ntse ke bua golo fela
0: go jalo ae ka nnete ga e letwe
1: ka lerata le ka makgethe amen
0: amen mamedi ae ka nnete

0: Aletwe.
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Kaofela.
1: Sejamana sa kumo.
0: O jwalo ntate.
1: Ntate dumela.
0: Eya ntate wa ka.
1: Ntate o dulang ntse.
0: Ai ka nnete ka mohau ntate ka ba wena o ntse o phela jwang.
1: Ka nnete ka mohau.
0: Ntate.
1: Lebitso la ka ke ntate Mpoloke potsong ya hao Morena.
0: Eya ntate.
1: Ka re sobe. Ke kopa o le tatu jane ntate.
0: Ha e letwe ntate wa ka.
1: Kopa le tatu jane le mme ape ya masitse ya dilo tse monate ka thabatseka. Mme ba lokileng ba thabong ka mehla o ka mantsonyane. Ntate se ka tamajwana a se lelwe ka mantsonyane. Mme tlogo gona Morena. O ka re sobi. Ntate mong a kgomo o ja lefurenng. Ntate matlaselo o se fumane ka mokgotlong. Mme buisetsa sa boletsela teng ka thabatseka. Ntate fafatsane la Maria Theole. Mme setimi ngwaneno bogobe. Nkgono kgotso ke legela pologo. Ke a leboha ntate.
0: Ke a leboha ntate wa ka.
1: A ke ntate.
0: Ntate. Mamedi metsotso ya rona e 18:08 fela pele re fitlha jwalo horeng ya bone. Pele re fitlha jwalo horeng ya bone. Ha e letwe.
2: Ka lerato la ka makgethe.
0: Kaofela.
2: O ja wena sa kgomo.
0: O jwalo.
2: Wa utlwa e kare o ka re pele.
0: Ee, wa shapa phala mono.
2: Ha nna o tshwaretseng pele, wena o tshwaretseng.
0: Ka nnete, ke a e utlwa wa tsaya tse ding tsa dintho o tla o ntse o di tlodisa mahlo fela.
2: Ee, ke ntho tse ding tsa motho o di utlwale ke motho e mong.
0: Ee, bjale ha o se utlwa wa utlwa ga a kgona. E hlile ka re ke yona.
2: O leng tena ke yona ena.
0: Tena ka re ke yona ena.
2: O ikwa hantle ha ikwa nthwena le modungwanyana na e re o etseng.
0: Ee, ha ke re jwale ke le ka ba ka nyolola tsa ka le nna ka mo.
2: Wa ba?
0: Ee, ka ba ka nna ka sheba kwana ka bidika ka shapa dintho tsena tsa mora, ho thwe ke di-selfie.
2: O ikwa hantle. Mora mo e kanye ka re. Me go pa e thutse tu.
0: Ka nnete tse
2: a nna ke sa ke ke tlo ba mamela jwale. Hei, ha ke ba bonane ntse ke na le wena hantle jwale. A se ke ke tlo mamela ba bang ba fihlang ka nako.
0: Ee.
2: E le tile o fiela moya o tlo tsamaye hantle he. O tlo kgutle o tlo etsa ka lerato le ka makgethe. Mosebetsiwe.
0: Hujwalo.
2: Ke buye tsamaile ba go go tsa ke mo itlang le teng.
0: Ha o be jwalo. Mamedi a emetso tsa rona e le 16:06 fela ka nnete. Ae, ya letwa thejwane, ya letwa thojane ka nnete wena mamedi. Ha e letwe.
3: Ha le ga go le ga makhethe.
0: Ka ofela.
3: Pula, go ba le nna re sa jwane ntate, ba nna go.
0: Hai, taba ena yona hle re buile ka yona ka nomoro ene o keneng ka yona, mo tshaona o keneng ka yona, ke yona o sukudisang. Mamedi, hai ka nnete re buile ka mo tshaona wa nomoro ena ya hlano ka nnete re buile ka yona hore mo tshaona ehle o kwala o hana ehle o a hana mo tshaona ha re sebetsa ka ona empa he wena o tla ukwa ntse o ukwa ke mogona mme se bua la qetella a bontsitse ka polane mohlomong ya reng ina e ka sebetsa ehle mo tshaono wa hana ona ka nnete wena o tla bo sa nkutlwe nna ntse ko ukwa ntho ngwe le ngwe e hlakile le mmamedi a ntse a ukwa

0: empa jwale wena o sa nkutlwe nna ho hang, e le gore e etsa gore puisano e be thata ka tsela e kgethehileng ha e le ka tsela eno e jalo. Ke mo gona leano lane ka nnete le o neng othe o bole pela sealemoya o nne kwale bula kwala bula. Ke le ka tsho ka re tsona ka nnete ba bangata e tla ba hlola taba eno e jalo. Ba bangata e tla ba hlola taba eno e jalo. Mamedi metsotso ya rona leshome le nang le metso e mehlano, go kofe jalo Phoka ya Borwa a re Kaini ngwaneno kae.
1: Whoa!

0: Haeletwe.
1: Ba le gatolo ka magete.
0: Ka ofela.
1: Ba tshabana sa go.
0: Jalo.
1: Yo, ash. Hey, motho bona o tla ka nna re. Wa go go sna ntuso. Na ho bohloko ho ho kae?
0: Ho ho ho.
1: Wa go la ntuso.
0: Ai.
1: Toga tsena tsa hone mona ke tsa ma classedi. Aletsa. Ba le ba bana ba go bala ba teng na go.
0: E sa le pula di na hangata.
1: Yo. E kenela na go e gata. Sa le ke manela ho tloa sehlong sa hao. Ke la hontso kgetha dipina go hontso batla go wa kena bao
0: fela mogwaole siyo e mogwaole siyo
1: go
0: mme ka nete ke a botsa bothata bo
1: yo
0: e
1: tla e sumpa ke tsaka dikeo gene
0: e
1: dololo nna jwale ke ke ne ke ke tlo nyarela e ha monyetla o hlaile jolo ka o hlaile
0: e ha ka nnete ga le bua ntse re le tile ka nnete
1: mma e ho ntse e sala tola ka mafete
0: ho jwalo
1: ntse ke le ga gari ya batlokwa ke mangwana wa bafuke
0: ke a le bua ke a le bua
1: ya mme go hlala ya bophelo ka tsela mo motho te ma santse
0: e hua lo hua
1: mo ke te ma santse
0: e
1: go sa ka tsela ya di tsena
0: e ya ka nnete go tloko kona masapa di ntja ka mo
1: ne ka go le mona te ma santse
0: ka nnete
1: ke le ka le bona ka ofela fela tsala ke tshutse ke le ka le batla majantse
0: e sa tle
1: ke a ha ke le ka le bona ka
0: oh
1: eh
0: ka yere kana go mo mabaka ka qetela ke ntse ke regile ke itse ke atla tjena e le mabaka a sa hana ho hana
1: a sa tshetsa
0: eh
1: a sa ola a wa re ra o tloa pele ke ka ha o di tsa mahantle
0: e bona le tsegere yang ka nnete o thola go gerile mohlala o ka reka wa gera mokete wa ngwana mona ha le fuli ka hlantho ngwe lengwe senye e
1: pedi e
0: ka nne
1: ke le bona he ke tlo tla ile ta le bona he
0: e
1: ke le ta le bona he ba o he ba le ba na le mabaka
0: ka nnete
1: bona o teng ka nnete ke mokete wa mofuta wa ona owa majantse ka nnete ha o ula ka wa ruantsanyana tse ngata kanakana e ruela mokete o tloba teng
0: o tho majantse a tlo re bontsha gore na taba tsena di etswa jwang
1: ee gokana ha o jwa ka tso ya ntshana go jwa a ka nete ke ra le bua ka nete go ile mo thula ke o ke
0: e ra le bua ka nete
1: ke thata dinga ya ka ka tele tshotla mo yo
0: oh
1: e re nka thaba ha ka utlwa le ntsele ah, hulukile he.
0: Ah, ga nete hulukile ga le bua.
1: Thank you, ntate.
0: Mamedi a e ka nete metsotso ya rona, o mong fela, pele re fihla jwalo ho reng ya bone. Mme ka nete re nka e sentse le hora ya bone, re nka e sentse le hora ya bone wena mamedi. Mme ka nete a ha ile tsena e tla batla re fetole mawa wena mamedi. Re fetole mawa ka nete. Go korona ge ka ya tselenye jwang re ka tselenye jwang ka nnete ka mogwa wa dipina na mamedi ka mogwa wa dipina ge tswele mona re nke ka tseletjena.

0: java ka ka tsikai tsiko sa go mo ke ding ga le bile tsela ba kokota mbatse ba ipona hatse gona tsa tsing jona lena ba tlo kokota ba ya tsela go ba fuwe melao ba tla ba fihle mo ke ding bana le mabitso le bona ile male tato jana duo e kala ka go ga ya pele ka kala mo sebizi ya se gona batho ba fihlang bohle ba lebeletse ke a ikokobitsa lebitso la ka ke ntate poading ya kana merala ka go bitsana
1: ke a leboa ntatwaka
0: ntati
1: nka nnete ehle e ntse ke ukwa gore taba boholo ke ene ya ka majantseng ka moketeng ka mono ka majantseng ehle go tla ba ka tsela e nngwe go tla ba ka tsela e nngwe wena mmamedi ehle go lokela motho a itlhophe re itlhophele go ya moketeng re tle skinne ra re go utlwile go ntse go thwe tle skinne ra re go utlwile go ntse go thwe tle skinne ra re go utlwile go ntse go thwe wena mmamedi gabe re re motho e mongwe ga re go ne o le tjena jale le rona re tlhae re re a empa le rona re tseba go ne o le tjena ga re ke jele tjena le nna ke re a le nna ke le ka ja tjena ga re tjena le nna ke re tjena wa utlwa mmamedi ke ga o ile a ba karolo ya mosebetsi ka seqo o seka utlwa ka batho

0: letwe
1: ga le ga tole ka magethe
0: ka ofela
1: se tsabana sa khuma
0: jwa lo ntati
1: le da dimela
0: e ya ntatwaka
1: ke ga wa pela ntati
0: ha ka nete ka mo hawi ka ba wena o ntse o phela jwa ntati
1: ha nete ke phela ka le ga tole ka magethe
0: e ya ntati
1: ga le bijo ke ntati bo tsofa di bo kena ka le nyene motho re tla be sa mogethwane
0: nda diga mogethwaneng ga mo
1: anna ka se ke ka sokola
0: maemo ana ntatwaka
1: le se bueng sa male datho jane aba re ke ya imamela ke ne re sa ukwane ho hang ya le nna ke re bua ka mane ka radiong ku utlwe na wena ntso reng ha ka mona ka ho nna ha uo ho hang
0: ka nnete e hlile yona e sale e hana e hlile ya hana bohle ba ntse ba lela ka yona empa ena eo keneng ka yona wa utlwa e betere
1: ae ka nnete ena e ntshwere gantle ntate jale re ke mpe ke lete le bona ka ofela he ke maletatho jane
0: go jalo ntate
1: ga nnete ke leta le bona ka gutlwe tse nne tsa lefatshe ga ke sa kgetholola jale ke bonkgono ke bontate mogolo ke bomme ke bontate ke bua buti ke bua usi ke ba kokotang ke ba ipitikang ke ba eletang ka tsebe ntate wena ka kotloloo ke toba go wena ke eleta le wena
0: ke a leboa ntatwaka
1: ae ka nnete ke mokgesi wa mekgomeng ye ka e nyakang ka mona ka tlhabeng sa mokgethwaneng
0: ka mokgethwaneng ka moo go ntse ya jwang ka mokgethwaneng ka moo
1: ae ka nnete ba tseba le godimo re phaapame ntate ga e sale re kokobela morena wa kgotswa re etsa gantle ya ba bua le mafafatsane a phaaphame ga o sa tshwana le maoba le maobane ae ka nnete e renke ke re ke bonkgono gale ke llela go leta thojane ke motlwile a e sale a jabajaba le wena mono bonkgono bophelo ke sengphego bo mme kgome nyeka e nyakang bomme ela ke bala bankgaka ka lebitso ke ba tseba bo mme kgele ke a ishebane matlhong bo mme matlho ga a shebele mmogo e bo ntate mogolo ka mono ntate mogolo e uang ka mono ka kganna butle ae ka nnete ke letile le bona ntate wa ka kgetso re nena ka nnete mogena kgotsa go entse gantle a kere
0: ae ka nnete o ba baletse
1: a le wena o bokgobile bosiu bona o ntse o le mokgobi wa rona e re mo ratang ka lerato le ka makgethe ntate o tlolo phomola gantle ga e le mona kila ka tlhe ya go kena ae ne ke renke ke name.

0: moto le nna ba ukwa gore e sale ke na le wena
1: e o gotsofetsa o ile a hlatjena
0: go tloa se tlhong kwa ntate bo ntate ga di buka hantle ba ja ba ja ba tsela ha o mono ke ba mametse ka o fela
1: o no bile ukwa ka lwana o ka gelo ha o mola ngwana e ka ga se bae
0: e bile wa tsiba ha o tsotsena wa go khothatsa nge ke zentlo
1: Ah, mamedi, mtsorona ile shume, jwalo ka morao ho hora ya bone, mtsorona ile shume ka morao ho hora ya bone ke o a gaoa ka nnete, ka mogathanong ka mono. Ke tla fitla, ka mogathanong ka mono ka nnete ke bo ntse hore, ke na le ba haeso mono, nna le sotulona ka ofela ka nnete, ba haeso batletse, ke na le ba haeso ba magile, ka mogathanong ka mono ka nnete. Mme ke tla kena, ka le leng ke tla tsho, ke re thoso, ke sa bua. Ke tla kena ke sa bua ka le leng ka mono. Mamedi, a e ka nete re nke jwalo sankomota a re a ko butle.

0: metso ya rona e mashume a mabedi a nan le motso o le mongfela ka morao go gora ya bone mme mamedi a e ka nnete ha re le mona re se re sheba ka nnete ditaba tsa rona sentse di le gore ka nnete di tla fela ditaba tsa rona le wena mamedi sentse di le boemong bo di tlang go fela ka nnete re sebeditse ka nnete wena mamedi empa e le gore ka nnete ditaba ka nako e nngwe di ka se tsamaye ka mokgwa woo motho o rerileng ka nako nngwe di ka tsamaya ka moo o neng o rerile ke ditaba tse iketsagalelang fela ka lebaka la tshebetso e nepaetseng le ntate modimo fela gore ka nnete ditaba tsa gago di tsamaye ka tsela eo o ka lebelela metsotsonyane e mashome a mararo ka morago gora ya bone ka papele re fitlha jalo goreng ya bohlano tlabe le mo re tšhentšhang mawa gape wena mamedi ka nnete re re jalo re itukisetsa ditaba tsane tsa rona tsa go tla kwala
1: ka ngwagatelo tsa makgethe
0: kaofela
1: ka ngwagatelo tsa makgethe
0: kaofela
1: ntate ao ga go utlwane
0: eya ka nnete ena ka mona ka nnete bomme le bontate re buile yona re e tlakisitse gore ena ka mona ehlile ga go utlwane ga bobebe re buile ka nnete gore ka no mogong eno no ehlile mathata a teng ke mo gona mmese buka nnete a la bua gore ae ga e ba le kena ka yone eno ga re e sebetseng ka tsela e tsena ehlile ka no morong eno ditaba tsa rona ga di kopane gantle wena mamedi wa seama sa lesotho ka nnete ehlile di ya hanana ka mono di ya hanana ka mono ka mabaka ano e leng gore re hlola le wa qoba ka nnete ka mabaka ano e re sa qobeng gobane jale o le motho ke bo a tseba gorena ebe o tla re bothata ke eng ke bo a tseba gorena ke tla re bothata ke eng ka nnete ke lekile o naganana ebe nka re mathata ke a feng empa ge re a tshepa re tshepe gore bane ba marangrang ka nnete ga ba fitlha ba tla etsa ditaba tse nepaetseng ga e letwe
1: ka legato le ka makgetheng tate
0: kao fela
1: re tšhabana sa kgomo ngwaneso
0: jalo
1: ntate ke kopa tshwagelo hei go ena jale e ke utlwile e ne ke e tlwaetseng ke utlwile go duma fela ke sa utlwe
0: ee a ka nnete re le ga tlhaga tlhalosa yone o gatshe e bonala ena le mathata ya gana
1: o ntate we o bua le mokgono o ke tla fuwa ka lereko ka mona ka matianong a tsela tse nne ntate ke kopa go leta thojane ntate
0: ga e letweng kgono aka
1: ke lete le ntate mogolo tau e tshetlha ntate phumolo e teng go morena ntate re lokela go gola mogaung wa gao morena ntate kgale madi a go sele ntate botsofadi bo kena ka lenyele mothong ntate ga di buka mme lesedi la ditšhaba nkgono kgale ke llela o letathojane nkgono kgotso ke legela phologo nkgono sediba sa bophelo ya kulangwaga oanwa wa fola nkgono tshepong ya ka ke tshepile morena nkgono ka seotlwaneng nkgono tatai nkgono le ngwana a bogana ngwana bo ke mang hei ao so ena le yona e mphelephanyetsa se ke lebala ka pelenyana bo nkgono ka o fela le bontatemogolo nkgono tswa o iketsetse le nkgono maditshomo maila boroko ka o fela bo nkgono phokolang go sa nna ga e letwe ka legato le ka makgethe ntate ke a leboa
0: ke a leboa nkgono ga e letwe
1: tanki ntate
0: ka nnete o na e leta wena mamedi wa seama sa lesotho ka nnete ae ke nkgono o ba letile le bona ba le bangata ba tseba o le motho ka re nkgono ke nkgono wena o le motho kelello e sena le o ba motlhotlho.

le mosadi wa ha ke kutla mosebetsing ka tsileleng ka fumana a ena le monna ye mong ka hopola seo mme le moruti ba ne mampolella sona ha ba ne ba re

0: Mamedi e ha o sheba metsotso ya rona e le 10 le nang le metso e supileng fela wena mamedi re a re lebile jwalo ka nnete horeng ya bohlano. Mamedi a e ka nnete ke nako jwale ya hore re fumane moruti a tlotla a re kapa re fumane jwalo pele ba tlang ho fiella jwalo moruti hore ka nnete re tle re sebetse ditaba tsa rona ka tsela e nepahetseng. Hore re tle re fumane jwalo ditaba tsa rona ka tsela e nepahetseng wena mamedi wa Seama sa Lesotho ka nnete re tle re lebohe ditaba tsena tsa letsatsing lena la kajeno hobane teng nnete e sale re sebeditse wena mamedi wa Seama sa Lesotho. Ha e letwe
1: ka lerato le ka makgethe
0: kaofela
1: re tshabana sa kgomo ntate nkanane le maletatujane
0: ho jwalo mme
1: ke kopa ho fiela ke nkgone kgotso ke lerela pholoho.
0: Eya mme waka
1: ke balate salema 20 ya metso supileng temana ya bone fela. Ntho e teng eo ke e kopang ho Jehova, eo ke ratang ho e bona, ke hobane ke dule ka ntlung ya Jehova ka ditshiu tsohle tsa bophelo ba ka, ke tle ke bone bokgabane ba Jehova ke lekodisise tempele ya hae. Mona mogana Dafita Tesalemeng ya hae o re ntho e teng e ke e kopang fela ke dula ka tlong ya Jehova. Hobane ho dula ka ntlong ya Modimo ko phetha melao ya hae, ko phela ka ho latela ditaelo le dikeletso tsa hae ho motho. Ko ya tempeleng ho rapela le ba bang, ke taba hona rona. Tsatsing lona lena leo Dafita yena a le kgethang a reng, ke letsatsi la ho ya tempeleng na wena o ya ho kae. O lo etsang tsatsi lohle. Hobane hara matsatsi a tsheletseng la bosupa ke la tlhoko le thoroswa lebitso la Jehova. Hana wena o le mogorisa kae na? Ha o sa o ba le baena mmoho le bona. A kentse tjena.

0: eletse moruti duma kgotso ba ba letso phethile mosebetsi wa ka magethe otlhe ka mohau wa hae ne a tla boela o sireletse wa fika diahelong tsa gago o tlo boele o kgutle o tlo ba le gona maletsi a tlhojana tsamaya ka kgotso ntate ke itse ke nkgone kgotso ke legela phologo ke a leboga
1: ke a lebogang gono le wena e bale letsheare le monate le letsatsi le monate la sontaga
0: moya rena ga re tsetse ka o ya ka moage le ko diseditseng ka teng
1: ke a leboa
0: thank you
1: mamedi a ya ka nnete metsotso ya rona e leshome le nang le metso e mene fela leshome le nang le metso e mene yona mamedi ka nnete re ya re lebile jalo gore nnyane ya bohlano se re fumane jalo lefielo wena mamedi se re fieleletswe ka nnete o fieleletswe moruti gore moruti a tla thola ditaba tsa gae ka nnete di se di le ka tsela e nepaetseng di se di le ka tsela e nepaetseng mme ka nnete ke nako wa gore re tle re fumane moruti re tle go utlwa rona ebi ditaba tsa rona di tla ba ka tsela e jwang re tle go utlwa ka nnete rona ditaba tsa rona di tlo ba ka tsela e jwang ka nnete ga re fumane moruti a re rapelele ka nnete ebe rere re kwetse lenaneo la rona letsatsing la kajeno la ge leta thojane ke sontaa wena mamedi ke la mashome a mabedi a nang le metso ke la mashome a mabedi kgwedi ke ya borobong selemo ke sa diketetse pedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng ka nnete letsatsing la kajeno ke sontaa tsatsing la kajeno ke sontaa ka nnete mme re sebeditse ya letsatsi ne la kajeno ke rona ba le qadileng re entse gore ebe le ka tsela ena yeo le leng ka teng wena mamedi mme ka nnete re a tshepa gore re be re le go ya dikerekeng ka nnete re le gorisa morena ka tsela tsotlhe tseo re tla be re re mo gorisa ka tsona ka nnete wena mamedi letsatsi ne la kajeno mme ga re gutla re tla gutla re gutlela tse ding tse fapaneng re gutlela tse ding tse fapaneng ka nnete ditaba tsa letsatsi re gutla re tloetsa jalo ditaba tsa letsatsi gona ka nnete ba iphomolelang ba tla be ba lokela gore ba iphomolele ba iphomolelang ka nnete ba tla be ba lokela ba iphomolele ga e letwe ga e letwe kaofela mamedi ka nnete ena yona re tshulu ka nnete gore mathata yona a maholo re le ra tsho gore e na le mathata a maholo gaholo ka nnete re sempa re ntse re iketsisa fela tšhe ga ntse re enka yona e na le mathata letsatsing ena la kajeno re le ra tlhagatlhalosa ka nnete ga e letwe kgotso ee ke mametse ka nnete mamedi re sempa re ntse re araba fela gobane tšhe e sentse e bontsha gore e tlhoka go arajwa re le ra bontsha ka nnete gore mathata a yone a maholo gagolo re le ra bontsha mathata a yone a maholo nomoro e ntseng e le gantle ke yane ya pedipedi ke yone e ntseng e etsa ditaba tse nepaetseng e ne yona ka nnete re qala lenaneo lena e sentse e bontsha mathata a nonong le ga e ba ka nnete go le a bua gorena tsela eo re ka kenakenang ka yona ke efeng ba bangwe ka nnete e ya ba hlola ba bangwe ya ba hlola taba eno e jalo mme ka nnete ka tsela eo re ntseng re etsa ka teng ka nnete yane ya botho pedipedi ka nnete ke yone e bonalang e le betere e nepagetse wena mamedi ke yone e bonalang ka nnete e le ka tsela e nepagetseng eno yona e qakile ka nnete ke ntho tsa magoa ke ntho tsa magoa di re qakile yona mamedi mme ka nnete mamedi re fumane jalo taba ya moruti gore moruti a tle a tsho ka nnete re sebeditse a re kwalele ditaba tsa rona ka thapelo re tle re tsebe go itswelela pele ka ditaba tsa rona wena mamedi wa seema sa lesotho ka nnete gore re tle re bone gorena dintho a di nepaetse ke ga di le ka tsela e jwang metsotso ya rona e leshome le e nang le motso o le mong fela pere re fitlha jalo goreng ya bohlano metsotso ya rona ka nnete e leshome le e nang le motso o le mong pele re fitlha jalo gorenyane ya bohlano ka nnete mme re tla be re tshoga re fihlile mono mamedi ha se ka matla a rona ha se ka bohlale ba rona ka nnete dihora tse hlano ka ofela o ntse o bua mona mamedi o etsa brad ka nnete ha se mosebetsi o bobebe ho hang ngwana mamedi wa sema sa lesotho ka nnete Mme ke a tseba kgaitsedi ya ka mona sentse ke lebeletse go atloke.

0: tla kena a tlo ntsha ka mona gore ei kgaitsedi yaka o sebeditse itswele bjale a tsebe go otla ditaba tsa gae ka tsela e nepaetseng, a tsebe go otla ditaba tsa gae ka tsela e nepaetseng gore re tle go utlwa gona ebe di ka tsela e jwang. Mamedi nomoro e ntseng e sebeletse ga bobebe ke yane ka nnete o ka kenang ka yona ga e letwe
1: ndumelele ka kotla ka gogolotlhe ke phetsa mosebetsi wa thuba ya thato ya jehofa botlhe ga re beng ga motha pelong dumela bana ba ntate ba keneng teng pele modimo ka boikokotsang kopa go ise molemo o sa feleng ka lebitso la ntatelela mogalela moyang galelang jehofa mongadi wa golokang thata rona ke nakong yeo ntate re beya seelwane fela ka golong ya lenaneo a selemo se tla tswela pele le mananeo a mantate tlisa poko le tlotliso le tlhompho le tlhogiso go wena o le modimo ga ya o lokela jehofa matlhotlhe ditšhaba tsotlhe di atego le go memela o gapele wena o le modimo ga metlha ga o le moa modimo re ntse re boka wena jehofa re sa tlabela wena ruri re sa phela monate tla sa phabalelo poloko le tshireletso le rereko la legato la mogau wa gago wena bene sa fika la mengwaga kgoši ane gona e maatla pele a segabethele gona emmanuele ruri wena modimo o re thusitse go fitlhele bona o bile le bana ba gago kalong ya sebetso ya lenaneo le nantata rona wa ba tlatsa ka maatla wena ka sebele wa ba tlholela sebe ka metlha mme wa ba etsa baga le bantswa ya tumele jehofa matlhotlhe legatong la bongwe boitlha mo matshebeletso ya lenaneo lena jehofa ba o entse mosebetsing tate ba aile ba laile mme ba kakaisitse tseleng ya thuto ya lentswe la gago jehofa matlhaotlhe ka momo ya o leng ka teng tlha o le boa modimo go ikopeletsa magau wa gago jehofa ntate re kopa o beele motlhanka wa mosebeletsi wa tshebeletso ena a tla tswa tulong sena a e phomola legaeng la gae ntate ge kopa mo boloke le ba kenang ntate re ba kopela polokeo le tshireletso go wena o le modimo a ile maila bogoko le basotho botlhe jehofa maatla go kopa moya o galalelang o tlhatsa dipelo tsa bona ntate maatla otlhe o ba retsa mafolofolo ya fangge di a kgotso jehofa o rotsetsa o le ditlhong tsa bona o ba tlhotsetlho tsa bona ka o le ntate mogopo wa bona botlhe o gapate mosonono le mogaodi ba latela ka ditlotlhe tsa pelo ga bona botlhe ba pesetsa mogau wa lerula legodimo la gago ntata rona re o sebeletse ka metlha megopolong le dipolelong le diketsong ntate ba tla ya diphuthong le dikopanong jehofa re kopa sedi lago le ba etelele pele kganya gae ba tshabele mme dipelo tsotlhe tsa batho ntate go ntseya le jokenyo ya moya o galalelang botlhe re tlhe re be bana ba gago ntate re amogele jesu jalo ka morena le mopholosi ntlata rona ga re le di bopua tsa gogolo go kreste ge bopua tsentšha tsa gale di se di fetile mme re ba bopua ba batla re o sebeletse ka metlha le matsatsi mogau wa gago jehofa ntate le gato maatla koporona siso moya o galelang ebe le botlhe bofemogana gona jesu kreste ya kgutlha legodimong la go tlata kereke yae ka lefatshe lotlhe a lebitso la ntate lela mogalela moya o galelang amen
0: amen
1: ebitso la ka ke lesaikone kgalala tiala ke sepone fa maledeto ya lesalela ka ke la ponto
0: ke
1: asomaipato ke ngwananyana diwileseng a ntate modimo a ambolokele wena tlhegakedi ya motho o ntse o ratiwa ka lantepatwa
0: ae ka nnete le wena e bale letsatsi le monate
1: ka nnete jehofa ore ba baletse go fitlhela mona ke a le boa dumedisa le bana bano bese ba kenang wa jetso ya lesaikoneng tsa bagata legato la ntetso
0: go jalo ke a le boa
1: a o elele gabane tsa mosweswe
0: mamedi a ya ka nnete metsotso ya rona e supile pele re fitlha jalo goreng ya botlhano mamedi re sebeditse o tlwa goreng yane ya lesome le metso e mmedi ka nnete mo goreng o wa rwana jalo le mothibo a nneeletsa wena ka nnete ka o nka ka diatla tse mofutu ka fitlha ka tloa le wena goreng eno ya lesome le metso e mmedi ke o beya mona goreng ya botlhano ka nnete ke o sia le ba tla sala le wena wena mamedi gore le wena ka nnete ba tle ba ganne letsatsi lena la sontaga le wena e bala bomamedi bo monate ba mananeo a tlang go latela a sealemoya sa leso modimo o re bolokile ka nnete mme modimo a nne a dule a mpolokela wena go fitlhela re boela re kopana gape e ba le letsatsi le monate ke e tshuka metlha ke re seka ba lebala go rapela go tswa go nna rapela ngwa radio ngwane ke ntateng kana ne le mmaleta thojane ke mohlakwana wa mmapholo ya disema wa mailangwathela majapoloko ntse le ka o fela motho e reng ga a tla ja meretitheya go ba o theya le menyana e ya duotlwana mamedi e bala bomamedi bo monate bo tlang go latela ba mananeo a sealemoya sa lesotho.

0: Sena ke sealemoya sa Lesotho se hasang ka maqhubu a medium wave le FM. Ho medium wave re fumaneha ho 639 kHz 469 meter band. Ho FM re fumaneha dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso tswelopele le thuto. Ke sontaha sa la 20 kgwedi ke ya borobong selemo ke sa 2020 a nang le metso e tsheletseng. O dumediso jwalo ho sengwa ka jeno ke rapelang radio ngwane metsotso e le mmedi fela ka morao ho hora ya bohlano. Ha jwale re ka mamela thamiso ho seng ka moruti mojakisane mabusetsa.
1: Alleluia, alleluia. Ho bokwe ya tlang ka lebitso la Morena. Ee, momamedi e motle, ke a o dumedisa, ke dumedisa le bohle, ke dumedisa le bookamedi ba seyalemoya sena. E sitana le dibuhudi tsohle, le wena ntate, ya ntseng a tswela pele mono seyalemoyeng ke a o dumedisa. Tsatsing la kajeno ke tlile, Morena Modimo o mfile hore ke nke lentswe la bophelo. Bukeng ena ya Isaya, kgaolo ya borobong, temana ya botshelela. Yona e, hobane re tswaletse ngwana, re neilwe mora. Borena bo beilwe leheteng la hae, mme o tla bitswa moeletsi ya makatsang, Modimo o matla ka bo sa feleng, Morena wa kgotso. Ba tseba Morena o re ratile lefatshe le. La re le baetsadi be hakalo, re le diphoso, re fosa. Morena Modimo a bona re bana ba ke ba bopile ka setshwantsho sa ka. Bana ba tshwana le nna. A tseba setshwantsho se tshwana le wena, setshwantsho sa hao ke wena. Le ha o le siko. O le hore na o ka ba America kwana, ha ke sheba setshwantsho sa hao, ebile ke a bososela. Ka fo ke utlwa bohloko, nte nngwe be ke lle, ho latela hore na ko hloetse ha kae. Momamedi e motle, re bopuwe ka setshwantsho, re ditshwantsho tsa Morena Modimo. Jwale hee, hobane re tswaletse mora, ke huwa re re, ho bokwe ya tlang ka lebitso la Morena. Ke re Morena ke kgosi, ke re ya o korisa Morena, Modimo wa rona. Ke re, eo, ho Jehova Morena Modimo wa rona, ke tla dula.

na le wena o mongrena wa rona ke tlamehile gore re fuwe ke tlamehile gore ke thabele go wena Jehova wa le godimo wena ngwana wena mora modimo ya halalela go thwe bona ere ke bone o tle ke e bone gantle e re gobane re tsaletse ngwana se neilwe mora borena bo beilwe legetleng la gae borena o ke kgosi ya dikgosi borena bona bo beilwe legetleng la gae o tsamaya ka bona motho e montle ke ne ke rata gore ke go wena ga re duleng re mo boka re mo rorisa re gowa re hweletsa jalo ka Johane mokolobetsi gana hweletsa a re botlalatsang dithaba gobane ya tlang o mogolo go nna Johane a re ya tlang o mogolo go nna botlalatsang dithaba mabala mabala a botlalle motho e montle ke rata go rapela morena modimo wa rona ntate ya matla otlhe Jesu Kriste ka sebele wena ngwana wena mora eo re mo fuweng wena moya o halalelang e ba le rona ntate lesegeng lena jalo ka ga o dile le rona maoba le maopane nakong ye fete dilemong tsa go feta o bile le rona tlhaong ya rona mogena modimo wa rona ge godile re bakana ga e sale o ba le rona mogena modimo wa re o mema gore ge sa tla tswa re ya mesebetsing o tswe le rona o bo khutle le rona o dule le rona gona ba dulang gae more o re sononofatse morena modimo wa ka o re sireletse o sireletse le bana ba rona tsena tsotlhe ke dikopa ka lebitso le maatla la mopholosi morena wa rona Jesu Kriste amen.

tsa dikereke re tlo kopana le tsona metsotsong e mashome a mararo ka morao moo. Athe horeng ya bosupa re tla fumana jwalo lenaneo lane. Re tlo fumana ditaba tsa pele tsa Senyesemane. Hlaphohelang bakudi ha nka morao ho ditaba. Me horeng ya bo robedi re tle re fumane jwalo sekolo sa Sontaha. Dikopo tsa Sontaha re tlo di fumana metsotsong yane ya emashume a mararo. Re foletse hora ya bo robedi ho isa horeng yane ya bo robong. Moo nna le wena re tla beng re arohana hona teng. Ntumelle ke hlekele jwalo moruti a Bishop Rantle ke nepe dithaetlele. Ke nepe dithaetlele Bishop Rantle a tlo fa jwalo dinano lane la umiso. Motho enwa ke kgethang Konisi. Ei, o nketsetsa ntho e ngata fela, e ngata fela, e ngata fela morao tjena. Nna ke ngwana moroma, ke rwala rosari. Jwale, o mpinela difela tsena tsa roma ha monate bona bo haesale. Re atametse.

Nakwa ke hora ya botshelela sena ke salemoya sa Lesotho ditaba tsena o di ballwa ke malababo majoro mo mamedi dumela. Moka wa bomashume a robedi a motso o mong wa matšhaba a kopaneng UN o tshwaretsweng New York, America ke mo Lesotho le tla shebana le ditaba tsa botsetedi godima marangrang matla a hlwekileng le thuto ya boleng mmoho le phepo e nepahetseng. Sena se bole

Leshome le nang le motso o le mong jwale a re foletse hora ena ya botshulela. Ke tlo nka jwalo basa 5 ke basebeletsi ba aletare ka mane ka mazinot. Alo le qetello ke pina eo ke tlo neletsa yona moifo wa Bible Society o sontso le teng ka kwano, mme re se re gannela fela gore metsetsuwana ena e setseng re tle re fihle go bona re utlwa rona bona ba re tshwaretse eng letsatsing lena la kajeno.

paetseng ya bebele le ho kopa batho ka bomong kapa ka hlopha tsa bona ho tshehetsa mosebetsi wa mokgatlo wa bebele. Lenaneho lena sepheo sa lona ke ho beha mamedi sehlohlolong ka tshebetso ya mokgatlo wa bebele, e le hore mamedi le mosebedisi wa bebele a ikutlwele ho tshehetsa mokgatlo wa bebele wa habo. Sehlooho sa kajeno, letswae la lefatshe, ke sehlooho sa rona kajeno. Kgotso e be le wena hle mamedi ya ratehang wa seyalemoya sa Lesotho, ke hoa madume ho wena hoseng ho hotle. Mme ke rata hore hle ha ho se ho le jwalo he, re se re le mmoho, ke o fe ditsebiso ka mokgatlong wa bebele. Mokete wa kgwedi ya bebele seterekeng sa Berea o ntse o tswela pele kerekeng ya Assemblies of God Lesotho, mahona seterekeng seo sa Berea, TYMO. Route setopo ke bankeng, mme sebaka seo ke Hamokgothu. Mokete o ntse o tswela pele, mme dikereke tsohle tse tikolohong eo di memelwa moketeng oo. Mme bohle ba ratang kapa dikereke tsohle ho utlwa hore na di ka nka karolo jwang, le dikolo di ka nka karolo jwang, di kopuwa hore ba ka letsetsa moruti Tshidiso Boumane e leng modula setulo wa komiti. Nomoro ya hae ya mohala ke 5803-4321. Ke nomoro ya moruti Tshidiso Boumane e leng modula setulo wa komiti ya setereke seo sa Berea. Mokete ke wa kgwedi ya bebele, o tla baka la 10 kgweding ya 10 selemong se hodimo. Dio ditaba tsa lona ke tseo he. Mamedi, ha re fetela ka maseru ka mona ntokgolo mokgatlong wa bebele Lesotho. Tsebiso ya rona ebile le tsebiso ya sehlooho ke hore lebenke la rona le ntse le butswe ha e le ka Moqebelo o mong le o mong ka hora ya borobedi hoseng ho fihlela ka hora ya borobong hoseng, mamedihle, ka hora ya borobong ha e le Moqebelo ho fihlela ka hora ya pele, ka hora ya pele thapam, jwale ho tla be ho kwalwa he. Fumana dibibele tsohle tsa Sesotho le Senyesemane di teng, di a fumaneha ka lebenkeleng le tsa dikolo mane. Ke a tseba matitjhere selemo se a fela he, jwale ha re kenyeng diotara tsa lemo se tlang, diotara tsa lemo se tlang ha di kenwe he, e le hore re le dukisetse e sale ha jwale. Hobane jwale wa tseba hore ha uwa kgweding yane ya Tshitwe, ke mabakabaka, ke mabaka ka nqena le ka nqane. Jwale ha re dukiseng diotara tsa rona e le hore he tsa be se ntse di atametswa dikolo moo, Revised Standard Version e teng, le NIV ya dikolo, le King James, le Good News di teng. Ke a tseba dikolo ka ho fapana di na le bibele eo di e sebedisang. Jwale ha re fumane dibibele ka lebenkeleng ka moo he, mme re tsebe ho abela bana le di-bookshop kaofela, le tsona di ntse di kgothaletswa hore di tle di tlotla di nka dibebele di tswe ka moo, le dikereke ka bomong, kapa ka dikereke, ka dihlooho tsa dikereke kapa dintlokgolo ya dikereke, ka tla ya tlo nka dibebele tsa kereke e le hore e tsebe ho di abela dikereke tsa yona. Ntlokgolo ke moo dintho hangata di e qale hona teng. Jwale ha re fumaneng dibebele di ntse di le teng ka moo ka lebenkeleng la rona kapa ka mokgatlong wa bebele Lesotho. Mamedi, ha ke re hatela pele, hopola hore re ntse re na le kopano yane ya rona ya ho kwala kgwedi ya bebele e bitswang Prayer Breakfast. Prayer Breakfast e tla tshwarelwa Emmanuel Hostel

Emmanuel Hostel e fumaneha mane mabapi le sekolo se seholo le se mahareng sa St. James, mabapi le hole kgolo ya diboka Manthabiseng. Ka masistereng ka moo re tlabe re le holong mono, re kopane re tlo rapelang ha mmoho sebakeng sa bebele le mokgatlo wa bebele le ho ajwa ha bebele ka hare ho naha ya habo rona ya Lesotho le tshebetso ya phetolelo ya bebele e ntseng e tswela pele ka hare ho naha ena ya habo rona ya Lesotho. Jwale tekete di ntse di rekiswa, empa sebakeng sa ho tseba ditekete le theko ya tsona re letsetse nomoro ya rona ke 2232 3971, kapa o re letsetse ho yena mamedihle o kotlwele ne a thotho hobane e batla e di dikgathatso tjena and ha jwale. O ko sebedise nomoro ya 503071 42. Nomoro ena ya rona ebile e na le WhatsApp mo o ka kgonang hore o romelle molaetsa o tsebe ho fumana dintlha tsa kopano ena ya prayer breakfast, mme e tla qala ka hora ya bosupa ha e fetile ka metsotso e 30 hoseng, mme e fele ka bohora ya borobong ho isa hore ya borobong e fetile ka metsotso e 30 ho isa horeng ya 10. Jwale horeng ya 10 teng ho tla be ho qetuwe sohle. Jwale ko bontsha hore o ka qala le rona, mme ya ba o fetela mabakeng ha o tloha kopanong eo. Jwale tlohong le tlo reka ditekete, mme ditekete di teng. Taba kgolo ke bebele hore e anetswe, ke kanetso ya bebele. Jwale re boetse hape ka la 28 selemong sona sena ka kgwedi ya Pudungwana, re tla be re tshwere lebelo le bitswang Run for the Bibleless, moo sepheo sa lebelo lena e leng ho etsa mokotla wa dithuso sebakeng sa phetolelo ya bebele ka puo ya matsoho. Batho ba nang le bokowa ba kutlo le puo ha ba na bebele ya bona ya Sesotho. Jwale mokgatlo wa bebele o morerong oo wa ho fetola bebele ka puo ya matsoho. Jwale ha re tlomathang sebakeng sa ho etsa tlhokomediso ka tlhokahalo ena, mme tlhokomediso ya rona e memele bohle, dikereke, batho ka bomong, dikgwebo, hore di tshehetse phetolelo ena ya bebele e le hore ge be le yona Lesotho mona, e le hore ha re bua re le mokgatlo wa bebele re re bebele ho bohle, ra be re kenyeleditse Mosotho e mong le e mong ka moo a sebedisang ho bala ka teng kapa ho bua ka teng. Re na le bebele ya batho ba sa rutehang, batho ba sa balang, ena e buang, mme le bona ba na le bebele ya bona. Ha re etsetseng bana ba nang le bokowa ba kutlo le puo bebele ya bona, mme ha re tshwarisaneng ha mmoho sebakeng sa mosebetsi ona o moholo wa phetolo ya bebele. Mme lebelo lena lemong sena e batla e le lebelo le kgahlang haholo, hobane jwale le tla ba lelelele haholo. Re tla nka tsela yanene e bolelele ba dikilomithara tse 11 kaofela, 11 kilometers re ntse re tsamaya, ebile re a matha kapa re a tsamaya. Tlabe re na dikipa tse ntle, medal tse ntle, re na le metsi, re na diteishene tsa metsi he, tlabe di diteng hore o mathe o ntso iphodise he ha o ntso o matha. Tsohle se tlabe se le teng sebakeng sa hao. Ha re tleng ho be monate, re sebeletsa hore bebele ya batho ba nang le bokowa ba kutlwe le puo e be teng Lesotho mona. Mme ke yona mosebetsi o nono he mamedi ya ratehang wa Salmaya sa Lesotho. Ke tsona ditsebiso tseo ko tshwaretseng tsona ka jeno. Mme mamedi hle o tsebe hore ha mokgatlo wa bebele o ntse o bua mona sealemoyeng sa Lesotho, o ntse o bua le wena. Ha hona motho e mong yeo re mo shebile, wena ya yeo Ntate Modimo a mo file monyetla wa ho mamela lenaneo lena. Molaetsa ona ke wa hao.

mashume a mabedi a nang le metso e robong jwale re se re a re lebile horenyane ya bosu pa wena mmamedi wa sealemoya sa Lesotho re a ba leboa bao ba Babel Society ka molaetsa o molemo o neng ba re tshwaretse ona letsatsing lena la ka jeno ha jwale nako ena e ntumelela gore re tle re fetise jwalo ditsebiso tsa dikereke. Nomoro ya mohala ke 2231 6429 mmoho le plus 2665993 ke gona moo ke leng teng. Ke tla o tla atleya gore o fetise ditsebiso tsa dikereke gona teng dumela.

0: dumela.
1: Mme dumela.
0: Kgotso ntate.
1: Halo?
0: Kgotso ntate.
1: Oh, mme mono wa tsoya hola. Ha re tsetele tsane tsa sebuke sa banna le ba sangana. Ke le le mal pressing piring ya kalo. Ha re sinya botabote ri ba ga ga fua dipheto. Ha ke re ke etswa. Sa di bona banna le ba sangana ba se ri ke wa di mphong. Ba no se ne ri ga fua ta ta tlisa na pina. Ba le ga di mphong ka mona tsa bosiu. Ibang ka maemo a pele. Ya ba maputsinyeng ka maemo a bobedi, bile ka ntse dikolo kana metlhaena. Le ribelang ka maemo a bagago, moriang ka bone. Heremoniang ka bohlano, bereang ka botshelela, e leng mona dikeding. Ne ke re ke fetise karolo eno mme, ke Sontaga kajeno. Badumedi re le ba dikerekeng tsa rona, bele ka tlwaelo mme. Ke gopotsa banna le ba sangana ba parisena malesukore. Ke Sontaga sa banna le ba sangana sa go apara. Ke Sontaga sa borago. Ba gopolego ka wela re ilagang ka leeto re le ba kwana. Kalo.

0: Dumela.
1: Dumela mogatuwa.
0: Nnale.
1: Ntate mogolo ka lesobe.
0: Nnale.
1: Ke ne ke re ke ba gopotse tlhe gore oe maobane wa le re ne re lokela ebe re kopane re le consistory ya lesobe mona, empa maemo a legodimo a ile a re sedisa nka ditletse gagolo. Taba eo se re kopa tshwarelo ka nnete ka setiso enono wa le re ne re sena boikgetho wa e koba. Ya bobedi mme ke gore ka moqelo wa beke e tlang le Sontaga, mogatlho wa sadi ba kereke o tla botshwere moketjana wa bona kapa mokete wa bona wa kananelo. Ke rekaneng ya ga lezika e le go bale ba lezika mono ba itlhophe sadi ba kereke ke bao bantse ba e tla mono, e le go Sontaga re tlabe re le ka mono mme go le gobe gagolo bana ba tlankana ga ba itlhophe re le kopanang le mogatlho wa sadi ba kereke mono bomme bana ga le eng le ya se banane re dumelana ka gore golo feletsa ntlwang ka Sontaga sena se tlang. Ba hopole hle mme gore ka moqebelo re na le lefu leo re lokelang gore re le tlhophisetse gantle la setho sa rona sa mogatlho wa bomma bana mme botlhe ka ofela re lokela gore re be re le mono e tla re ga re tloa moo he lefung leo mantsi ba tlabe re kopana mono re le botlhe ka ofela bona megatlho eno mono go ya keteka ketekelo eno ya megatlho wa basadi ba kereke e le kananelo ya bona mme ba itlhophela go ya Sebokeng le bona jwale ga ke rona se re gotlile fela bona ba itlhophang ba yang ne ke re ba lemoga taba tseno ka go fela ka moo maemo a leng ka teng mo Fokeng o mogatuwa
0: ka o lewa legagwa
2: motho a tleketsa ba Fokeng ka nna re saletse ke metsotso metlhano fela pele re fihla horenyane ya bosupa ga re menyeletseng tse matsogong re tsebe go ya ditabeng. Dumela.

0: dumela.
1: Dumela mme.
0: Mme.
1: O phela hantle mme?
0: Ke a phela mme, wena o phela jwang?
1: Ke phela hantle.
0: Ee.
1: Ke kopa ho fedisa ditsebiso. Ke qala pele ka ho leboha kerekana ya haeso ya menyane. Ka moo ileng ya amohela baeti ba neng ba le ho yona bekeng ena e fetileng. Ke re tshwarang jwalo ba ratuwa ha e hole menyaneng ha e hole. Le ka moso le nne le ba tshware jwalo ha ba fihla ka ho lona. Ke tle ka monya ka Parising ka Kolojane. Ke tle ke tlo hopotsa badumedi bohle hore letsatsing la kajeno ke letsatsi lane le ho itsweng baeti ba tla. Ha re itlhahaneleng Malexa a matle, re tlo amohelang baeti tse se ke be re amohelwang ke baeti. Ke boele ke hopotse hape kosi story ya mona Kolojane hore ka disethe kosi story ya dula hona mona Kolojane. Ha re tle maratuwa re tlo etsa mosebetsi mme re fihleng ka nako, re tle re tsebe hore re tle re tshaeng ka nako. Ke boele ke ba hopotse hape hore le fihlile leeto lane la ho ya Morija kgweding ena e tlang. Koloi e se e le teng maratuwa. Mme ke kopa re tle re ngodiseng ka pelenyana hobane ya pele yona e se e tletse re se re sebeletsa ya bobedi. Koloi ke makgolo a mabedi. Oo, ke a leboha.
0: Tanki mme, ditjhelete tsona se di hloka o lo di patalla.
1: Oo, ho lokile moratuwa. Tsebiso e tsatsing ya thupi ka mona ka Kolojane. Ha re ye Morija ba bonne ha re ye ntle le bontate.
0: Kgotso. Ha se re tjhelete jwale se nhloka ka mane ka dipapatso.

0: ziyawa Shalu makhelwane ziyawa Shalu makhelwane ziyawa Mhlebele ziyawa Age ziyawa Hey
1: Na ha ke qala ho tlwa lentswe Big Fish ke ne ke lutlwa ka motho yena e le yena ya bitswang Big Fish ke Sipho Makabane apa Makabane se ane moenye sa Lesotho mona o tsamaya jwalo sehlopheng sa Joya Celebration ziyawa maje magako a Jericho Re ke na jalo le nanong la hlaphohelwang bakudi o hohle ke a ikopela ke mpa ke sena le sedifela la hore na le ne sentse le itsamaela ka tsela e feng mpa he ke a ikopela hle ke a kopa ha re se ke ga bitsang mabitso a batho ena ya o kudisa batho wena ha le batla ba kopela be ntse le re ke bakudi bakudi ba tsamaya ha re mpe re fumaneng mantswe a tswa ka bebeleng a tswa ho rona e le dithapelo e le dikgothatso ho batho bohle ba kulang ka kakaretso re ske ra ba qolla ka mabitso ka bongwe ka bongwe re tlempe re ba fumanele mantswe a kgothatso ei bebele e kgolo e na le manga le mantswe a mangata a kgothatsang a fodisang a thobang dipelo ha re a sebediseng lenaneong lena hore re tle re kgothatse bakudi bao ba rona ke a ikopela ha ba se ke ba kopela

chute.

0: Zualala.
1: Le.
0: Zualala.
1: Le.
0: Zualala.
1: Le.
0: Zualala.
1: Le.
0: Zualala.
1: Le.

0: dipetlele tsa Lesotho. Bakudi ba kulelang dipetleleng, ba kulelang malapeng, ba kulang moyeng. Modimo o ratile lefatshe ha kalo, ba bileng a lenya morao ne a tsetseng a inosi. Gore e mongwe le mongwe a dumelang go yena a se a timelang tse a be le bophelo bo sa feleng. Ga re ka ra dumela go mogana Modimo a dumela a nwa ditlhare tseo re di nwang, re dumela go mogana Modimo re tla fola. Mosadi ya neng a ena le phalelo ya madi, ka baka la tumelo ya gae o ile a feletsa, empa ile ga a bona gore o seke o fitlha go mogana Jesu. Ya ba gore ga nka ka ama seaparo sa gae fela ke tla fola. Ya ba wa titima wa kena ka gare ga matshwele-tshwele o ama seaparo sa mogana Jesu, mme mogana Jesu a utlwa. Ga re ke re ameng mogana Jesu ka tumelo ya rona, re mo ameng a utlwe, o tla utlwa gore re a dumela, mme o tla retelela a shebe go rona ebe re a fola. Mosadi eno phalelo ya gae ya madi ile ya ema hang-hang ka baka la tumelo. Mogana Jesu a re tumelo ya gago e opolotsing. Ga re beng le tumelo, baratiwa ba ka re seke ra inelelang gore re nwa ditlhare ga re fole, re ya kwana ga re fole, re ya kwana ga re fole. Ga re ka ra tsepama godimo a tumelo ka thapelo, re sentse re fodile. Mme nkgono mankareng le go tlhodi ka monatsa a maraka di ke a le boa mme.
1: Ke o le bongwe kgono mang ka reng?

0: fela.
1: Khotsa mme.
0: O khotsa mme.
1: Nne ke khotsa ba kudi bana ba latelang.
0: A re ba bitse ka mabitso. Ke ba qotsetsa mantsu ya khothatso ke ba famolaetsa wa khothatso ge sa babitsa ka mabitso ge sa ba qolla ho hang.
1: O mme.
0: Eh.
1: Ke khothatsa ba kudi bana ba latela le ba lahlehetseng ke bana ba bona ka lefu. Ke ba khothale ba ba le pesa le me ya 23 ba khothatsa ke ne masilwe makwe ka nekisi.
0: E re mba salama eo ya 23 ha o so ba qotsetsetsa
1: ha nya. Ba ke mo wa ka ntse ke ka shop le tho.
0: E ke o lebua mme.
1: Ke a lebua mme.
0: Dumel.
2: E ya mme.
0: Mme.
2: Ke ka ba tsa ke le tsetse salama e sa le sotho.
0: E ya.
2: Ka mo khotlong ga mananang salama ha seyo.
0: Ka ba tsotsa ha o sentse le ha mola etsa o fitile nne wa ka.
2: Oh ya mme.
0: Ke le bua. Ha ke sana le karabo. He ya se ya le mo ya se siko. Ho ho ho. Ba ne ba hlasetse ka mane ka thabatse ka ba we le hle. Empa he ke a tseba moifo o bile ke a tshepa go sebetsanang le ditaba tsena o ntse o sebe thwethwe o ntse utlwa ditaba tsena o etsa sohle tse matleng a sona gore le tle le fumane sealemoya sa Lesotho ka moo ka mogotlong le ka moo ka thabatseka. Dumelang. Kgotsa mme.
3: O phela njani namhla?
0: Ke a phela mme, wena o phela jwang?
3: Ke a phela mama.
0: Eya mme.
3: Ke ka mona ka qhuthing hle, ke phamisa bakudi bohle, ke a ba kgothatsa bana ba ntate Modimo hle, Jehova e ntse le Modimo wa rona. Ka sefela se tswang ka difeleng tsa Sione le bojaki, selefela ka 17 ya itshepela Modimo le botshepei ba ona. A ka hladula ka kgotso a ga tsika mefuta mo ka media rena o tseba seo re se hlokang. Betampelo ba morena le botiele sebaka. Bana ba se mfanta te Modimo sebaka bohle, dipetlele mo mo le leng hona teng. Le teng bana ba ntate Modimo le bona ba kulang dikelelong. Ke go o go Modimo.

0: 那好子
1: 妈妈的喂
2: 好子没
1: 哎好生活好成婚生金木海呢ke ne ke tota ke re go ba kudi bana ba ka ba tle ba bue sela jolo ka monne mong a ke leng a dula le mahlomoleng ya ba ka letsatsi le leng wa hweletsa wa meketsa o go pelo ya ka e kgobogelwa ke bophelo ba ka o re ga o le jalo e ka kgona ke ne ele godumaduma ga ka sebaka ke bolele botlhoko ba ka ba moya wa ka ao ke ne ke re balele go modimo ba tsebe go modimo ke modimo wa nnete ke modimo wa matshediso ga keke a balesa ga keke a ba tlwela bona ba nne ba re fela nkapese ka maatla wena ka sebele o tlo ntlholele sebe ka metlha o nketse mogale ga tseba ke nne ma ke nne anatlet a tsadeng a tsho je mangwane
2: seo kgotso mme anatlet
1: aleleya
2: kgotso

0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: So what has our good voice
0: then?
1: Eh. I hope you learn the balance of a little change. A sa go a tsoga ba kudi ba ba kula ha ke go thatseng ka ditaba tsena tsa sa go na ga santse ga rena le pesimologo ga santse ne re hema ha re so si ha re so boli o sa le mona mo se ka gatela mogana modimo a ga tsisa ha ga gatela mogana Yesu a ile na tsisa le ba mabitleng mogana Yesu a ile na fodisa le ba le pere a fodisa mafuo ohle mogana Yesu ga re dumela go yena ke mo ngaka ya mafuo ohle gona le pile wa saletseding go na le mafuo a mangata a manga setsedingaka a mantse a sa tseding empa ga re tla ra dumela go mogana Yesu ga ona le selese kapa lesele ka ga solang le ka solang le yona naga gore bakodi ba naga ena ya lesotho ba thekolege ka mefuta ya bona yohle ba kudi ba bangata lefatshe mona ga se bakudi ba kudiang fela ba robetseng dithateng ba bangwe ba kula ka gare ome ya bona ba bangwe ba kula dipelelong ba bangwe ba kula mafua mefutafuta empa ga re ka ra dumela go mogana Yesu fela re tla fola mogana Yesu o tletse go na lefatshe go ra tle o re thusa re fole a re fodise le go tlhoka tumelo a re fodise le go se ratane go goyana ntho tse ngata tse renang lefatshe mona mogana Yesu a ka ga thekolela tsona ke bokudi ke a leboa mme ke mme mankareng le go tlhodi ka gamoga kabeng
0: ke a o leboa mme mankareng mantswe a matla e le ka nnete o tlhaka mane ka pereng tse nala.

sa le moya sa le sotho ntumelle kwe ke nke monyetla ona wa metsotswana ene re saletseng ho lebohle wena ya bileng le kabelo lenaneong lena la hlapuelong abakudi letsatsing lena la kajeno e ka ba o nkile mohala wa hao wa letsetsa kwano kapa wa nako ya hao wa tseba wa hla wa mamela lenaneo leo la hlapuelwang bakudi. Ke lebohile ho menahane. Sheba nako ya hao. Ha e nepahetse e tloge hantle hodima hlooho hora ke ya bo robedi. Re lokolla jwalo Magauyelo Nkopele ke rakgadi ya tsona le bana ba sekolo sa Sontaga.

Luna bana hohle mo lemametseng salema sa le sotlhile le hona teng lenaneo lena la sekolo sa Sontaha jolo ka kamehla gena le baeti mme baeti ba rona ke bana ba sekolo sa mathomo sa Thuathe mane sehlabeng sa Thuathe ke streaking sa Berea duo di emetswe ka jeno mme ke bona ba re tlisetsa lenaneo la sekolo sa Sontaha ka jeno gore le tle le utlwa gore ke nnete ba fela ba le teng ka kwano e re ke re ba le dumedise dumedisang ba haehe ba gotsi baka se mo he ha le se le dumedisitse ba hae jwalo e re fetle re qaleng la neo la rona la sekolo sa Sontaha ka thapelo re reng our father

Ha se mo hele re rapelletse ha monate ha re le mothating ona e reng re bineng re reng ha re itshela ka dikgapha.

hele bine ha monate ba khotsi ba ka ha ke le mothatimo ona re tla ditabeng tsa ne tsa bebele ke le balletse ditaba ka mana ka bebeleng mme ke tlo le kokela tsona le mamela hantle ntse le ukwa ha le se le mametse jolo ke tlo le botsa dipotso ditaba tsena tseo ke le balletse tsona ke dingkile e fanye dinye halalala nye ngotseng ke luka kgaolo ya bogobedi temana ya mashume a mabedi a metso e tsheletseng ho isa ho ya mashume a mararo a metso e mehlano mme ditaba tsena di bua ka morena Jesu ne ha ntse a tsamaya jwalo a ruta batho jwalo ho thwe ho ne ho na le monna ya nang le batemona jwalo ho thwe monneno ya neng ana le batemona ko rona na le moya o ditshila batemona ke moya e ditshila jwalo ho thwe o ne a tsamaya a sa apara letho a itsamaela fela jena o sena ntho a itineng a sa apara letho a dula a tsamaya hle le batho bohle ba motseba hore motho enwa ke enwa o dula a tsamaya a sa apara letho jwalo ho thwe o ne a dula mabitleng a itulela mane mabitleng o fumana a dutse mono mabitleng a sa apara le letho jwalo ho thwe ha bona Jesu a re o nkene kang Jesu mora wa Modimo ya hodimo dimo ke o rapela o seke wa ntlokofatsa jwale ya ba ke mona mo he monna enwa ya neng a dula mabitleng ho thwe o ne a ena le batemona ba bangata ne ya ba ke mona mo he ba qetellang ha mogana Jesu a go bantsha ba re o re ise dikolobeng jwale ho thuile a kopa hore motemona ona batemona mana ba kopa hore ba mpe ba iswe dikolobeng jwale ho thuile dikolobe tsena di ile tsa tubella tsa fihla tsa wela le watleng ka ofela ha tsona ka mora hore mogana Jesu a laele batemona bana ba bangata go batse ho yena ebe ba ya mane dikolobeng ke kopa re tle re di kgaotse hona mona ditaba tsena tsa rona re se ke ra di bua nako e telele haholo gobane jwale le tlo ferekana di tswela pele ditaba tsena empa he ke kopa re di kgaotse hona mona ha o le jalo he e reng re bineng re reng ntate Lerato.

0: mohele bine ha monate ha ke le mothati mona re fihle pheletsong ya lana la rona la sekolo sa Sontaha ne ke tlo kopa hore re le qetele ka thapelo ha re ke re rapeleng ha moho re etseng ntata rona
1: ntata rona
0: mohele re rapeletse ha monate lona bana ho hle mo le mametseng salama sa le sutshwele le hona teng lena la sekolo sa Sontaha re le beha khutlo hona mona ha o le jolo re ke le hopotse fela hore ka jeno ba itiba rona ene le bana ba sekolo sa mathomo sa thuate ka mane ka setlabeng sa thuate beria ke diodi ene le bona ba re tlisetse lena na o ka jeno na lebitso la ka ke Ragadi Magauhelong Kopele ha re boela re kopaneng hape ha morena ntse re baballetse fihlela kana go ene o ha re nkerekeng hle bagatuwa ba ka ke Sontaha ka jeno e re nsalang hantle ba hae

Mohlolo wa kana ba hlankana bana ke e seng ba hlankana bana basebeletsi bana ke ba altar ka mane ka Mazinot. Mamadi wa Salmoya sa Lesotho a re feta jwalo lenaneong la sekolo sa Sontaha. Jwale ha re feta nano la sekolo sa Sontaha metsotsong e 30 re foreletse hora ena ya borobedi re tlo kena dikopong tsa Sontaha. Utlwa he dikopong tsa Sontaha mona ke mona moo ka yang kerekeng le bona ke mane moo ka ba kopelang he wa ba bitsa ka mabitso eseng lenaneong lane la hlaphoelwang bakudi. Dikopo tsa Sontaha ke dinano le tlong ka metsotso e 30 le re isa mane moo nna le wena re tlo arohana teng e leng horenyane ya bo.

a que rapeleon bana banchat. Tu ben amon mene bonchat.

0: amogelang tate.
1: Lebitso la morena Jesu Kriste leboko ke a le bomme ke dumedisa ba mamedi botlhe. Mapostola Paulus a itseng nna ntate nka ya kae, mapostola Petrus o morena nka ya kae, ha e se wena fela mo o nang le mantswe a bophelo.
0: Halleluya.
1: Ba mamedi ke ba dumedisa ke moruti wa lethaganya tlhabolola moya wa ka. E le gore Modimo ke Modimo o tlhabololang meya ya rona. Gobane ga o mo re ka ga fumana go tlhabolola teng kapa go tlhaboloya teng ga e se lentsweng la Modimo. Ga re betele ka pele e baleya tena lwana ntwa e ntle ya tumelo o gape bophelo bo sa feleng. Ke kapa efe yeo re ka e shebelelang re sešedi ditšhimi ga di bapala e nngwe e le ka letlhakore le leng, e nngwe e le ka letlhakore le leng di lwanela tlholo, mme le bophelong bona go jalo fela ga o matla fela dintho tse thabisang gore koulu e se le teng kapa ntlha e teng, ke mopagege o utlwe ka gaboa ya maoto gore go tlhaya dintho tsa otho ke di injare go lemalanyana go tswa teng ka ga papadi ka ga ntwa gobane e mongwe le e mongwe o lwanela tlholo. Jale ntweng eo re e lwanang gona le sela tsa rona diaboka le tsa sileleng di diriseretse tsa go gapa mokgaka wa tumelo. Ga re no gapa fela ge selwana, ga re no gapa fela go se letho le etsaetseng, mo o gapa ebileng teng ke a tseba go dula le ntwa, mo o gapa ebileng lwana maemong o fapanang le ona lwana ka tumelo gobane nnete ga tumelo le teng ke loso. Le bo ba hono lo se ba mamedi ba mo ba bahle ba le di sutu senta ti na ka jeno Modimo se peile ke a khothatsa le di sere le khothatse ka tsona di polelo se di ntse ke mo bona a ke ke a bela nyawa go ba ka nnete ja so di bo pruti bo hore ba bona ba tshwile le o di mo ha re ka tsoso re ga le ntse Modimo le ntse Modimo ke bophelo. Ke lwana o re tsebisa lentswe la Modimo ke le lwana ntwa ye molemo, ntwa ya tumelo, lwana ntwa ye ntle, ntwa ya tumelo, ntwa ye o kopana le yona ke tsebe gore na o ka ga ntwa ye swa empa ntwa yeo e lwane. Bibele e sere Modimo o seke wa dumela ngwana wa gae ka moleko o ka Modimo o matla a gago, a wa mamatla a gae. Ntwa ya poloko ke thata ya hao lwana o lwana le thata, lwana le thata ya hao. Ye re ha mathata le teng re kopana le dikgoso ebe re tšhatšhela morago ga o utlwe le morago empa lelelatswaka lebeleng mebele ya gao e amua mokgaka ye nenyetsenye ontia ke thata ya hao lwana o sule le diso la bona na Jesu e khotso tsa o le nna ra tsona ntwa yeo ke thata ya e pra di tsuntse batho ba ba ba hle tshepo utlwe motho ba wa mona maema a swa o hona ke mo sebe tu mo le hona o bona di khotso tsa ba tla o khutisa tsa mo a o tsama la mo sebe ti.

mudimo utsweletse ka ka shepo ho ho nya na mo sebetsi wa lo o so tsiba wa na ntwa wa na o so tsa o tsho ndi sula o kumba na mo lo tsho bo sula ke thaka ya hao ka tsa sieleng mo she ha ka tadima di nuwa tsene ndi a khetsu ka pela a ka pela a e tlo ntata mi ba go ye ka tsholwa na ka tumela ha o sale teng tlhoite ntata mi go ye ka tsholwa na hai hai ya ya ka le bi sole ma sala mo ga na tshesu ya khura ka le bi sole tshesu ma po sole sare e bi sole la ke mo phela le bi sole ka tsa tsile ke a ka bona bi sole ka fita ka fita a pa po para le ntwa ka fita bona ntwa ha tla wa tswa di popolo kwala mo waneng a le ona teng ka fita ha ka ba ikhalala ha ka ba shaba bo ya mo ba hai ha ka ba shaba ona o le tsikai ha ka ba shaba na o tshene le tsola ai ma ba a tshula ile na fita ka ona pele a shaba di santwe nye ka pele ai ka fita a thewela e ba shwara ka ha na wa le kholiata a tshetse mata go ba le ka fita ha ka ba ina malama ke mona le la dumela o le ata le a tsabe a ka na ka ma ke thaga ya ke tlo mo sula ba le mo go le ata go bo bo yemo bo bo le tsara bona ha o tsetele o na ke ba mo futa o fi ma o tlo mo sula ma thata o le ka di mo masaha le bi sola mo ga na tshe so le bokwa ho ke go pola ka tsa sibele ba ntate mo mutadima ka fumana milomo e pete ane ke sa ke mutadima ka fumana mashauwi ya mpalibile le hota mo somo di kwa le maso kuna le tsena mo hota mo somo di ka le molomo ke mpatse tsa sila ka tsheno ke a hota ye mo la shile tsahole o sa re bokudi ba ke bo kutse ha e sale ke wa kwa ha phile ho bana ke bolo kwa ke Jesu ke ke ba wa futa bo ye mo bo le go bona ya ha le mona ka botata go bima se ke ba wa futa mo le go ka pela hao ya o mona ha o bi papa se le tsati se ke ba wa futa ka tsa tsimeleng ya o fule ma supa ona ka tsa tsimeleng ya o fule di tibile tsa ona ka tsa tsimeleng o bona wa se fatse se buile ma le panta la sulo re tlamele le go wena le bi sora ai ke sone ba pa ho le sa fin la ka shano ke a khotata ho mama ma di ama mesi ke a khotata ka le bi sora cheso ho re ntla ke mo di ba o thuse a o phamise sa ba ke sone ho sona ja ke mo di ba o thuse a o matlafatsa o tla o tla ho di diesa ba tshwa le tse ba ho thamadi o tla o tla ho foriata ba tshwa le tse ba ho bua le o ye mpakete lo mi di ye tsane e ha e ne khathala e le tsala pele na ha le bona o so le bima tsala pele se se la kete lo se ke ba suta se ke ba suta pela mudimo se ke ba suta pela tsepo e khata se le mo se itseng ke la ka utwa ka se ke ka ga di kholoko ye mpakete ema se ke ba swa

basena se shoka ho mamela wena akotimetse bona ho senga o go tswalwe bo na ishaliteng ka lebitso la morena wa rona Jesu re a leboa khosi ya rona re a le mona lentse la ntate modimo le hlalosa taba ya bohadi e leng taba ya lenyalo kapa lechato ka mo le mai maria ke batla ho dumela hore ine e le mokete o moholo ke batla ho dumela hore ine e le mokete o hlophisitsweng hantle ke batla ho dumela hore ine e le mokete wa batho ba boleng haholo ho latela mofuta wa batho o neng o memilwe sebakeng sena batho bana ba ile ba rera deiti hantle be a bileng teng ya ba ho ba le Jesu ka sebele ya ba ho ba le Maria ma Jesu e le hore batho bana re tla utlwisisa hantle hore e ne se ba fo re tla utlwisisa hantle hore batho bana ka mohlomong e ne le marena batho bana ka mohlomong e ne le bapresidente batho bana e ne le batho ba ditafole tse batlang di phahamile bibele bua mantswe ana e re le ha o le jwalo ha mokete o ntse o tswela pele mokete ona wa ileng wa rerwa mokete ona wa ileng wa rapellwa mokete ona wa ileng wa tsebiswa setšhaba mokete ona wa ileng wa thabelwa nakong eo mokete ona o tswelang pele ya ba ho etsala taba ya mohlolo hara dintho tse ileng tsa fela ya ba ho fihla ho fela veine re tla utlwisisa momamedi hore hore e be mokete ke mokete e hohelang batho yona ntho yona eo e thabisang batho ya ba e a fela ria ya elelwang bohloki ba mokete ona jeneng maria monga mokete ha re utlwe mo lentswe la modimo le reng o ile a o jwetsa gore veine e fedile mara o ile wa bona bohloki ba veine maria ha ona moo monga mokete a ileng a o jwetsa gore ka ra bank account ya hae e ka nna ba o feletswe mara maria wa nka kgato ya gore o batle ve ke bua le mongwe sengona a ileng a rapelela mosebetsi ona ya ba mosebetsi ona dintho di etsamaya hantle ya ba mosebetsi ona ngwana wa batho o a tsamaya le metswalle ya hae ho lo leboela mosebetsi a o fumaneng empa ka ra leeto la bophelo ya ba mosebetsi ona mo bakela bodutu ke bua le e mong o seng ona ya ileng a hlophisa lenyalo ya ba o bitsa metswalle ya hae empa ka ra leeto la lenyalo ha ke bua le wena hona jwale ho se ho le bosula ke bua le e mong hona jwale ya reng sekolo sena ka morao re ke se fumane ke ile ka nyakalla ke ile ka thaba empa ka ra leeto la bophelo ba tla elellwa tlala ya gago o soka o ba jwetsa ka lephako le uba la gago o soka bo maria ba ka emang sekgeong ya ba babo modimo wa rona le ha sa tsho jwalo modimo wa rona le ha sa boijwalo a ko mo bone

lebitso la Morena Jesu moya o halalelanyetsa ka mo ratang ka teng bua le rona re mametse ka lebitso la Morena Jesu kganya yohle ke ya hago Morena bohle ke ba hago ka lebitso la Morena Jesu o modimo o lokile o modimo re tlo dula boteng ba hago hone tla re amen re dumellana le ditshepiso tsa hago go bana o itse o keke wa re lahla o keke wa re tloella wa ya o halalela ngware ha re tsama harametsi a keke a re kuka ba le ha re kara feta haramollo keke wa re tshisa moya o halalela nge dumetse modimo nyana yeo ka lebitso la Morena wa rona Jesu ka taulo go sia rona o senga etsa ka mo ratang le fika la mengwaga u sa ka lebitso la Morena Jesu re tlisetse bo Maria.

ka lebitso la morena Jesu re hloka bo Maria bo pelong ba rona re hloka mofuta wa batho o tla ema le rona e sengwe ye megahlanong le rona ka lebitso la morena Jesu re hloka mofuta wa batho o tla ema segeong nakong eo mangole a rona a tshegemana ebe ba re modimo wa rona re tseba matla hae ebe ba re modimo mo ekeletse ka lebitso la morena Jesu modimo wa rona re a leboa o seng re a o tlotlisa re a o boka ka lebitso la morena Jesu moya o lokileng ha eba re o kgumametse ka o fosahala o re tshwarele dibe le melato ya rona empa ha eba ke ka o nepahala

0: Mamedi wa Salema sa Lesotho metsotso ya rona e ema go emene fela hantle re furaletse hora ya leshume le motsomong mme re leboge jwalo nako ya kgumamelo yeo re bileng le yona ha jwale re kena lentsweng la ntate Modimo wena moratuwa wa ka e motle re na le moeti wa rona ka gare go diphaposi tsa gaso bana beso motle haholo wena moratuwa wa ka e motle ke moruti marepholositswe mme ke ao amogela tlhe go seng gona ka lebitso la morena Jesu taba ena ke mogau gore e be ka nnete o teng o dumetse gore e be o tlo bua le rona go seng gona
1: halleluja ke leboile haholo wena moratuwa wa ka ka memo ena ya letsatsi lena le beuweng ke ntate Modimo. Ntate Modimo a tswele pele go o ekeletsa. Ke la ka kokobela haholo ha o nkatamela ka ditaba tsena ka re banna. E re ke e lentsweng la ntate Modimo bukeng yane ya Marena. Marena a bobedi chapter 20. Ha o tloa verse 1 e se re tshiung eo. Ezekia se akula abatla aishwa mo profeta Esaya mora amotse a arapela Jehova are o ho Jehova hopola hle ka moketsa maileng pela ha o ka teng ka nete le ka pelo yohle ka etsa ho leng hotle mahlong a hao me Ezekia se alla haholo Esaya ona a so hotswe ke bone le meyogo ya hao bona ke tla o fodisa ka laboraro o tla nyolohela tlung ya Jehova ke tla eketsa le tshiu tsa hao ka dilemo tse le shume le latafita mohlanka waka ha Esaya are hape Esaya are nkang motoho wa lefei ba onka ba obea sesong me Ezekia se afola rona ya lokileng a lekele re fetole ka ntshafalo ya kelello ganya le borena di swe le bitsong la hao ka lebitso la moloke Jesu amen ho seng hona wena mmamedi wa radio Lesotho ke ba lwa ke bothata o ya huma re kopana le ditaba tsa monna kong ya borena ba hae ke re monna enwa ha se monna fela empa ke morena but ha se morena fela empa ke morena ya dumetseng modimo ke morena ya tshepang modimo ke morena ya lemaletseng thato ya modimo ho seng empa monna enwa o kopana le bothata bo boholo bo a lokelang ho nka qeto ya hore na buye mombona ke ya kae na monna eno a ke monna yeo ha bontatae ba ne ba bolaile tempele a ileng a tsosa tempele ya modimo monna eno ke monna yeo ha se tshaba sa modimo se ne se furalletse modimo se rapela bo bale a ileng a ba ruta hore ba boelane le modimo monna eno ke monna ye ne re ha se tshaba seo a se etelletseng pele ba siria ba batla ho tla ba batla ho se destroy bana empa le kgopolena le ile la fetu ya boyemo bo cancerous boyemo bo ne bo ka fedisa bophelo ba

monna enwa ene ntse ile monna ya tshepa modimo ha ke tshojwa lo ke batla go ho wena. Just because you are a child of God, just because you believe in Christ, just because o dumela modimo ha ho bolele gore bothata bo keke ba o tlela. Hobane fela re pholositswe ha o bolele gore we are not in a position yo satana a ka lekang gore qaphatsa ya ba re iphumana re hloka go bitsa go modimo ka tsela e sa tshwaneng le ka mehla. Go na le mathata e kareng ga a tlhaga ya ba a o beya boemong boo le bagaisane le ba neng ba tseba gore yena ke moruti yena ga a ipolela gore ke mopholoswa e be bothata bo o kopaneng le bona bo etsa gore ba re o kae modimo wa gago. Hoseng re kopana le wena tseleng o na le bothata ba o ka nako ye nngwe bonkileng nako e telele. Potso ya ka ke gore na o bitsa o mang ga o so kopane le bothata. Ba bang ba rona re ntse re tseba modimo ga re kopana le mathata re sitwa go iketsa jalo ka Ezekiase e be re ya reteleha re sheba lebota ga bothata botlhaga o nka fono ya gago o etsetsa batho ba ka bang bahlano WhatsApp o lla go bona ka bothata ba gago ba ya o mamela ga ba qeta o mamela e mongwe o nka fono ya gae o etsetsa e mongwe WhatsApp e ba torise setelele ga ba o fetharollo ya ntho o tsamayang ka gara yona o fetowa motho yao ba ka tsekisanang ba tsheya ba o fetola discussion ya lunche ba o fetola conversation ya bona ya tsatsi le leng le le leng ga ba buisana ba re o mo utlwile a o siao modimo wa gae ga mo thuse o mo utlwile a butiao ntatao ga thusege ga tloga o tsaga modimo tsena o kae modimo wa gae. Hoseng re kopana le Ezekiase a thola molaetsa. Ai, molaetsa ona ha o thole ka bagotsi ba hae. Molaetsa ona ha o thole ka marena mole yena. Molaetsa ona ha o thole ka dikhazene tsa hae. Molaetsa ona o tswa ho molomo wa modimo. Taba yena ha e bua ke molomo wa modimo. O a tseba ho nthwena jwang kampong jwang. E tlotla etsahala. Hobane ke tseba modimo. Ha e se qeto ya ho letsetsa batho. Ke batla o nahana gore ka nna ya ba molaetsa ona ha o fihla ka lebaka la hobane e ne e le morena. Empa na modimo e ne e le nako re se re tshwile re shebana ka mahlo le ha e ba polelo ha e tswe molomong wa rona.

lo wena ha o sheba ebe modimo santsane yana le nna ka lebaka la nthwene yo tsamaileng ka gara yona na ko telele shen ye o keleng ka gara yona Hezekias anka qeto ya hore ke say not because the word that has been spoken over your life in a sepulalo etswang molomong wa mohlanka wa modimo kapa etswang ho modimo through the servant of God but maemo a mang a batla wena wena o ikise bothata ba rona re le bana ba ntate modimo ke hore re ya ho batho but ha re ikise we become spiritually dependent on others and today I'm here to correct that error hona le nako e hlokang wena ha se phoso hore batho ba o rapelang le bona ba hlileng ba dumetseng modimo ba o rapedise ha se phoso hallelujah Ezekiel se ha sa reteleile a go ya ba modimo pele mohlanka wa haya ya hole o mo fansa o tshentshang taba yeo ke neng ke e buile ke le modimo ho na le maemo ao ha o sa wile ke re le ha ebe modimo na itse o saletswe ke letsatsi lona lena boye sa o tla bo so le siko ya ba o ya lekonotong le morena ya ba wa mo bontsha mabaka modimo wa jalo a ka boela a kgutla a tšhentšha seo a neng a se buile ele ka ga le mena la ditau ba ratuwa daniele ka ga le mena o kene le modimo ga ke tsebe the situation mohlomong ke le mena le ka lona leo la daniele ga sa kene ka ga le mena ditau di latsa faster ya ba ga di tsebe wanyene e le bohloko shadraka meshaka le abednego ba ile ba etsetswa mollo ke gona o na le ba ekeletsa a la ba sustained ka lebaka la obane ba ne ba dumetse modimo boemong ba bohloko ba o leng ka ga bona se ka ba etsa qeto ya go batla thuso go bo ke a tseba boemong ba o tsamayang ka ga bona se ka ba etsa ka maopelo ya gago e ikutlwang ka boemo ba o tsamayang ka ga bona o tlhokile mosebetsi nako e telele go na le modimo ya batlang wena ya batlang wena o ko rapele thapelo e fapaneng botsa anna anna o nantsana le ngwana bo ya neng a motsheya a moetsa nthotse bohloko wa mo buela pololo tse bohloko batho mosadi yena anna ho ntse o le lerata jwalo a ke na etsetsa penina lerata I will not argue with penina ntsaya aya ho modimo Allah ho modimo wena o batla ho gathala ebe o re empa ke la ka rapela mamela ha o so rapele ka tsela ya modimo ha o hloka ho rapela ka yona ha o so fihlele boemo ba ho itima ka tsela yeo modimo a batlang ho itime ka yona ho latela hore na o bitsitse o be mang tsebong ya hao ya mangolo tsa mo tibitibisa ke pia hao nakong ya hao ya thapelo ha ke bue ka nako yeo re reng re kopane as a group we are praying together ke re nako ya hao le modimo le morena jesu o na ntse a na le na bo ana ntse a tseba hantle gore nnete e salang taba ena e tlameha ho etsagala jesu mandate wa hae e ne le o tla re shwela mare nako e jalo ha e se fitlha hae o la tshoa gobane o tlile ka ngwana motho le fatse una inwe ke maria ka lebaka lena una tseba hore na ho tshoswa ke boya

grace ya o modimo a o jarisitseng yona data modimo a o etse hantle ha iba e sekia sola fola boemo bo tobaneng le bona bo hloka wena tloela batho tibisa ke ka lebitso la Jesu matla go natswa thapelo modimo a ka ya lokile re a rapela ona joale ke rapella memo le mo ngamametseng ntate mo le mo ngamametseng mo chai mo le mo ngamametseng mo hlanka mo le mo ngwa ha epi a tibise level ye o ane nga u batla ka yona a tlose mahlo hae ho di mama yemo ha kalokalo a tsepa misa mahlo hae ho wena o le modimo ya etsa ntse bonong ka tse sa bonweng ntate ka lebitso la morena Jesu ha ba boela ba faste ka tsela e fapane so ba ga hollele modimo wa rona ya lukileng ka lebitso la morena Jesu ke a tseba go magona tsohle e mo le mong ya neng a sa gathetse o qala o thola matla a matsha o seng ka lebitso la morena Jesu a o ya segutlong sa thapelo ka tsela e fapaneng ya neng a sa nyebeletse o thola matla a matsha o seng ka lebitso la morena Jesu re a leboga ka mohau wa hao re a leboga ka tsosoloso e etsahetseng re a leboga ka dintho tse fetuileng le ba o neng o rerile gore ke phetho ka bona modimo wa ka dintho di a fetoga ka lebaka la molaetsa o ba o amogetseng dipelong tsa bona ka lebitso la morena Jesu wa ba ekeletsa and they are going to make impact in the name of the Lord Jesus ke a leboga ntate ka lebitso la Jesu.

shoba khona bake baphume ngozi zemoto othuma ubuka ubheke emuva uma ngalo ukuthi kwenzeka kanjani.

ne di koti ibne ne mo wa ka ko to ne ma so we ka ni tele best traditional gospel e ma no national music wa tse ni tsore tsa tle mo bona pele mo bana bile mona te ha holo e ba tlo la ta ho finyella ka mono la te mo na te ha holo mesa tse ke le we ka ko to pele ba le ba tsa bona te ba hore e ma khala me khala ina e me raru ine nya khetwa tse ba le so to mona ele nna si di sang khodise le go tsa mo kwa te ele ena khetsi da motho ke emporgency modi me re ba ka khohle khohle ka tshitso ya lone re lebetsa ka khohle khohle ka tshitso ya lone modimo a lo bolokela bolokele rone le tshebeletso re le sotho ge tshaba fela ka kotlo fela hore bana ba khethwe tsela mo bona fela best traditional gospel jila sgoto ona le teng bana ba khethwe the best traditional gospel pule di kotse yena ka tang ho bina ntse re ya ntwanela ke yona pina ka tang e bina ona jwale ona le teng a timang fela ntate MCT le ona le teng a khethwe ke bona ka mang ke bona khalalelo bana le bona bana ba le teng khalalelo ke ke de vocalist ona le teng ga ne ka mono ntabi sem flora le ne ke mo palata tsa ka tsa sem flora ne le ona le teng ala batho ba hlowing jig nation ona hlowi le ne ka mkhotsorang phetsa pesalmisti le ntsa o le bona ba hlowi le pina ha ke ba pala mwabo mabo mahase le ne ona khethile a thima sha ga majaga ona khethile le ne ka mkhotsorang fela mathato mo iketse le ne ka mkhotsorang fela o ne a khethile ke bona fela teboho le ne ona le teng ga bona le ntswa ke kutwane le nna ntse ntswa ke kutwane mane ke mopola mane Saint Vincent Alta Servas bona ba khethile bona ba le teng ke bona bana ba khethile the best traditional gospel ke bona bana ba khethile re ite ke fete ke nke ke fete ka monana ke ba thong ka mamanna re ke nke ntate MCT Arentuse.

0: kereke go na di tama gwa ngwe ke se di kopa go ba itse ba ke zo eno ka nnete ha ga mpe ba bola ba itse ise go na kereke ba fositse ka
1: ee
0: le le dire ha kereke se se lokisitse hape ba se ba bela ba se tshwata ha o ba le tipeni ba e sentseng e ya tshelteng a ta go lwa le nna ke na le tsolo la hore se ba tswa ba phetse hape ha ke ta o lokisa ga ntwe ba ke ba hlaya go na kereke ba fositse ka
1: ino go se mpe tlhore
0: e hule taba tse mo ba fositse ntengwe ba le o bona go motho na entseng ke tsholo ka ba ba entseng ke tsholo ba ba utlwe bohloko ba thata ka fela ba thata ka fela ba sa nka tsa le sho ntse ke le ka nka se lo se hloka la tama la se re gisa ka pala se hua ba ha o thata o bontsha go lwana
1: ke
0: le go ba o no wa la o tseka eng ke ga ke o fositse kae ka pasara ma ya so fositse kae ka ba bona le ba tsedi ba se ya ma ya o fositse kae a ga ithaise motho la se ka bela ga se netsa pe ka nto wa ka tsa tsa di ka le bo
1: ke go botsa ntle ke le bile ha hole
0: thank you ntate
1: thank you ya no tse di tsadi ntho ke go hloko bo ba tamole teng me ha o bona ntse tse ka ntsena na o tlo bo hloko rena ha na re le tsha ba sarana ntsho re ya ho kae ha e ba se re le bo e mong ba ho hlasela le dile mo ya tsa kereke ko mo sa tsotini fela ke di ya ma tsa kereke ka po se re le bo e mong ba ho hlasela di ya le moya me ke ke ntwe yo ntwe ka go tontse le ka go re lwanwe taba ena ya tlhaselo tsa mofuta ona ha ba jase re hlasela ne di ya le moya go e se re be a tlokotsinga ho no re le tshaba e se ka gana ha yo ka go tlo e se tsimatlala taba ntsa mona o ka tsela ne paetsing ha ke tsebe taba ena na tla be ya ka empa ene taba taba ke a tsepo mo leng hona teng wena o na le kabelo taba ntsa ntse re bua ka tsona o tla ke o bua hore na sermo ya se le sa ofosa kae ha le mona se le qetatsa tshubile

0: Kgotso momamedi, ditaba di balwa ke Puleng Sello. Letona la Bosebeletsi ba Setjhaba Mohlomphehi Moeketsi Motshwane o ipileditse ho bahlanka ba mmuso ho sebeletsa Basotho ka tlhompho le seriti. Mohlomphehi Motshwane o buile sena kopanong ya hae le bahlanka ba mmuso Mohale-Sugu moo a bontshitseng bohlokwa ba bosebeletsi, a kgalema diofisiri tse sa etseng mosebetsi wa tsona ka ha seo se ama phano ya ditshebeletso. Mohlomphehi Motshwane o re o tshwenyehile ke matlo a mmuso a boemong bo bobe, a supa hore matlong ao ho dula diofisiri tse kgolo ha ho lokela hore ho dule diofisiri tsa boemo bo tlase, mme sena a re se lokela ho lokiswa. Matla a hlwekileng a ka thusana ha ho ntlafatsa tshebediso ya mahlale a maiketsetso AI, ditshebeletso tsa marangrang, kgwebo, thuto le boqapi. Sena se boletswe ke mothehi wa mmoka wa boqapi wa Digital Innovators Summit, Monghadi Tello Leballo, mmokeng wa boqapi o neng o tshwere tlasa mohoo o reng tshebediso ya AI ho ntlafatsa mehlodi ya matla a hlwekileng o neng o tshwaretse sekolong se seholo sa setjhaba NUL. A re bokgoni ba Lesotho ba ho hlahisa matla ka mehlodi ya moshwelella ba ho fana ka motheho wa phetoho ditabeng tsa marangrang le moruo. Ho sa le jwalo, motlatsi wa mongodi e moholo lekaleng la matla le merafo Monghadi Seboka Thama o kgothaleditse tshebedisano e matla dipakeng tsa mmuso le ditsi tsa thuto ho hlahisa ditharollo tse ka arabelang ditlhoko tsa naha tsa motlakase. Dam Institute e reretswe ho ntlafatsa boqapi, ditshwantshiso le bohahlaudi ho theha mesebetsi le ho bapatsa dihlahiswa tsa Basotho. Mofumahatsana Nthakwana ka Poko o boletse sena mmokeng wa bohahlaudi o neng o reretswe ho bapatsa dihlahiswa tsa Basotho moo mohwebi wa dihlahiswa tsa letlalo Mofumahatsana Itumeleng Lentwa a bontshitseng hore sethala sena se fana ka monyetla wa ho hodisa dikgwebo tsa bona. E mong ya bileng le seabo, Mofumahadi Mmaneo Teleki, o theoleditse mmoka ona wa bohahlaudi ka monyetla wa ho thakelana ka mawala le bahwebi hammoho le batsete. Ditshepe Marabe o tlotluwe e le mohlodi wa pina ya selemo dikgaung tsa naha tsa mmino tse neng di tshwaretswe kgolong ya Diboka ya Mmanthabiseng Maseru. Tom Rakoti ya fumaneng kgau ya sebini se hlwahlwa sa jazz o re dikgau tsena di reretswe ho ananela talente ya lehae le ho hodisa lefapha la mmino ka hara naha, mme sebini se hapileng pina ya selemo Nthabiseng Flora o re dikgau tsena di batlatsa ka morolo, a re batla sebetsa ka thata ho feta pele ka ha ba bona hore mosebetsi wa bona wa ananelwa. Bahlodi ba bang ba kenyeletsa Manyarela ka kgau ya selemo le pelo e tletlehang e hapileng kgau ya pokello e ntle ka ho fetisisa ya dipina. Dikgau tsena tsa naha tsa mmino ke karolo ya boiteko ba ho ananela dibini tsa Basotho, bahlahisi le dibapadi tse ding ka hara boqapi ba lehae. Momamedi, ditaba tsa hora ya pele re di beha kgutlo mona. Tse latelang tsena ke tsa Senyesemane ha hora ya pele fetile ka metsotso e 30.
1: Ka lebo Puleng Sello ka taba tsa ntse hora ya boro ya bobedi. Ha ke tse tjena, re kena ona na o la ronela bitsang kgatholoha.

Jazz. Ero ante fela mitu mi kai fela. E mine pilo hora ya rune ya bra rune ya bra ro ki monna le na arwana hona ting. Kete bixi matunga mafutu matunga khati de ka. E na ki de ke nletsin lete. Na fela ko pena hape na ku etsa. Modimo wa bola bolo ya bolo ke a bolo ke le sotho a bolo ke le bana ba ha o me ka nne ba mo ne mo na te mana no ngotla ta mo latela ho yena tshebeletso ya re le sotho ke le bua.

0: Zamalo. And wait a second, you're good to meet you. Scarfana Zamalo. Zamalo. Nigga, I'm taking serious. Okay. Zamalo. Zamalo. Zamalo. Zamalo.
1: Mashume ama bedi ametse meraro ametsotso re re libile hantle mane hore nyarona ya bone ke sonta ka jeno hle o hopole o bane ha ile letsatsing lena la sonta ha tjena a o ka nete ditaba tsona ha diyo ke nako ya hore fela re nne re gatholwe ha monate tje ka ha re bile ditshebeletsong tsa rona tse fapaneng ho seng hwa ka jeno mme nako ena yona ke ntle ya hore re gatholwe ha monate le selemoya sa Lesotho se ne se o fejwalo mmino o gatholang hwa ka go hofa mmino dipolelo tse ngata tsona di tla latela ha e le ha jwale ke nako ya gore jwale o nonno o je mmino ka tsebe o kgatholowe potso kore na o kgathologa jwalo o na le mang o le hokae na o le kae o na le mang o etsang ke yona taba la o le jwalo taba di ya kae ngwetse isangala kana kare sontage a kanete ka nako ena ha se nako ya dipolelo tse ngata empa fela sejo sa moya.

kgwedi ha o sheba jwalo boemo ba lehodimo ba bang ke banna difetse ke bona ba bang e hlile nnete ya sala bo batla bo sa ba tshwara ha mona tje mme fela taba ya rona e nngwe fela kore ha o le tjena o ikgethele fela ho thaba moreneng ha Brandy a re fela ho wena have you ever na ho kile wa itsahala ka pota ba ye ha o itsebe we utlwa ka ba bang ha ba diqoka have you ever cry.

15 fela metsotso re fraletse jwa hore na ya rona ya bone ka motho ba dileng ka teng ke sonta ha tlentse re tsama jwa ha monate ka mino o bobebe o khatholla mfela mo re yanteng na lwena ke mane hore nya bohlano ke teng motla ra re fitla teng jwa le re be re fetola mawa re kena jwa lo mino wa sidumedi tse ka ha ile sonta ha ke dumela lo tshepa hore re bile disebeletsong ka o fapana mme re tlotla re khutlisetsa taba yane ya mane mo re tswang teng ho jwalo he ere a le tsena a ka nete re tle re tsama e fela kana kare a tshela o le jwalo ditaba tsona ha di yo ka sfubeng ditaba tsona ha di yo ka sfubeng lena ko le yona ha re dumelle ka tsela ya mofuta ofe kapa ofe hore re tle re ya ditaba ntumelle ha re le mothating ona kitle ko fefela Westlife ba ke ba re fela ho wena mende ke ena taba ditlatse jwa jwalo ke bo u sile bo butibane ba gale wa bona bo u sile ba gale ba le bo butiba gale thakatsaka ke tsona se ke tla tsetla hopola nthontsa go batla hopola nthontsa rona tsa ha mokolanyane ha re bua ka tsela.

Mashume a mabedi a metso e tsheletseng a metsotso re furaletse jwalo hore ena ya rona ya bone ka moo taba di leng ka teng a re a ka nete hara ditshiu tsa mefuta e ntse le wena fela bona ditorongwa ke bona wena ha bosiu bosa fela mehopolong ya ka le pele nkare ntate ke a leboha ho feta wena fela pele ho ntho tsohle wa botsi ba boemo bo jwalo bokile ba ka ba ho fitlhela na ha re ntse re kgatholowa tena o ko mojoetse o kore a ka nnete taba tse jwalo di kile tsa etsahala I'm your angel wa Celine Dion a tsamaya jwalo ha monate le yena R. Kelly wa mo hopola he ntho tsa hae dikotsi haholo dikotsi.

tswa ho hlakana hloko hore fela na ho ho senyei kae. Mm, ho ya ho senyei kae mona mo eleng hore tsena tsohle ka ofela e ba pali ya maobane. Mm, ka jeno bona batho bane ba rikileng ga ka bona ba ratana ba jwetsana ditaba tse monate mantswe monate ba tsoswa jwa se di fetoha. E se le bona ba nkelana marumo ba bolayana. Ge buye mo bofeng na re hopola mo retswang. Au e ka nnete empa hela o le jwalo. Destiny's Child ba ke ba re fela ho wena Brown Eyes. Ha re etsa tje.

ya re lebile mane gore nya rona ya botlhano Tamia o re a ka nete o ntse a tshwana le maobane re ntse re qoqa nna le ena re le tsamaisana leeto lena la bophelo re shebisana mane le mane di etsagala ka ofela tse lokelang gore di etsagale. He is still the one. Itshebe fela mono mo o dutseng o bone gore na wena o fositse kae ngwana mme o hetle morago ga o sheba mono o bone gore o bo ikamoele gore mona e ka re ke le ka fosa mona e ka re ke la ka hata ka lebatha ka fosa jwale o bo mo bolella gore fela no ha o le tena ehlile ke la ka hata ka lebatha. I love you Celine Dion a tsho o tsho jwalo o tsho jwalo o tsho jwalo jwalo ke tshoje.

jaanong re tsamaya jalo ka tsela yona ena fela ya thoriso nnete ya sala re lokela go nka nako ena re mo rorise re lebohe boholo re bolebohe maatla gae gobane re bone o tšhaba gwa letsatsi phefomologo e sa le teng le ga jwale dinkong tsa rona mmetlhe a se ka botlhale ba ngwana motho mme a o le tena e ka kgona re ise toriso re ise poko re ise tlotlo go yena gobane di a molokela tlotla ke ya ga nnete ya sala ga ona mang kapa mang yo re ka ra mofang yona gobane ke ena fela ya tshwereng bophelo ba rona bophelo ba ka boletsogong la gae bophelo ba gago boletsogong la gae.

0: 能好啡啦，我哋壮汉啦，努那破些把下子。
1: Modimo, nako nyena ke nako le motsotso kwa gore re bere naga ena ya rona ya Lesotho re bere matsogong a Morena Modimo. O go wena moya o galalelang mme o rategang wa Modimo, re bega go wena ditlhoko tsotlhe tsa naga ena ya Lesotho ka tshepo e e tiileng ya gore mogau wa gago o tla utlwa thapelo tsa rona mme o re ntshe magopong otlhe a re tlaselang le gore bega tsiesi tlhogo wena sediba sa thabo mme o tsholele kgotso e e galelang ya gago mona lefatsheng. A kore boloke kgotsong ya mogau o sa natse dira tsotlhe tsa yona ka gare le ka ntle go yona. Wena yoo o leng moya wa kereke e Katoliki, wena ya re tsang ka lerato la legodimo, wena lesedi la kutlwelobotlhoko le mollo wa legodimo o fetetsang pelo, re gauhele sesibeng sa kereke monyadiwa wa Kreste rona botlhe bana ba yona ba ba kgerekelang phosong. Re sitse ka mpho e senang tekanyo ya tumelo gagolo ba e tlhokang, mme o re tiiseletse tshebeletsong e rategang ya gago le mamelo go baporista le bahlanka ba kereke ba tshwanelwang ke gona. Bona matshwenyego a rona, wena moya wa bomodimo, sheba melato ya rona e senang palo mme eo re sitetsweng bomodimo le botlotlegi ba gago ka yona kwa ntsheng kapa lekunutung. Na ga se nnete gore ga re na tshwanelo ga e se fela kotlo matsogong a Modimo, empa na ga re na yena mme Maria Mofereko mma ona le monyadiwa wa ya senang sekodi wa gago, mme na ga re na wena moya motsidisi ke pholose matsogong a dira tsa rona le lebatlameng la dithito tsa rona. Ke a o kopa tle romela moya wa gago Morena go ntšhafatsa sebopego sa Lesotho fatshe la bontata rona. Ke mang o go wena moya wa bomodimo ya ka tshwanang le wena ka go hlola maatla a diele ka botsona? Naga se wena mollo o tshisang didi tsotlhe, bofeki bo tlhokagalang, lethama la boina bo re bo labelabelang, nnete e kere.

Nete sale re dilo go le metsotsong ka banye tsheletseng fela ka nqane go hora ina ya bokae bana ka nqane go hora ya botshelele re dilo ba jwalo e ntate di ketse e ya sale go tshwara ntotlwa mana go rentsana tsa bobraro a talo wena jwalo go tla fihla mona mareng ha tswa le tsona motlokwa tsela go bontsitse yona ha ha o ke go o ile atele me he e pulense lo go paletse ditaba jwalo e ka senyesimane tla go tla go renyana ya busupa tlo balla tsona impasa di bala ka puo ya Sesotho nna he ke re ha ile sonta tsena ke ntate Joseph ya halalelang ha ile sonta fe mpa he go mona he re bona re tlatsa mabuang ha re ho renyana ya burubung re tla fihla mane go tumuli fiu santsa le teng ka se di wensa tsepo metsutsunyane e ga ba ilfume kamra hora ina ya botselela ne ho feta mo tlatsa mare go na re fitsimane ho renya busupa ho renya busupa puli ngotla khutla ba le taba ka puo ya Sotho jalo ka ke hlalo sitse futa mona he go re medisi sentse le teng e latelwe ke motho ya no wa machacha ya molelele ya le kana le palo tsa motlakase fela empa ya o ka tsa mapela hai o ka nna mahata budubeng ba mahlomola ke bona a tla tsa maru wena athe molelele o sontse le teng ke mpomsala ka lentswe le pina go a mo wa na le wena ga tlabe ka gwa e hona go ba tlabelo a go fitlisa go renyane ya borubung bela o kopana he le ba ba bomphato ba ka re ke bona na ga gwa mana mo re yang ho morutumulefe ya santsa yimi mi ema.

re ho yena ke utlile thapelo ya ha ke bile ke kgethetse ngalo yena hore e be ntlo ya mahlabelo ha nka thiba mahodimo hore pula e sene ha nka laela tsia o senya lefatshe ha nka romela lefu la sewatšhabeng sa ka a setšhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka se ka ikokobetsa sa rapela sa batla sefahlao sa ka sa fapoa tsela tsa sona tse kgopa le nna ke tla utlwa ke le mahodimong ke tla lebala sebe sa bona mme ke tla fodisa lefatshe la bona o ya halalela modimo ntate modimo mora modimo moya o halalela o ya halalela morena Jehova wa magotlo wena modimo wa inotshi wa nnete yeo e sa leng a leng teng a ntseng a le teng a tla nna beteng le ka mehla e sa feleng go tloa bosatlhaeng o isa bo sa feleng o modimo ntata rona ya mahodimong lebitso la wa le ke le halaletswe le kgethehe mmuso ga otle thato ya ge ke etswe lefatsheng thato ya ge ke etswe lenaneong lena thato ya ge ke etswe ka rona ya Lesotho jalo ka ha e etswa lehodimong re itlaleya boteng ba gago lenaneng la sedibeng sa tshepo sealemoyeng sa setšhaba sealemoyang sa Lesotho mmamedi ke enwa otlhe mo mametseng a le gona teng morena e mongwe mametse a lelapeng e mongwe mametse a le mosebetsing e mongwe mametse a le leetong ka koloing ya baeti e mongwe ka koloing ya ga e ikgethang e mongwe mametse a le ditsing tsa kokelo ya bakodi ga e mongwe mametse a le ditsing tsa tlhabololo ya batshwaruwa ka ntle le ka rona ya Lesotho morena o bona dipelo tsa rona ya kulang a fodiswe ke wena ya fokolang a matlafatswe ke wena ya hlabeileng a hlabollwe ke wena ya mesarelong a tshediswe ke wena ya lwanang dintwa tsa bophelo a lwanelwe a nna molelwe a hlolelwe ke wena ke thapelo ya rona ka lebitso le le etlelang moloki Jesu re a rapela re a leboga amen ao mamedi wa salmo ya sa Lesotho tlhe sekgabotse se lelaikela jalo ka ke ile ka supa nakong e fetileng ka lebaka la qholotso ya sethekeniki ya metšhini re se re kena ka ntate Tshepo Tshola e le ene a re lelaikelelang lenaneong lena mme Mosotho e motlehle o re go lokile o re o ne o ngadimile motswalle wa re putsa ka lerato le gape lo e utlwile botlhoko ke ntse ke re go lokile Mosotho e motle o re le ga lefu le bogale le kgaola ditshimi tsaka ke ntse ke re golokile o re seo ngadimileng sona o re ke se busetse ntate o nthusa o re ke re golokile Mosotho e motle ke a romematle o utlwisitse bohloko ke lenaneo lena ke la etseditsweng ba pelo di bohloko ba me a e robeile lenaneo le etseditsweng go fana ka tshepo go setšhaba sa Basotho maemong otlhe le mafapheng otlhe ya bophelo gobane Mosotho e motle re utlwa bohloko ka o fela a rona ga ona motho wa tshepo Mosotho e motle bohloko ga botsebe morena ga botsebe mofo ga botsebe e motona ga botsebe e motsheadi ga botsebe e mosweu ga botsebe e motsho ga botsebe e mogolo ga botsebe e monyenyane ga botsebe dilemo Mosotho e motle ga botsebe moruti ga botsebe mophuthelo e ka ba utlwisitse bohloko ke eng ka jeno lepetso la gona ke le e reng ga utlwile bohloko o utlwile bohloko if it hurts it hurts when it hurts it hurts ke a o mema Mosotho e motlhetlhe e ka ba utlwisitse bohloko ke eng ge nke leeto lena le wena ga e se mokgwa ke molao lenaneong lena gore re kene ka ro malapa otlhe a utlwileng bohloko ke wa hawa ka mehla motswalle moratuwa ke wa hawa ka mehla mohlanka le mosebeletsi moruti ntho le molefi ya reng kgotso ya morena Jesu Kriste e be le wena yena Jesu eno a itseng le tla ba le mahlomola lefatshe
are le tlalla lebelela le fatse le tla fetola meego ya lona ditsheo empa meego yo ya lona masabia wa lona a tla fetwa thabo ya tlana go e jwalo o re le peta dipelo bane nna Jesu ke hlotse le fatse mo sothe mo tle Jesu hlotse bo hlokoma ha o tseba gore Jesu hlotse Karomia khoye kolobisa mesamo ya hao le marama hao Jesu hlutse. Ha o hloka boroko, o hloka takatso ya dijo ka lebaka la bohloko Jesu hlutse. Ha mosebetsi o le siyo thari le siyo. O le nzima dihlo le kgwaga Jesu hlutse. O re tlong o nna lona botlhe ba kgathetseng ba imelwang ke tla le imolola o re le fumana la meelo na phomolo sotho e motle re ya kokota re ya kena lelapeng le leng le leng le weleng ka phatlha bophelong ba mosotho e mong le e mong ya utlwileng bohloko ka lebaka le nang le lane re re ho lona basotho ba batle ho bokwa modimo ntate ntate wa morena wa rona Jesu Kriste morena le modimo a mehauelo le matshidi sohle yena a re tshedisang matshwenyong le mesarelong ya rona le bohlokong ba rona ka matshediso ao le ona re tshedisang ba bangwe o ka ona mosotho e motle phepi phepi phepi a re mathelebelo re kena lelapeng le leng le leng le nang le nkgono le ntate mogolo maqheku le maqhekwana a rona le ntswe la modimo le re kgaolong ya bone temana kgaolong ya mashome a mane a metso e tsheletseng ka temana ya bone modimo o re e sale nna eno a buisa boqhekong ba lona mme ke tla nne ke le pepe o isa le botsofading bo bosweu ke entse jalo mme ke sa tla le pepa ke le tiise ke le boloke ntatemolo le nkgono modimo wa lerata modimo wa lehlokomela modimo o na le lona motshepeng motshepeng motshepeng morena wa kgotso a lehlohonolofatshe ha re bue le bana ba rona ba banana le ba bashanyana bo auti le bo mgela sotho e motle ngwanaka wa ngwanana le wa moshanyana ya dilemo di leshome le metso e mmedi o isa mashome a mabedi a motsomong gapeletse le ba dilemo di leshome le motsomong lepetso la rona ke le reng fadime ya motšha tshabo ya o se tshwane le ba bannye e kotsi watch out the fear of being different is in the house testamente ke a kgale bebeleng buka ke a exoda kgaolo ke a mashome a mabedi a metso e meraro temana ke a bobedi molao wa pele o seke wa latela bongata o ya etsa tse mpe ngwanaka wa ngwanana le wa moshanyana gona re gotse batswadi ba re kgalema ba re le se etse dintho tse mpe mamela ngwanaka sekebe wa latela bongata o tla lemala ga o latela bongata bokamoso ba gago ke o ba le ngwana ka ntle go lenyalo ga o latela bongata bokamoso ba gago ke tshankana ka potronko ha e se yona ke lefu ha o latela bongata bokamoso ba gago o tla bojalela kare o sekala sa mokankanyana ha o latela bongata o tla wela kare o tshebediso ya tai le dithethefatsi ngwanaka wa ngwanana wa moshanyana ha o latela bongata o tla hlompholla batswadi balehela bongata bo ya diela o molemo o sala o ye molemong o emetse botle o emetse nnete watch out the fear of being different is in the house a re bue le bohle ba nang le bokoa mantswe ya rona a kgothatswa ka mehla ke a reng boleng ba gago bohloko ba gago a boya itshetleya godima go ba le bokoa your worth doesn't depend on your disability o bohlokwa o ya rateha
o yentswe ka o rate ya le ka o tshabea o yentswe ka setshwantsho lo tshwana le modimo ha o se o batho ba reng o sona ha o se o maemo a reng o sona o se o modimo a reng o sona go thala mosotho e motle ha tshepo ya o bophelong e be modimo ha tshepo ya o bophelong e be Jehova mosotho e motle a ke tsebe na re kopana le wena moyeng ka jeno maemo a wa bophelo ke a mofuta ofe ha ke tsebe ore na tshepo ya hao bophelong e tabotswe ke empa seo ke se tsebang ore go lehlonolo ba tshepileng Jehova bao Jehova e leng tshepo ya bona bophelo bo tlhoka monna mohlankana morwetsana le mosadi ya nang le tshepo ya bophelo bana tshepo e se le siyo bophelo bo bosula e ka nna maka jeno tsenene ya lefu e o tlhabile tshepo ya bophelo a e sa le teng e ka nna maka jeno o mohlolwadi o mohlolo o kgutsana kgulu e ka nna ba mosebetsi ya o thari ha eyo ka nna metswalle e o fetoetse lelapa le o latlhile batswadi ba o tswile e ka nna ya ba o tshwetletse ka gare go mokankanyane go taile dithethefatshe empa tshepo ya bophelo e sa le teng o kabina mmina thoko eno a le nna madodana a ba re ga le mpotsa tshepo yaka ke tla re ke Jesu ka gare o matlhomola le matshwenyego wa gago ga tshepo ya gago e be Jesu a kwa bina le mmina thoko eno ga le mpotsa tshepo yaka ke tla re ke Jesu ke lapetse o mongaka a gae ke gaeso a madodana a seo se

umsuthu emotle kya madodana bane bare hale mputsa tshepo yaka ke tla re ke Jesu ke lapetse o mongaka hai ke haiso bare anti Jesu nampona ha ke lela jwalo ampitsa re tlo ho nna o fole matswalo a umsuthu emotle o mametse lenaneo ra mananeo lenaneo la sedibeng sa tshepo lenaneo le etseditsweng o fana ka tshepo setšhaba sa basotho lenaneo mosotho e motle le etseditsweng o fodisa matswalo a bana ba thari e ntsho bana ba thari ya tshepo anti Jesu nampo ha ke lla jwalo a re tlo o nna o fole matswalo mina thoko ena wa go jwale ke kgotshe ka mehla mohauwa modimo mamela mosotho e motle ha kobella in conclusion o re ke qadile o iketla tshepong ya modimo ka o mahlomola le matshwenyo wa hao qala kajeno o iketla tshepong ya modimo ke ba le tshepo bophelong ha o sena tshepo, life without hope is miserable. O tla phela ka hare ho bosula bo tshabeyang. Ha tshepo e le siyo bophelong. Mosotho e motle, phepi, phepi, phepi. Ke a o mema jwale re kena ditabeng tsa rona tsa letsatsi la kajeno. Re ntse re tsepame hodima lenyalo. Mosotho e motle ha rena o thola lenaneong la sedibeng sa tshepo sealemoyeng sa Lesotho ka lenyalo. Mosotho e motle ha re a lokela ho gwabala, ha re a lokela ho kgaleha. Ha re a lokela mosotho e motle ho kgotsofalla maemo a renang. Ka rona ha ya rona ka ro lenyalo mosotho e motle ha re a lokela ho khutsa

Satane a ke ke re etsa tsena di yabolosi a ke re etsa tsena re nkela le hlonolo le o modimo wa neng a re file lona mosotho e motle re rekisitse ka le hlonolo re rekisitse ka tlhonolo fatso ye o modimo a re etse ditseng yona a re boloketseng yona e ya ba re enka re fa imobe lenyalo le a halalela lenyalo le lukile lenyalo le hlwekile lenyalo ke la modimo o le hlomme tshimolong a le etsetsa hore motho e motona le motshehadi monna le mosadi le bana ba tlang ho tswalwa ka hare ho lenyalo leo le lelapa le tlang ho thewa hodima lenyalo leo re phele ka thabo re phele ka kgotso re phele ka nyakallo re phele ka katleho re phele ka tjhai re phele ka phunyelletso re phele mosotho e motle ka kgora le kgapo e kgo empa ka jeno ke mahlomo ke matshwenye bane re rekisitse ka lehlonolo leo modimo a re fileng lona malapa a lobokane metse lobokane mosotho e motle ditereke tsa rona tse leshome di lobokane naha e lobokane mosebetsing mekgatlong mekgeng ya dipolotiki mafapheng makaleng a mmuso dikerekeng dikolong ho lobokane hobane lenyalo le loboka re nkile thepa ya modimo re lobokantse ka jeno lena re lla ka boshodu re lla ka bobodu re lla ka bomenemene re lla ka dipolao re lla ka ditlolo tsa molao re lla ka tlhekefetso re lla ka bana ba qakileng batswadi re lla ka tai le dithethefatsi re lla re lla re lla re sa qete hobane re bapetse ka thepa ya modimo ga bulela sera se kgahlanong le modimo ka rona mosotho e motle modimo ha re kolote letho mosotho e motle satane ha rate motho gobane ke sebopuwa sa modimo yena a so bope motho a keke a mo bopa

re rekisitse ka seo modimo a neng a re file sona seo a re fileng sona e leng lenyalo mme re ntse re fana ka tlhabollo ya mahala go ba so kene lenyalong le batlang o kena lerato a le timele lerato a le fofe lerato a le she ke mafosisa le mashano a diabolosi a lemeng dikelellong tsa rona gore re tle re qhalagane gore re tle re sulafalelwe ke bophelo ge nyonya lenyalo wena a ntseng a batla go kena lenyalong kena lenyalong empa o etse bonnete ba go kena ka tsela e nepagetseng wena ka go lenyalo o sulafaleletswe ka jeno tshepo e sa le teng ga o nako ore re hetle morago re gutlela ditseleng tsa gale re etse seo modimo a se tlhokang ka jeno lena ka gare o lenyalo go ba sokene le ba keneng re bua ka puisano o botlhokwa golo mosotho e motle gore re bua ka communication puisano ka gare o lenyalo puisano ka gare o dikamano tsa lerato e botlhokwa ka tsela e makatsang mosotho e motle ga e ba wa gopola lenaneong le fetileng re ne re kobelela go keteka go fapana ga rona e tlhophisitswe taba ena lenaneo lena ke le tlhophiseileng sealemoyeng sa lesotho o le fumana mona sealemoyeng sena fela le ditaba tse buang mona o di fumana mona fela ga ona mo o ka ba di thola teng iketsetse molemo o mmamele lenaneo lena ke letlotlo ke lehakwe ke mpho ya basotho mosotho e motle mo re anang ka ditaba tse re amang tsa bophelo re utlwa modimo jwale re utlwe le ditsebi re ipapesitse le maiphitlhelo a bophelo gore setšhaba se seke sa timela gobane tšhaba sa ka ke modimo ya itsatso setšhaba sa ka se timela ko tlhoka tse ga re no thola mosotho e motle tsela ena yeo re atamelang lenyalo ka yona tsela yeo go tlhekemaneng ka lenyalong tsela yeo bana ba fetuileng mahlasipa di-victim ka lebaka la go kena ka gare o lenyalo ka tsela e fosaetseng ka lebaka la go tshwara thepa ya modimo ka tsela e fosaetseng malapa ke lesupi ke diboko basotho ba rwa gobane lenyalo kgomo ke yone e kopanyang basotho ka jeno lena basotho ba gwane ka lebaka la go tlhekemana o ka gare go lenyalo mosotho e motlhe ditaba tsa rona ge di thea lentsweng la modimo mamela tlhe ga puisano ka go lenyalo wena mošanyana le ngwanana o thile mongela ba itukisetsang go kena lenyalong ga puisano ya lona e tlhoka boikokobetso e tlhoka lerato ke tsietsi ke ditshia tse pedi tsa mantlha tsa puisano tseo go ya ka lentswe la modimo mosadi ya senang boikokobetso a tleberetse a komako a tabola fela ga a bua ka ganong boikokobetso bo le sio o lebeletse metlholo lenyalong le jwalo ga e ba ke lenyalo le teng monna ka go lenyalo ya sa bueng ka lerato a sa atamele mosadi wa gae ka lerato a bua a latlha fela a bua jalo ka e ka o bua le scrop lapa kapa ngwana go ka tlasana go yena go fapaneng ga rona ga re sa utlwisisane re sa bone le ditaba mmogo re buisana ka boikokobetso go buisana ka lerato go fapana ga rona wa tlameha go tshwatla boikokobetso ga wa tlameha go tshwatla lerato puisanong ya rona mme mosotho e motlhe mao puisano e lobokaneng ditlamorago ke gotlhang conflict ka o tshwana moo gotlhang e leng teng ditlamorago ke puisano e robeileng lentswe la modimo moapostola paulosi a ngwalela ba efese kgaolo ya bohlano temana ya mashome a mabedi a motsomo ka temana go temana mashome a mabedi a metso e mmedi le temana mashome a mabedi a metso e mehlano mosotho e mo

sehlona sa rona ka hara puisano ka mona ka ro dikamano tsa lenyalo ke se reng let humility and love reign. Tloalla boikokobetso le lerato di buse puisanong ya lona. Tloalla boikokobetso le lerato di buse puisanong ya lona le le banyalane, le le baratane. Le tla imona monwana wa seo Modimo a le tseteletseng sona ka hara lenyalo. Utlwa Paulosi ha ngwalla ba Efese lengolong la hae ho ba Efese kgaolo ya bohlano temana 21 le 22 le 25. Ore ikokobetseng e mongwe e mong le ntse le tshaba Kreste. Lona basadi le ikokobetse ka tlasa banna ba lona. Jwalo ka ha le ikokobetsa ho Morena. Temana 25 ore lona banna ratang basadi ba lona jwalo ka Kreste le yena ratile kereke. Mme a iteletse lefu ka baka la yona. Mamela Mosotho e motle. Puisano e senang boikokobetso. Puisano e senang lerato e a lematsa, e etsa maoma, e etsa maqeba, e etsa matetetso moye maikutlong. Ba tla o bolella ba tseba hore di ska tse emotional ha di fole ha bonolo, di bohloko ho feta di ska mengwapo maqeba a nameng. Mokgwa o le tla buisanang ka ona ka go lenyalo, mokgwa o le buisanang ka ona hona jwale pele le kena ka go lenyalo, o a bua dikamanong tsa lona le lenyalo la lona. Na le buisana ka boikokobetso, na le buisana ka lerato, kapa ka hao monna, ka hao mohlankana, kwa ena poya gothu ka bua ka moo ratang ka teng le kgarebe ya hao e o tloe nyala. Na obane fela o monna o nyetse mosadi eo, o poo ya gothu o iketsetsa le o bua ka moo ratang ka teng ha o bua le ena. Obane fela o ngwanana o kgarebe, o mosadi o bua ka moo ratang ka teng. Leleme le ha lena kgwele, ha o mome metsi, ha o mome lejwe. Mosotho e motle, puisano e bohlokwa ka hare ho lenyalo. Puisano e bohlokwa dikamanong tsa lerato tse isang lenyalong. Mamela sefela sa difela testamenteng ya kgale kgaolo ya borobedi temana ya bosupa. Utlwa bebele, utlwa monna enwana o re. O re metsi a mangata a keke a tima lerato. La ha e le dinoka di keke tsa le qidisa. La ha e mong a ka ntsha letlotlo la ntlo ya hae kaofela bakeng sa ho ithekela lerato leo a ka nyatsu. Sotho e motle, ha ona letho. Ho fapana ha rona, ho se bone le ditaba mmoho, ho utlwa bohloko, ho halefa, ho kwata. Se kebela o dumella puisanong ya lona ho tima lerato. Le ha e ka ba ya tla kgalefo eno ho kwata ono, ho phalla jwalo ka dinoka dikeke tsa qidisa lerato. Mamela Mosotho e motle, re lokela ho hlomphana puisanong. E re ko fe lefa ke lena hodima lefa leo se ke o file lona. A general rule bakeng sa banyalani bohle. Molao o akareditseng ho monyalani ya so ya ka go le ho banyalani ba ka go lenyalo le banyalani ba so ke ne ka go lenyalo. Puisano ya rona e lokela hore e be e re bontshang ka mmele ya rona le eo re bontshang ka puo, ka popisano. Non-verbal and verbal messages. Mamela, re lokela ho sebedisa mekgwa eno e mmedi ya puisano. Ditho tsa mmele ya rona

ha o re tsena le tsena le tsena ha o yentse tsena o yetsa tsena le tsena le tsena o bana ha o tloba le ntwa le tantshano mo ha o tloba le physical violence ha o tloba le tlhekefetso empa ha o ka batla hore ha o ferekane o tlile bohloko ebe o sebedisa dithotsa mmele wa hao ke mona mo tla iphumana o so tsukuditse motho o so isitse club ha e se club a ile face ha e se face ke thupa ha e se thupa ke phafa ha e se phafa ke lebetlela ha e se lebetlela ke thipa ha e se thipa ke sthuma se ke re wa itumela hore ha o halefile o sa utlwile bohloko o sebedise mmele o tla iphumana o mo senyetsa o mo nyekoletsa melomo ke mokgona go thweng se ke be wa etsa jalo bua se ke wa tshaba o bua ka boikokobetso le ka lerato ka go dikamano tsa lerato ka go lenyalo ge etsa jalo e tswela pele e re le lokela le le banyalani le be le bokgoni ba go mamela ka kutlo o mamele mehopolo ha motho a bua mamela se ka mamela mantswe fela mamela le mehopolo e teng mantsweng ao mosotho e motle ha o mamele mantswe fela o mamela mehopolo o mamela le boikutlo ba enwa moratiwa wa gago ka ga dipolelo tsa gago mme mosotho e motle o be o iphumane o le comfortable ka ga puisano ena o ikutlwe o bolokeile o sireletsegile ka gara puisano ena maemong ohle a puisano o ikutlwe o lokololoile gore o ka fana ka bowena wa lokololowa gore o be wena ka gare go puisano thusa eno e mong gore a lokoloe a ikutlwe e le yena le wena o ikutlwa le yena le bulelane ke ga puisano e lokoloile e le puisano e e nang le boikokobetso le lerato re be re etsa bonnete gore puisanong ya rona re ba le kutlwisiso ya tsela yeo e motona a buang ka yona a fetisa molaetsa ka yona re be re utlwisise e motsheadi tsela yeo a fetisa molaetsa ka yona gobane tsela ya rona ya go bua ya go fetisa molaetsa e a fapana mosotho yo motlho o ne o tseba ore garebe eo ya gago mosadi eo wa gago e ka re ga batla ice cream a re go wena ga ke lakatse ice cream le gale o tsebe ga tshulo jalo ke ga go morekele yona ke se ke etsa motlhang monna ena e tla re ga batla pone o tla re nthekele pone empa mosadi ena o tla re ga ke lakatse ice cream le gale ga ke lakatse chocolate le gale ke tsela yeo modimo a re gaileng ka yona ntate re le boile puisano e bohlokwa le lentswe la gago le tiisa ditaba tseo ka gare go dikamano tsa lenyalo ba babedi ke bana ba mametse ba tla kena lenyalong ba babedi ke bana ba mametse ba seng ba le lenyalong ge thuse ntate wana a puisano e lemetse ke dintwa le ditwantshano ke o se utlwisisane o rena le go busa ka gago dikamano tseo thusa banyalani re thusa ka lebitso la Morena Jesu gore puisano ya rona e be ya boikokobetso le lerato ge utlwisisane e le gore lenyalo le phele malapa a phele naga e phele ka lebitso la Morena Jesu tshedisa botlhe ba seng ba utlwile botlhoko ka gare go dikamano tsa lerato le lenyalo o ba tlhabolole ka Kereste Morena wa pelanaleba amen sotho e motlho yo wa ka metlha mora molefi a reng re fitlhile qetelelong ya lenaneo la kajeno ga re kopana yape sonta se tlang ye ba lebeke e tlhononofetseng re tswa ka monna enwa wa sebini ka lentswe le phefa a ke ya re papa le nto e ka nna ba wa motlhoka modimo utlwa tebo moloi ga re papa le nto a o mosotho e motle e ka nna ba le wena o tlhoka modimo a ba ape le wena papa le nto ha ba

0: Nako ke hora ya bosupa sena ke sealemo ya Salesotho kgotsa mo mamedi ditaba di balwa ke Pulensello. Letona la matla le merafo mohlomphegi le jone mpotjwane hore Lesotho le lala bala bela go ba mohlodi wa phehlo ya motlakase a o hlokileng wa letsatsi metsi le moya mo le mongwa ba ahi le go fepela dinaha tseding. Mohlomphegi mpotjwane o boletse sena ka mohelong ya motlotlele tsiye la boraro New York mo a tlang go ba le seabo dikopanong tse reretsweng go thusa Lesotho ditabeng tsa phehlo ya motlakase o hlokileng tlasa letsete la Haila Just Energy Transition Fund. A re naha e hatetse pele phetlong ya motlakase o hlokileng wa letsatsi ka morero wa Haramaruthole. Re se ile dilemo jwale naga e fehla motlakase ka metsi tlasa morero wa metsi a dihlaba tsa Lesotho. Mohlomphegi mpotjwane o re motlotle o tla boela a e ba le seabo dikopanong ditabeng tsa phehlo tsa phepo le bohahlaudi. Mehlodi ya metsi le matla a hlwekileng di ka thusana ha ho ntlafatsa ditaba tsa marangrang le ho fana ka menyetla ya ho hodisa moruo wa naha. Sena se boletswe ke letona la dihlodi le Mohlomphehi Mohlomi Moleko mokeng wa boqapi wa 2026 o neng o tshwaretswe sekolong se seholo sa setjhaba NUL mo a bontshitseng bohlokwa ba morero ona wa ho hokahanya mehlodi ya metsi, matla a hlwekileng a kenyeletsang phehlo ya moya o hlwekileng ka metsi le merero ya matla a letsatsi. Ho sale jwalo, moemedi wa United States Charge the Defense Mongari Thomas o re sebopeho sa Lesotho maemo a lehodimo le dihlodilweng di ka thusa ho hlahisa motlakase o hlokwang bakeng sa meaho ya setsi sa poloko ya mahlale a maiketsetso AI. A re merero e seng e ntse e tswela pele ke sesupo sa menyetla e Lesotho le nang le yona ho ba le seabo moruong wa lefatshe. Lake Analatekano ba challengetso pele ya setjhaba le tla gakola ketikelwa letsa sina matshaba la batho ba hudileng ka lapele mphalane le ribe. Ofisiri ya diphatlalatso le ka le mofumahadi Moipone Teba o re morero wa pele wa lefapha e ne e le wa tametsa ditshebeletso tsa mantlha haufi le batho ba hudileng ka makala a fapaneng a mmuso. A re lefapha la bophelo le tla fana ka ditshebeletso tsa ho hlahloba batho ba hudileng mafu a kenyeletsang lefuba le lefu la tswekere. Ha ditho tsa sepolesa sa Lesotho di tla fana ka malebela a mekgwa e sireletsehileng ya ho fumana meputso ya pentjhele. Ho tsa dipapadi, boetapele ba mokgatlo o tsamaisang papadi ya bolo ya maoto Lesotho lefa bo kgethile kgalala ya bolo ya maoto monghadi dikgetho mokgathi e le mookamedi wa sehlopha sa naha sa papadi ya bolo ya maoto Dikwena. Radiphatlalatso wa lefa monghadi Miki ya Kaladi o re monghadi mokgathi ke sebapadi sa mehleng sa sehlopha sa naha sa ileng sa bapalla sehlopha sa Arsenal le dilemong tsa 1980 le 1999, mme sa etsa naha motlotlo dipapading tsa mantshano tsa mohope wa bompudi ba tlhodisano ya Afrika ka mora ho hlola dihlopha tsa Malawi le Mozambique ka nako eo. Monghadi Kalati o re monghadi mokgathi ke e mong wa dibapadi tse hlwahlwa papading ya bolo ya maoto ka hare ho naha, mme o re o tla ipabola mosebetsing ona wa hae o motjha. Momamedi, ditaba tsa hora ya bosupa ge di beha kgutlo mona, mamela maratha a dilepe horeng ya borobong.
1: Ke a le dumedisa bamamedi ba seyalemoya sa Lesotho. Ke le dumedisa ka lebitso le matla la Jehova Modimo. Lebitso la ka nna ke Pepeduma. Ke nkgonoma motlase dlang a mantla ke Pepepepe. Ke re ho lona thumelang baratuwa ba ka. Lenanao le re leng ka go lona ke la Kgodi o remedise. Remetsa fela. Ha e thiba Kgodi. Ha e thiba Pepeduma. Kgodi remedise. Taba tsa ka ke tsena kajeno. O tshwenyehile lapeng ha hao. O sotlwa.

ke ga di poto hwane tse putswa putswa tse so thedeng ntho ye ha tswang ka thotobolo ntho e sa tsotelleng ho kena molong wa hao o makgethe o hlwekileng ka dipotongwane ka boputswa putswa ntho e ha tswang ka thotobolo ena ha e tsotelle e etsa jwang e ya senya mokgwa yona ha e batle kgotso ha e batle dintho tse lokileng le ya lwana ka tlung ka mono mme le ntate bana ba lona ba ya le lwantsha le lona le lwantsha bana ba lona ke ra dipotongwane o teng o wa rena mosebetsi ha lo fumane bana ba kene sekolo ba kentse dipampiri ka mahafing eya ha re fihla mane ya sa dipampiri tsa ba di lahlela kwana gobane ga dipotongwane o go keke wa fumana mosebetsi o motho wa hae ke tla o eletsa gore na o tlo o etse jwang na o dule fatshe o mamele dintwa di ngata ka malapeng dintwa di ngata bahaisaneng ke le heshe-heshe fela ke ditshebano fela ke ntho tse bolutu ga dipotongwane o etsa go batho ba seka ba o rata lenaka lena la bona la baloi le shebe ka go wena ntho nngwe le nngwe e etsang go ntse tho ko wena hela ngwaneso nkatamele jale ke a o jwetsa nkatamele ke le pepeduma ke tla o thusa mona Pinky House ga tshosane maseru ga tshosane maseru o tla fumana gore batho ba le sebetsa ka tšhelete ya lona ge ya reka a kere ga o kata o reka ntho o e rekang ga o kata go sala o tsamaya o re yena ke tla mo lokisa ga re ke ntse ke mmatla ka tšhelete ene gae o rekile dieta ka pomose go ba bang batho ga ba tshwane go na le mofuta kona o tla fumana gare ne ke go o nkadime tšhelete ga a kata go kadima o le o sebetsa ka yona gore o bona kare o banka o rata o fana gagolo ka tšhelete wa e sebetsa e be ga o sa bona taba tsa gago ee nkatamele ke le pepeduma mane maseru Pinky House ga tshosane nkatamele ke tlo o thusa ke kgethuwe menwana ena ya rona ga e lekane menwana ya rona ga e lekane le dikelelelo tsa rona di gaeile ka tsela e fapaneng fela re batho kgetswa madi ka gona ke re nkatamele ke tlo tla ko o thusa ke le pepepepe ke le pepeduma ke tlo o thusa gore dintho tse o di tlhokang o di fumane e re na gobaneng ga ke re ke tlo o thusa nna ke tlo o thusa gobaneng ke mokgetho wa Jehova Modimo ke ena ya mphile mpho yena ke ena ya mphile neo yena gore ke tlo o thusa wena o na le bothata wena o ingwetsweng ke ka yena ga ke re ke tlo o thusa o tsebe gore tshepo yaka e dutse go yena gore ke fela ke tlo o thusa ke itse o phunye paola o e potepote jalo ka monna ga a phunya paola ga mane me ntshang mologa teng ke mane mo o tla gopola nna ona potapota o re qete ka go fela ga rona jalo ka paola ga o qeta go e potapota o iphunya masoba a no wa mangata ga kalo jale mono mologeng mo e kgalang ke nna nkatamelo ke tlo o thusa kgale o lla kgale o lla dintho tsa gago di gana go kopana nkatamele ke tlo o thusa dilo tsa gago di tla phumulwa jang kapo jang a ntshepisitseng bone o a tshepagala le wa gago o a tshepagala fela nkatamele ke tlo o thusa ke tlo thusana ka dikelelelo ke tlo thusana ka tshebetso ke teng mona Pinky House ke tlo o tlhatlhoba ke tlo o hlwela eya ao ke tlo o tlhatlhoba ke tlo o hlwela ka metsi ke tlo o hlwela ka taona ke tlo o hlwela ka hlooho ena ka ke tlo o hlahloba ke tlo o bona gore na gantle go etsala jwang ka wena ga dipotongwane o sehlogo maphelong a bana ba batho wa ba senya ba ja dithethefatsi ba fapana dihlogo ngwana ga o ebe a na ntse a phela gantle ga a sa phetse gantle ke dithethefatsi ke a ba gona ebile ba teng ba dula mona Pinky House ba ne ba sa phelang gantle ka tlhogo ke a ba gona ba ne ba seng ba etsa dintho tse sa tlalang ke a ba gona ba tlisa sebaka se teng wena ga gago ko tla le dintho tse sebediswang tse tlapang tse o tšhentšhang ka tsona le kobo o dibethe di teng ntlo e teng ya makgethe ba ya dula ka teng e re ko o jwetse he wena ngwaneso ko o tlhokomedise taba ke ena ka mona ka Lady Brandy ka me e lentelelang ka mehla Senekale Clockland ee ke re ge teng ke fumane sebaka mona.

lady brandy ga sa garage mona ona le di container ga ha o tla ka lady brandy ka letsogong le letona la driver di teng ka mono ke teng ke leng gore mamatlatsi lady brandy ka laboraro ke tla be ke tla ke tlo le thusa le ba ya mosebetsi moqebelo ke tla fihla ke tlo le thusa labo gago le moqebelo ka lady brandy ka moo labo gago le moqebelo ka lady brandy ka mono labo gago le moqebelo ona o tlo qala a ke go sane e tla be e le manta laboraro le moqebelo ke etsetsa molemo wa ba sa kgoneng go tla ga gabeke moqebelo le laboraro ke tlo fa dinomoro tse o tla ntetsetsa go tsona tsa WhatsApp le o tlo tsa ntetsetsa go tsona tsa fonofone lady brandy ka mono ka Clockland le a ntlhoka Fixback Marquard ke teng Clockland Marquard Fixback ke teng ka mona ka lady brandy go tloa ka laboraro go isa moqebelo ke ya laboraro ke ya moqebelo empa ga motho ga nkopilage ke tla ba teng ka letsatsi le itseng ga ke na bothata ge ya buisana gona ge tla sebetsa ka tsela mofuta ofe lady brand ke fumane sebaka mono ga o nyoloa container ga ke tseno tse ngata ka go jagete tlasa garage mono qalong ya tsela ke garage ya pele ga o hlaya lesotho e be ya bobedi ka mona ka dicontainere ka letsong le letona o tla mphumana teng nkgonoma motlatsi a tlo o tlhatlhoba dillo tsa gago di tlo phumulwa o lla o sa qete mosebetsing ba ya o senyetsa a kere mosebetsing wa gago ga o na ntho tse monate eya ba ya o senyetsa ga gago lape ba ya qheketsa le ya lwana le dintho tsena kao fela ga le na kgotso le bana ba gago jale ke ne ke re nkatamele ke tlo o thusa reme remetsa fela ke buile ka ga dipotongwane gagolo kajeno gobane ke motlhogisi wa maphelo a batho o sa le teng ka letong o bolaya batho o bolaya bana ga a kgetse itlhokomele o tle ke tlo tla ko o lokisa ke tlo etsa thibethibelela ga dipotongwane o setlhogo mmogo le monga gae ya mo romileng remetsa fela ke tlo bua ka moriana moriana o teng mona pinki ga o se dimetšhini e teng le bakudi ba stroke ba teng ba dula o beile mokudi eno ka mono ka tlo o ntse go wa mosedila o mosedila jwang ka tsebo o senang yona stroke mo tlise mona pinki house mo tlise theowa ka qothing theowa ka qatšha theowa ka steke o mo tlise mona masego pinki house tšhelete ba e patalang ebile ba ja go yona ba gobala ena ga gae ke kobo le ntho tse tlhapang remetsa fela mamela he kamale ka kuthi a o tshepang o tshwere ditlhaiswa tsa kgodi mothoba se thoba la mathoba thobing ka thoba mothoba pelo ke moriana wa letshweya o lebeya taolong le lefula pelo mothoba se thoba la mathoba thobing ka thoba remetsa fela kgodi remedise mamela he wena ngwaneso ke itse go tshepang o na le molebo ngwana o a thaginya o a geya molebose o teng le makamelo janke ka dumo ka mane ka khuthi o rekisa molebose ngwaneno wa mphakela molebo fela ka stax prady legatong pharmacy molebo o teng semonyolane se teng betle e teng ka mono ka legatong pharmacy ka mono ka steke la o se motshwewa garageng ena ya ntate monwana gona steke mono o teng batho ba steke ke itse ne ga o se motsha wa lengodise ga lengodisitse nna ke tlatla tlisa mokudi eno na le bothata ba stroke a tlo fumana dipitsa a tlo fumana pheko tsama ngodisa mono ga o se motshewa lengodise ga o se motshewa o tla lefa gore na ke tla neneng yena a o se motshewa remetsa fela kgodu remedise re remetsa fela re shishina fela nkatamele ke teng o tlatla o thusa ka mona ka mohalzuk re na le sonti tlasa selage mona mo o beswa nama tlhaiswa tsa kgodu kao fela di teng le ka ngodisa le ba mohalzuk ke tla sebeletsa gona moo ke tla le tlhasobela teng majang tja matle ntshietseng ke tla potapota jalo ka ga ne ntse ke etsa pele ka mafuteng ka mona Oriental Center re na le memakopustona o teng ka mono ka Oriental Center ke tla le tlhatlhobela ka teng a botitshediswa thulo ka Betsco ka room 7 o teng tsa semane dibeseng stopong se setšha mohatsa

pelo di utlwile bohloko, dipotso di le ngata. Bang ba ipotsa hore na e leng hore moo ho etsaetseng, makoti wa rona o shubetse, kapa ba bokgotsing ba re fetohetse, kapa moshanyana eo ne a re thetsa. Empa hopola hle momamedi hore dikgomo lobola tsona di tswile, le haeba di ne di so phethelwe ho ya ka ditumellano tsona di tswile. Reng tsa lenyalo di rekuwe di teng, mose wa lesira o mosweu le wona ha wa hirwa o rekuwe. Abuti e ne e le karolo ya mohla mosiu yo kgethwa a bile a lefa. Potso ke rona hantlentle ho etsaetseng. Le ha le jwalo, ntumelle ke boele ke le nke le na lengolo, ke tswele pele ka ditaba tsa Abuti Mofokeng. O re ho nna ntate Phohledi, ge kgutlile jwalo ge sagetswe, ga kgutla jwalo ge sa thaba. Ee, mabenkeleng dishopong mo rileng ra pota le ho fapoela, e ne le hobane ba nyokilweng ba batla ho theola lenyora. Bana ba batho ba neng ba itlhophile hore ba tla tloha ba inyokolotse ba iphile thabo ka nkane, kgetlong lena ba ne ba tlamele ka nnete ho ipha yona thabo eo ka nkane. Metswalle ya ka, batho ba tlohang ho la Afrika Borwa ba neng ba itswetsitse hore ba ya Lesotho ba yo robala Lesotho, yaba ha ba sa tlile hobane ba sa tsebe hore na ba tlo tla ba ketekaeng. Fela ke ne ke ba kolota tlhaloso eo le nna motho wa ka neng a nkolota yona. Ntumelela tlamo mamedi re sa le mona, ke batla ho nka mosimane ke yona Fusi Mathoma Prophet Mavuzana, o tla re fa pine monate o re Afrika o e bise.

lebo hahle fusima thoma mamedi ntumelle ke mo fete fusima thoma ke kene ditabeng tsa lengolo abuti o rentate re tsamaile jalo ka nnete ga fihla ga kena tropong ya bothabothe leeto la eba lelelele go feta ka mehla go tloa bothabothe go tla tsa fihla masego ga kena jalo ka lenyele bana ba batho batho ba santsa ba ya malapeng a bona ba se ba sae moo ba neng ba itukiseditse go ya fihla teng ee lapeng heso ge fitlhile fela le ditho tsa lelapa tse nne seng tse di tswetsitse kapa bana ba batho e sale ba tloa maga bona ka la maobane ba tseba gore ba tlotla ba gutla sontaga kapa mantaga tate potledi ga re ya ka ga bohlotha bosimo boo gobane dipotso di ne di le mmalwanyana gore na go e tsagetse ke araba dipotso tseo ke senang dikarabo tse tlhakileng ntate wa ka a mpeile fatshe a tlhaga ka nqena le ka nqena gona monna le ne le qabane ka nnete karabo e ne e le nngwe fela a ga dipotso tsena kao fela nna ke ne ke sa tsebe ke lekile le gona gara bosimo jalo go letsetsa motho wa ka ga gona mogala o ileng wa arabelwa

hore ke motlohele. Ke hopola hantle hore ka mantaha ntate wa ka o ile a ntetsetsa ke ne se ke tsamaile ntate ke iketse mosebetsi. Lerato la ho dula hae ka pelo e bohloko, ka hloho e inameng, ke tshaba hore na batho ba ntse ba reng ha ba mpona. Ke ne se ke iketse mosebetsi moo ke ileng ka fihla ka ikwalla ka hara ntlo ya ka ka sepheo sa hore ke tla dula moo ho fihlela ke utlwa eka ke shapo nka shebana le batho. Ntate wa ka ha ntetsetsa, tlaleho ya hae ne le hore fela o qeteletse a fumane mokgotsi wa hae ha ntse a mo letsetsa. Mme ha ntlhalosetsa o re itse ha mo fumana a kopa tlhakisetso fela hona ho etsaetse jwang. Karabo ya eba fela hore mphe account number ke kgutlise tjhelete ya hao. Mamedi wa ka ntumelle hle, re sa le mona ke batla ho nka motho ke enwa le bo kgatebe e mong wa banna bao ke ba ratang le ho ba hlompha hle.

Jehova ke wena a lo letelo ha hona letho le sao mameleng maemo ohle a tseba lebitso la hao maemo ohle matla ha o ha hlulwe ke letho ntate mamedi ke a mo leboha monna enwa le bogatebe bodibeng ba mahlomola abuti o renta teta baena ya makatsa le ho nkhalefisa ntate o ne a ntjetsa tsena a kopa keletso hore monna ke etse jwang boemong bona ka ha le nna ke ne ke halefile ka mo fa tumello ntate re hlotswe ha e le mona ho sena tlhaloso e hlakileng ntate a hloka account number mo fe yona a kgutlise tjhelete ya hao ke ile ka tseba ntate phohledi hore tseo tsohle di etsahetse ntate o ile a romella account number ya ba tjhelete ya kgutla mme ya kgutla e ntse e le jwalo tjhe re se re bua fela ka eo ya dikgomo tsa lenyalo ha re sa bua ka ditshenyehelo ke ne ke lakatsa ho utlwa maikutlo a motho wa ka empa ke ne ke ntse ke tletse ka kgalefo ka boela ka leka ho mo letsetsa hape ha ke se ke utlwe ditaba tsena ka ntate wa ka empa ka se keng ka mo fumana le boemong bona ka hlakola dinomoro tsa hae ka sebeletsa ho lebala ka yena ka utlwa ho se motho ya mphotlileng ho feta enwa ee ha e le mona ntate wa hae a buisane le ntate wa ka ka tsela eo ba buileng ka yona ho hlakile hore ha hona tsietsi empa sena se entsweng se entswe ka morero ntate phohlele le difotonyana tseo ke neng ke na le tsona moo ke neng ke di beile ho kgabisa ntlo ya ka ka di tlosa kampa ka etsa qeto fela ya ho se di tjhese hobaneng ha ke tsebe ka dula e pelo ya kokobela nako ya matsatsi ya phomolo ya fela ka kgutlela mosebetsing ka kopana le metswalle ya ka jwale ra boela ra qala ho kgutlela morao ho bua ka ditaba tsena ntate phohledi ke ile ka fumana batho ba ileng ba nkutlwa le ho nkutlwela batho ba ileng ba ntshedisa hona le ho ntsheha ka tsietsi le bao e bang ba ne ba ntsheha ka tsietsi ba ne ba ntsheha moo ba potelletseng teng ya ba bophelo bo tswela pele ka qeta nako e telele ntate ke sa buisane le yena motho enwa ee ke bile ke sena le thahasello ya ho ba le girlfriend kapa kgarebe ke utlwa ke tshaba ke bile ke hloile le motho enwa ya bitswang mosadi ke se bile ke sa utlwe le hore na ebe ho na le eo ke tlang ho mo fumana na ya tlang ho hapa pelo ya ka jwalo ka enwa haholo jwang motho enwa ha ke kgannile nako e telele ha kanakana le yena bophelong ba ka

ke mahlomoleng ha hona motho ya nthusang le fifing le letsholetso e ka ba ke manyatla nthusang mookamedi ya renang o tseba seo re se hlokang empa le ha o le jwalo Jesu wa ka nna ke tshabela ho wena.

ke momamedi ke monka ke mobella ka thoko ke tswela pele ka dithaba tsena bodi beng ba mahlomola abutienwa o renta te phohledi selemo sa fela ke hopola hantle gore selemo se hlahlamang letsatsing le tshwanang ke ile ka letshwaya mme ka ba ka tshwaya ee ka tiya ka bona gore ke sena selemo se fedile ke sa buisane le mosadi yo nkileng ka mokgetha ka mosupa ka monwana mosadi yo nkileng ka ntsha tšhelete ka reka direng tseo le ka jeno selemo se fedileng tše ke sa tsebe gore na di hokae ee mose wa lenyalo o ke neng ke ntshitse tšhelete ka jeno selemo se fedile ha ke tsebe gore na o hokae le ha e se le go fumana molaetsa fela le ha e se le lentswe ha ke batle o pata nnete ntate ke ne ke lakatsa o reka re nka tseba gore na motho eno go etsagala eng ka ena ke ne ke ithibile ka makgetho a mangata ke se ke kene koloing ke hle ke re ke ya moo a sebetsang teng bonyane gore fela ke o tseba gore na motho enwa o ne a felle kae go ne go etsagale eng ka ena sena selemo se fedile ee ga e le mamello ya botshomane mamello ya go ba monna ya senang mosadi kapa mohlankana ya senang kgarebe e ne e ile ya fela ka nna ka fumana bakgotsinyana empa ka lebaka la go tlhoka tshepo mothong wa mosadi e be sekgotsi se felelang moyeng fela leeto lena le ne le sa nkgotsofatse gobane ke ne ke tlhokomela gore le nna ke a gola ee ntate wa ka mme wa ka le bona ba ne ba nkemeletse ka dipotso gore na monna go tlo tla go etsagala jwang kgetlong lena o nka kgatwa efe e seng o tle o tle lesothompo tlo tla o iphumanela mosadi mo bananeng ba basotho o kgaogane le bao ba moo mo o phelang teng gobane ba o photlile ke tse ding tsa dintho tseo ke neng ke ile ka di sheba ntate ka ditadima ka dinagana empa nako e ne e le siyo ee ke ne nkile ka ba le bona ba babedi ba bararo empa ka ga ke ne se ke sena tshepo go bona ya e ba ntho e felelang fela moyeng tate photledi ke le tshwaile letsatsi leo ka ba ka le keteka ka go dula ka tlong go sena letho leo ke le etsang ka nka ditshwantsho tsotlhe tsaka tseo ke ileng ka sitwa go di tšhesa mo ke nang le ena mo a le mong ka di bega kwaneng sebakeng seo ka mosheba ka nagana ka thata ka ipotsa dipotso tse senang dikarabo empa ya ba bophelo bo ntse bo tswela pele la dikela letsatsi le hlahlamang la tšhaba ya tsamaya nako bophelo ba ka ba tswela pele ke hopola hantle ntate ka morao re ke hlokomela gore selemo se fedile ke ile ka bala dikgwedi tse ka bang pedi ka le leng la matsatsi e le la bohlano mantsiboya ke ituletse ngwana motho ke le mong ke sena le morero wa go ya monateng gobane ke ne ke sa natefelwe ke menate motho a kokota ke hopola hantle gore letsatsi ne le sa tswa dikela ntate photledi ha ke bula monyako mahlo a ka welana le a ausienwa monedi wa ka ha o tshaba tshabe nako a re kopane gape sontageng se tlantle ge ke re tlotla go utlwa gona e be go tlo etsagala jwang ditabeng tsena le ge ke tle ke nke jwalo motho enwa ya bitswang janki mokaiane o tla refa leshodu jerusalema lehae la batho.

O halalelang o tlatse dipelo tsa ba dumedi ba hao o hotetse ka ho tsona mollo wa lagato la hao o romela moya wa hao mme dintho tsohle di tla bopjwa mme o tla ntjhafatsa sebopeho sa lefatshe ha re rapileng o ho Modimo wena ya rutileng dipelo tsa ba dumedi ba hao ka kgantsho ya moya o halalelang o rene ka ona moya o re tse lokileng dihlabosehe ho rona mme re ithabela ka mehla ka matshidiso a ona ka Kriste morena wa rona amen ha re mameleng lentswe.

Abela ho sebeletsa morena itukisetse ho tla lekwa. Betapelo o tie o se ferekane ha o thulathulana le mathata. Gomagela ho morena mme o seke wa molesa e le hore o tlo tume qetellong ya bophelo ba hao. Amohela eng le eng eo hlahelang mme diphetohong tseo kokobetsang mamella. Hobane Gauta e tshekwa ka mollo mme batho ba amohelehang ba nongwa sebopeng sa kokobetso. Beya tshepo ya hao ho Modimo, o tla o tshehetsa, o tlolla ditsela tsa hao mme o mo tshepe. Lona ba tshabang morena, lebellang mohau wa hae, le sekgelohe tsela e segela wela. Lona ba tshabang morena, beyang tshepo ya lona ho yena, mme le keke la haellwa ke moputso. Lona ba tshabang morena, lebellang nala, thabo e sa feleng le mohau. Taduma meloko e fitileng mme le bone. Ke mang ya kileng a tshepa morena ya ba wa swabiswa. Hona ke mang ya kileng a phehella tshabong ya hae ya ba wa furallwa. Le teng ke mang ya kileng a ipiletsa ho yena ya ba o tlodiswa mahlo hodimo. Morena o na le kutlwelo bohloko mme o mohau o tshwarela dibe mme o a pholosa nakong ya matshwenyeho. Ho madimabe dipelo tse boi le matsoho a kang masoto le moetsa dibe ya sa kgetheng botle ho bobe. Ho madimabe pelo e senang sebete e hlokang tshepo, ka hona ha e ka ke ya haheletswa. Ho madimabe lona ba lahlehetsweng ke mamello, le tla etsa jwang mohla morena a le phenyokollang.

Itsang seo ke le laelang sona mme le tla phologa. Hobane morena o rata hore ntata hlo mtshweke bana, mme o tiisa tokelo ya mma hodima baga ba hae. Ya hlompha ntatae o lefella dibe, mme ya hlompha mmae o tshwana le ya ipokellang matlotlo. Ya hlompha ntatae le yena o tla kgahliswa ke bana ba hae, mme ha rapela o tla mamelwa. Ya hlonepha ntatae o tla phela halelele, mme a mamelang morena o tla thabisa mmae, a sebeletse batswadi ba hae jwalo ka beng ba hae. Hlompha ntatao ka polelo le ketso, e le hore hlohonolofatso e tswang ho yena e theohele hodima hao. Hobane hlohonolofatso ya ntata e tiisa matlo a bana, a thethohako ya mma e kokola metheo ya ona. O se ke wa itlotlisa ka tlontlollo ya ntatao,

ba ne tlotlollo ya ntatao ha se tlotla ho wena. Tlotla ya motho e tswa hlomphong ya ntatae, mme ke sekgobo ho bana ho se hlomphe mmabona. Ngwanaka, thusa ntatao boqhekong ba hae, o se ke wa mo swabisa bophelong bohle ba hae. Esita le ha se ya haellwa ke kutlwisiso, bontsha boiphapanyo. Wena ya sa leng matla, o se monyedise. Molemo oo o etsetsang ntatao o ke ke wa lebaleha, empa o tla o ballwa e le tefello ya dibe tsa hao. Mohlatsietsi Modimo o tla o hopola, jwalo ka serame ha letsatsi le tjhaba, dibe tsa hao di tla qhibidiha jwalo. Ya furallang ntatae o tjie ka monyefodi, mme ya halefisang mae, o ha kwa ke morena.

0: Ngwanaka phetha mosebetsi wa hao ka bonolo ke mo o tla ratwa ke ba o modimo aba amohelang. Ha o le ditulong tse phahameng o ikokobetse ho feta ke mo o tla bitswa ka mahau ke morena. A maholo matla a morena mme o tlotliswa ke ba ikokobetsi. Sefatisisi se fetang kelello ya hao le ha e le ho phenyaphenya se ka hodimo ho matla a hao. Inahane haholo ka tseo o di laetsweng, ha e le tseo siretseng, tsona ha o di hloke. Sekenakenane le mesebetsi eo e seng ya hao, hobane tseo o di rutilweng di feta seo kutlwisiso ya motho e ka se kopang. Ba bangata ba kgelositswe ke dikgopolo tsa bona, mme dikgakanyo tse fosahetseng di fapositse mehopolo ya bona. Pelo e manganga e tla qetella ka bomadimabe, ya bapallang selomong o tla wela. Pelo e manganga e tla imetswa ka dikgathatso, mme moetsadibe o tla haella sebe hodima sebe. Bohloko ba moikgantshi ha bona pheko, hobane bokgopo bo tibisitse metso ka ho yena. Motho ya sedi o lo ho thamaele ka pelong ya hae, motho ya bohlale o lakatsa ho ba tsebe thwethwe. Jwalo ka metsi a tima mollo o rumang, dithuso ho mafutsana di hlakola sebe, ya sa lebaleng hore dikgalapa di a buseletsana, o sebeletsa bokamoso ba hae, mme mohla a kgopotswang o tla tshehetswa.
1: Quiero muy lindo.

Butch? Butch?

bangata bao o phedisanang ka kgotso le bona, empa a le mong fela ho ba sekete e be moeletsi wa hao. Ha o batla motswalle, qala ka ho mo nonya, o se potlakele ho beha tshepo ya hao ho yena. E mong ke motswalle ya fetohang sera, ya o hlabisang dihlong, ka ho totobatsa qabang ya lona. E mong ke motswalle ya jang le wena, empa mohla o etseng tsietsing ha e sa le yena. Ha o atlehile, o tla ipapisa le wena, a phuthulohe ka hara lelapa la hao. Empa ha o ka theoha boemong boo, o tla o fetohela mme a ipatele wena. Kwaya dira tsa hao, empa o hlokomele le yona metswalle ya hao. Motswalle ya tshepahalang ke tshireletso e matla, ya mofumaneng o fumane letlotlo. Motswalle ya tshepahalang o feta tjhelete, bohlokwa ba hae bo keke ba lekanngwa. Motswalle ya tshepahalang ke setlhare se phedisang, o tla fumanwa ke ba tshabang morena. Ya tshabang morena, o tla etsa setswalle se lokileng, hobane ka moo a leng ka teng le molekane wa hae o tla ba jwalo.

me bobe bokeke ba wela hodimo iphuthe pela phoso me yona e tla o fugalla ngwanaka seleme se hloka ntoka e se re wa kotula kotulo e mena haneng ha supa si ipatlele ho morena setulo se ka hodimo dimo le ha ile setulo se hlomphehang ho khosi o se ke wa iketsa ya lokileng mahlong a morena le ha ile o gantsa bohlale ba hao ka pele ho khosi si ipatlele ho ba moahludi e se re wa sitwa ho ripitla bogopo kapa wa ba leeme ho motho wa boemo mme ka hona wa phareha letheba seriting sa hao o se ke wa sitelwa setšhaba mme o se itlontlolle bathong o se ke wa eketsa ho etsa sebe gobane sita le se le seng se tla o tlisetsa kotlo o se ke wa re modimo o tla kgahlwa ke bongata ba dimpho tsa ka mme ha ke hlahisa nyehelo ho ya hodimodimo o tla e amohela senyahame pelo thapelong ya hao sele se o fana ka dimpho tsa hao setlepiditsheho motho ya mesarelong gobane ho teng ya kokobetsang le ho phahamisa o se ke wa eletsa ngwaneno ka leshano le ha e le ho etsa jwalo le ho motswalle hana ho bua leshano lefe kapa lefe gobane temalo ya leshano ha ena molemo o se ke wa ya lololo phuthehung ya baholo le ha e le ho iphetapheta thapelong ya hao o se ke wa nena mosebetsi o boima kapa mosebetsi wa masimong o hlodilweng ke ya hodimodimo se kene mokgatlong wa baetsadibe hopola hore kgalefo ha ena ho dieha e ba moikokobetsi e moholo gobane kahlolo ya ba senang modimo ke mollo le diboko.

o ho magana Jesu modimo ya mole mole ntatame ha uhelo yohle ke a tamela pela ha o ka pelo e nan le buikokobetso le swabo ke beha matsohong a ha o motsotso wa qetello wa bophelo ba ka le tsohle tse tlang ka morao ho wona e tla re ha maoto a ka a se a le shohlo ke lefu mme a ntemosa hore bophelo ba ka ba lefatshe lena bo atametse ho feleng Jesu ya mahau o nkgauhele ha matsoho a ka a batang a thothomelang a se a sitwa ho fupagela sefapano sa hao a bile a se tlohela ka ntle o thato ya ka se wela fatshe diphateng tsa mahloko a ka Jesu ya mahau o nkgauhele ha mahlo a ka a lerotho a hakiela ke ho tshaba ho atamela ha lefu mme a se a o tjametse ka tadimo e kgathetseng ya qetello Jesu ya mahau o nkgauhele ha melomo ya ka e se e papatehile e tla ka sela e bitsa la qetello lebitso le tlotlehang la hao Jesu ya mahau o nkgauhele ha sefahleho sa ka se sehlefetseng se thunyeditsweng ke lefu se haula mme se tshosa ba ntebetseng ha moriri wa ka o kolobileng ke mofufutso wa lefu o satalla hlohong ya ka mme o dupa hore nako ya ka e se e fitlhile Jesu ya mahau o nkgauhele ha ditsebe tsa ka tse seng di le haufi le ho thibanela ruri ho dipolelo tsa batho le ho thibolohela ho utlwa lentswe la hao le tlang ho beha kahlolo e senang ho fetoha le ho tiisa ka moo lelahlo la ka le tla ba ka teng ka bo sa feleng Jesu ya mahau o nkgauhele ha meelelo ya ka e nyaroswang ke diriti tse tshabehang e se e tibile bodibeng ba matlokotsi a lefu ha moya wa ka o fafohileng ha bohloko ke letswalo la dibetsaka ha mmoho le ke botshabehi ba kahlolo ya hao o qobokisana le lenyeloi la mafifi le lekang ka matla ho nkamoha tshidiso ya mehauhelo ya hao le ho ntihela selomong sa ho lahla tshepo Jesu ya mahau o nkgauhele ha pelo ya ka e tepeletseng e se e tubehile ke bohloko ba ho kula e imetswe ke ho tshoha lefu mme e qhashohile ke ho lwana le dira tsa phologo ya ka Jesu ya mahau o nkgauhele ha mahlo wa ka a seka meyokgo ya qetello e etellang pele ho senyeha ha mmele wa ka o e amohele jwalo ka ha e le sethelo se lefellang dibe tsa ka ke tle ke shwe ke le sehlabo sa pako mme motsotsong ona o tshabehang Jesu ya mahau o nkgauhele ha ke se ke lahlehetswe ke kelello ha lefatshe lena le se le monyoha mahlong a ka ha ke bobodiswa ke ditlallo tsa ho fela le ke tshabo ya lefu Jesu ya mahau o nkgauhele ha mefehelo ya ka ya qetello e rutla moya wa me mmeleng wa ka o e amohele jwalo ka ha e le diponahatso tsa takatso ya lerato la ka le hlolohetsweng ho fihla ka pele ho wena mme jwale Jesu ya mahau o nkgauhele ha moya wa ka o song o ile wa koqoha halelele melomong ya ka o falla lefatsheng lena o siya mmele e le setopo se hlwentseng se batang se hwamileng o amohele ho senya hona ha ka jwalo ka ha e lenyehelo eo ke hlonephang ka yona borena ba hao bo boholo mme ka nako eo Jesu ya mahau o nkgauhele mme qetellong e tla re ha moya wa ka o so tla hlaha ka pele ho wena ha o tla qala ho boha kganya e sa fileng ya borena ba hao oho o se ke wa o lahlela hole le wena o mpe o amohele sefubeng sa hao se tletseng mahau le lerato ke tle ke bine dithoko tsa hao teng ka bo sa feleng Jesu ya mahau o nkgauhele a re rapeleng oho Modimo o laoletse batho bohle ho shwa
empa o ba patetse nako ya ho hlwa ha bona a go nnehe ho hlola matsatsi yohle a bophelo ba ka ke ntse ke phela ka mogwa wa toka le wa galane ke tle ke lokele ho tloha lefatsheng lena ke le kgotsong ya lerato la hao ka Kriste morena wa rona amen re fihla jwale pheletsong ya lenaneo la rona la lentswe le pina ke mpho mosala ya reng ha re kopaneng nakong e tlang.

Nako ke hora ya borobong, sena ke sealemoya sa Lesotho, kgotso mo mamedi, maratha a dilepe a balwa ke puleng sello. Letona la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng mohlomphehi Sidibe Motjhoborwane, o hlahlobile setsi sa naha sa pokello ya dipeo le menontsha Hafoso Berea ho netefatsa hore dihwai di fumana dipeo le menontsha ho lokisetsa temo ya lehlabula. Mohlomphehi Motjhoborwane o bontshitse hore dijalo di hloka menontsha ha ho qalwa ho lengwa le nakong eo di seng di hlahile. A ipiletsa ho dihwai ho netefatsa hore dijalo di fumana matswai a lekaneng molemong wa tjhai e ntle le ho kena temong ka matla. Ho sana tso motjheso o matla o lebelletsweng ka mora ho hlahloba setsi sena tebello ke hore mohlomphehi Motjhoborwane a fane ka tlaleho ka lekgotleng la matona ho sa le jwalo thekiso ya dipeo e tla qala dibakeng tse ka Mabalane ka ha temo ya lehlabula e qala kgweding ya Mphalane. Lesotho le Korea di kitikile dilemo tse 60 tsa dikamano le setswalle e leng sesupo sa tshebedisano e mofuthu mafapheng a ntlafatso, temo, bophelo le thuto marangrang le ntlafatso ya batho Maseru. Lebitsong la letona la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matjhabeng, letona la kgiro le bosebetsi mohlomphehi Tshidiso Mokgosi o re dikamano dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi di ntlafetse haholo ho ipapisitswe le tlhompho, tshebedisano le tekano. A thoholetsa Korea ka hetsa Basotho ka manane wa kwetliso a mokgatlo wa matjhaba a tshebedisano. Ho sa le jwalo, mookamedi wa mosebetsi wa Korea Monghadisang Yuk Yun o re Korea e file Lesotho didolara tsa Amerika tse ka hodimo ho dimilione tse 20 dilemong tse 4 tse fetileng ho tshehetsa temo le meru, mme e mothating wa ho fana ka disebediswa tsa x-ray tse tlang ho ntlafatsa ditshebeletso tsa bophelo. Letona la thuto le kwetliso Professor Ntoi Rapapa ka tshehetso ya mmuso wa Japane o nehelane ka matlo a boroko, matlwana le disebediswa tsa thuto hara tse ding sekolong sa mathomo sa Mount Royal le Ribe e le mohato wa mmuso wa ho kgothaletsa thuto e kengeletsang barutwana ba nang le bokowa. Professor Rapapa o re diphaposi tsa ho rutela, matlwana le metsi ke ditshebeletso tsa mantlha tse ntlafatsang thuto le bohlweki. A re lekala le sebetsa ka thata ho ntlafatsa thuto le ho sebetsa tsa mmoho le dikereke ditabeng tsa thuto ya bana. Mookamedi wa sekolo Sister Ignatius Rakaibe o re moaho ona ke sesupo sa motheo o tsitsitseng wa ho aha bokamoso bo tjhabileng ba barutwana. A re meaho ya sekolo e ne e se maemong a ho amohela barutwana ba nang le bokowa, mme lebitsong la barutwana Mahlohonolo Malakia o supile hore ena ke qaleho ya leeto le letjha ho thusa hore barutwana ba nang le bokowa ba ithute ba lokolohile. A tshepisa hore ba tla baballa meaho ena. Lekala la molao le toka le mothating wa ho theha setsi se tla thusa ho kenya tshebetsong sehlomathiso sa setshwantsho sa 10 sa molao wa motheo. Letona mohlomphehi Richard Ramoeletsi o boletse sena ka lekgotleng la setjhaba moo a supileng hore setsi sena se tla alosa ditaba tsa tlhopho botjha. A re qeto ya ho theha setsi e tlile ka mora ho fumana boeletsi ho ramolao e moholo wa mmuso le mafapha a mmalwa a amehang hammoho le ho etsa boithuto ba molao wa motheo wa Kenya jwalo ka ha e le ona o hlaloswang o le boemong bo hodimo tikolohong ya Afrika. Ho sa le jwalo, letona la puso ya dibaka le borena mohlomphehi Nkgetho a Setsa o supile hore sehlopha sa bolo ya maoto sa Matlama se lokisetswe lebala la bolo la sekolo sa dikoporasi ho tshwarela dipapadi ha se ntse se lokisetswa lebala la sona la Moshwelella. Sena se tla ka mora hore lebala la Pitso Ground le neng le sebediswa ke sehlopha sa Matlama le ntlafatswe ke lekgotla la motsemoholo Maseru MCC ho etsa boemelo ba dibese. Momamedi, maratha a dilepere a beha kgutlo mona. Boela o mamela a latelang ana Sontaheng se tlang.

kotlo hantle ka mora hora ena ya borobona ke medisa mamedi wa selma sa sotho letsatsi lena la sonta go nene tlhala fela jalo matsatsi a mashome a mabedi kgwedi ya lwetse selemo e le sa 2027 ke o dumedisang ka thabo e golo bosong bona ke senate matsoga mme he o gopoole mamedi wa selma sa sotho tlhe gore nna le wena re tla gona mane goreng ya leshome le metse mmedi Sumbo Holo, my Lord, the Tibela Fella Jalo, Lenana or Larita Tajana Calera, Tolaka Mahet. Kina le bonnete le tsapo ya hore o bile le sonta sa monate sonta se hlono le fetseng letsatsi lena la kajeno mamedi wa selma sa sotho mabaka wa phethile a letsatsi lena ha re fihla mane metsotsong e le shome le metso e mehlano ke tla tsamaisetsa lenaneo la dithallere letsatsi lena la kajeno mme e leng re fela re tla banka jalo ho ya ka ho fapana ha bona dikolong tse phahameng tse mahareng e ka sana le bomme le bontate ba itjwetsetseng hore mmino ke ntho e leng ba tlo phela ka yona ebile ba ka se phele ka ntle ho mmino mmino wa dithallere ke mmino o e leng gore mamedi wa selma sa sotho o lokela ebe o na le bonnete ba gore o kile wa kabina dikolong tsane tse mahareng tse phahameng o tla utlwisisa gona ha o bua ka mmino wa dithallere go bua ka mmino wa mofuta ofe mme ke sentse ke tlhe bo sesothi bosong bona ba sonta gobane lenaneo lena la dithallere ga tla lebeya khutlo mane goreng ya leshomele motse o le mong e tla gare tlhe mono goreng ya leshomele motse o le mong ga tla boela reng ka mokgatlhelo o bete ebile le go ketela wa letsatsi lena la sontaga mo re tlotla re tsamaya fela jalo ka mmino wa sedumedi go fitlhela mane goreng ya leshome le metso e mmedi bosumbo bogolo

metsotso e le shume le meso e tsheletseng fela hantle ka mora hora ena ya borobong ke tlotla ke o hlakolela sebae jalo ka ma LCYM a St. Luke ka mane ka maputswe mamedi wa Salma sa Soto ke bona ba ile gore ba tlo re hlakolela sebae letsatsing lena sontenseng sa kajeno re ke tle ke banke.

le metsotso e robedi fela le Scott hantle ka mora hora ena e le shome hore finyane e le shome le motse le mo mamedi o sa masa so thore tla le ba khutlo le nala di thallere ge ke ne mogatlhelong wa bobedi e bile lo ho qetela wa letsatsi le nala sonta mo ile hore re tletsa fela jalo mmino wa sudumedi ho fihlela mane hore nge le shome le metse mmedi bosimo bo boholo mme ke tsekeng ka dikolo jalo ka ho fapana tsane tse mahare mamedi wa sa masa so tho hore ke o fe rona bona e ka ba o tshwaretse dife letsatsi lena la kajeno ba tlotla ba kena motsetsong wa jale ke Dikwena High School ba re fela seqata majwana.

ke metso sa mashima mabedi le metso e tsheletseng fela le sekoto gantle ra re lebilemane gore nya leshimele motso o le mong gore nyano ya leshimele motso le mong mamedi wa sama sa sotho re tlalebe khutlo lena la dithalega le sase lena la ka jano e le sonta re boele reng ke mogatlhelo wa bobedi wa mmino wa sedumedi o ke tlo be khutlo mane gore nya leshimele metso mmedi bosimbo boholo.

motho ha a dula fana ka tsebe ya hae ke ntho e kgolo bona bo hae sale le ha ga o ile ka mane ka Radio Maria he tsatsing la neng la Moqebelo motho a mokalo ka Alphonse ke ena a thobileng ka gaka ka mone ka Moqebelo ka magele ka mane he ka Manthabiseng Convention Center banna go jwe le sela bona wa hae sa go jwe le sela mamedi banna ba basadi bano bana ba jwe le sela bona wa hae sa na le batho mona ba go kang ba go kang batho ba na le talenta ba batho ba na le talenta ba ha ba tla bona he hore ba sotho ba na le talenta ya go roka diaparo o go nyagele meketeng e ka reng ona he o no tshwere ka mona ka Manthabiseng Convention Center Moqebelo o tla bona hanto ga e khona Basotho e hle ba fuwe ka mona ka ka morokong ka bana ba Basotho ba fuwe ka morokong ka mona batswa le ba bontate ba teng le bontate ba teng ba roka bana le talenta e tshabeyang ba rokang bontate o ka sala o maketse gore le re mosiwo o rokilwe jalo ke motho wa ntate le re mosuo o rekilwe ke motho wa ntate ai khona Basotho bana ba itirekile bona wa hae sale jwalo ka ha mokete ono o tlhaile fela jwalo sealemoyemponong sa Basotho mane le iponetse gore ai khona ehle no jwe le sela no jwe le sela ka mokgwa o tshabeileng gagolo no jwe le sela ka mokgwa o tshabeileng gagolo bona bona ba ha esale no jwe le sela ka mokgwa o tshabeyang bona ba ha esale jala ke ra meketeng ke ya reng eno go na le lepitso la teng gore na go lokela go aparwe ka tsela ya mofuta ofeng nna le lepitso la teng mebala jalo jalo gae mokete ona ge lebeletse go bona mebala e itseng rebetse o bona mebala 18 ai bana ba le batle banna ba Sotho ka mong ka Manthabiseng bana ba le batle bona ba e sale ba tswile ntseng ba jile koto bana ba jile koto ba Sotho ho le monate bona ba e sale bana ke hlokometse dihoreng tsane tsa bo bobedi mane ha o lokela go tšhaiswa Basotho bana se ba sa batle go tsamaya ba re le re re kae banna ka nako e goreya bobedi mesong le re re kae ka nako ena moshito o ka tswela pele ga tšhaisa o seng empa he beng ba mokete bana ba tlhophile jalo gore goreng eno ya bobedi go lokela ebe dintho di fedile jwale wa tšhaiswa lokela ebe dintho di fedile wa tšhaiswa ba re ga re batle go tsamaya ge robala gona mo ge robala gona mo batho ba ba natefetse mamedi o ka se ba thibe batho ba ba natefetse o ka se ba thibe

0: Anto trabajo kuno.
1: Magano sa anto dali tumanam ni.
0: Ibang singku.
1: Dede.
0: Singku iba.
1: Hindi.
0: Singku.
1: Alelo. Si jadi ko kanta. Si sa dia hu.
0: Aha.
1: Ini le ruri ini di. Abuya ka din kan din tho se tswang ke matso a batho. Wa tsaba ntumela ke ntse ke kene ho tsa. Ha ile mo go go a ho ntse thata le ka yee. E tsana hantle le letsopa. Wa le bona letsopa?
0: Mhm.
1: Motho ya tsaba mo go go se tsa kelelo e ngata ha kuno kuno kuno kuno. O tswa ho sense. Ke bua ka ntho tse ke di etsang. O tlwa leseleng o sebedisa kelello e kgolo haholo. Ho ya a o roka jwalo o sebedisa kelello wa eketsa. Ba fumane kgau go gogera ba lebohela. Le ba fumane kgau ya mmino ka ba lebohela. Nna ke ile ka fumana kgau Matlhabeng ka letsopa. Wa tseba lesotho la hlaele la pele. Ka mosebetsi wa letsopa. Ke na le mohope ka gantlo ya ka ka mona.
0: Letsopa?
1: Ke kelello e sebetsang mono wa ikhona le kgale.
0: O ne o bopileng?
1: Ke hantlentle ke kadile ka bopa dinkgo tse tshelang bo metogo. Empa ka qetela ke bone gore mmaraka wa ka ga o tsamaye hantle. Ka qetela ke entse dintho tse kgabisang ka tlung. Ke ne ke bopile dikgaka tse pedi le sejana sa teng. Ba fitlha ba mmuso wa haese wa Lesotho ba dipuka ba ya Matlhabeng. E tlile go le o kopano Matlhabeng. Ka nnete Lesotho le la la fumana gao ya pele ka nna ka leboa haholo.
0: Ke ka lemo sefeng?
1: Ha. A tseba ka nnete. Mmuso wa haeso ga o nna kadimelo pele. Ke ka 2023.
0: Maobanyana mo?
1: Maobanyana mo na e le gale ke bopile ka 1973 tsona.
0: Jwale e tsena gona diang Matlhabeng ka 2023?
1: Ntate?
0: Nena gona diang Matlhabeng ka 2023?
1: E le gona diang Matlhabeng ka 2023.
0: He banna. Banna ke dikanyana ke taba tsa kgale kwa bo 70s kwa.
1: Ntate wa tsewa ke ntse ke letshwaga letsopa ke ntse ke o tshwaga motšhini. Atšhe ntho eno e sebedisa kelello ya motho haholo. Ruri ke ka mokgwa o maatla haholo. Mme motho a fumana gao ya ntho tse pedi tseno ka nnete o sebitse ka thata.
0: Jwale e teng gao ya letsopa.
1: Ya letsopa ntate le na le fatofatshe. Jwale ke be ke a ditenta ke etsa mebala ya nonyana eno a ke re gaka wa e bona ne ke entse yona hantle e ntse e le teng ka tung ka bona. Fela ruri le ga moruo o wele. Basotho bane ba santse be bakeng ba lapa ga ba ntse ba etsa ntho tse kang tseno bo mogoko bo letsopa le re kwa kere. Ntho o kampang wa e reka ke ga o batla o kgadisa heo tla reka mebalanyane eno ya teng. Ke ntse ke le nkgono phokolang go tsenna ka tsedi ke a utlwa e seng ke bankgotho.
0: Thank you nkgono.
1: Thank you ntate.
0: Banna ke ne ke ne ra nkgono o phokolang go sa nna bue ka taba tsa kgale ga thu bue ka ntho ya maobanyana.

Tlaleho e supang kapa ena monna moholo a ile a letsetsa sepolese mane hore ba bolaile motho e leng monna ya ka bang dilemo di mashome. Ba ne ba le ntlong ya Mothamahane, ke moo mo mofu a ileng a ba le hlofu, a waka monna moholo eno he. Ke moo mo mora a ileng a kgobohela jwalo, ya ba o tsamaya le ntatae, ba ya lapeng, ba tla ba se ba nkile melami, ke moo ba ileng ba kgakgatha mofu ka melamu e jwalo. Bosibung bono ho utlwahala hore ena mofu le motswalle wa hae ba le hona motseng ono wa Makatseng, ba ntse ba inyorolla. Ke moo mo motswalle eno he wa mofu a ileng a ipolela ena e le lenomoro, a ba morusu ka thipa le sethunya ho mora enwa wa monna moholo. Ke moo he ba ileng ba mo jabela jwalo ka mpama, ya ba he ke ha monna moholo le mora hae ba tla ya lapeng ba ilo lata melami, mohlomong e le ho tla itwanela, e le ho tla itwanela. Ke moo ba kgakgathile mofu ka melami ho fihlela a nehela moyempe. Monna moholo o ile a hlabela sepolesa patsana ka taba eo e etsahetseng. Ke ha ba tlallelwa ke ditshepe, ke ha ba tlallelwa jwalo ke ditshepe. Ka mona ka leribe Matsale le ngwetsi ya hae, Matsale a ka ba dilemo di 58, ha ngwetsi yona e le dilemo di 28. Ba hataruntjana pitseng ka mane ka leribe, le bona ba qositse fela jwalo ka tshenyo ya thepa, mme ba hlola fela jwalo ho itifela. E le ngwetsi o a hlotse fela ho itifella 1,500 a maluti kapa ho wehla selemo le dikgwedi tse 5 ka setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa. Ha mmae Matsale ena a hlotse fela jwalo selemo kapa ho itifella jwalo 1,000, mme ba hloleha ho itifella. Tlaleso e supa fela he ha monna ya ka bang dilemo di 33 a reng koloi ya hae e phuntswe mabidi a mararo. Ke moo diphoofolo di ileng tsa supa fela hore ka la 20 kgweding yane ya Phato selemong sena seo re leng ho sona, ho ile hwa ba le qwaketsano moo baqosuwa le lehlatsipa ba neng ba tseka tsela e kenang ha lehlatsipa. Ke moo he moo baqosuwa ba ile ba re tsela eo ke ya setjhaba, empa molli kapa tsela ena molli le ha e sebedisa jwalo kapa e le ya setjhaba jwalo, ena a se sebedisi, ena a se sebedisi le ha e le ya setjhaba jwalo. Moo ba keletseng ka hore ba cheke dikoti ka tseleng, ya ba hae molli o atla ya jwalo ho diqoba. Ke moo mahlatsipa ba ileng ba hloma dipikiri ka tseleng moo moqosuwa ha feta, ya ba koloi ena ya hae e hlaba fela jwalo ke dipikiri tsa tabola jwalo mabidi a koloi eo ya hae. Hai, e tse ding tsa dintho tsona mamedi.

can be the cell and I'm such a number. I saw them.

llamada de tu, ¿eh? Banna o ga o ile ka mo.

Etsetsa fela mme tsotsa fatsa jwalo hore ena ya pele. Ha re fite hema medi ka tabeng tsa rona hetsa ka jeno. Banna ka fita mona mme ka pega le nyetla ka hlaka taba mona hore hona le taba yo alakatsang hore ke re totlotla ka yona kwano. Le ke le tsebe le lona le mantla thojana hore na ha le hantle o ntse ho etsahala jwang. Ntse ding tsa letsatsi le letsatsi jwalo ka ha bana he ba setsi sa tsamaiso le ngodiso ya mobu le ye leng Land Administration Authority ba dula ba hlaha ka matsatsi le matsatsi ho sabela Basotho patsana ka setana le ho ba ruta ka dintho tse etsahalang tabeng tsa taolo ya mobu, tabeng tsa taolo ena ya mobu. Kajeno he bana ba setsi sa tsamaiso ya taolo e kapa le ngodiso ya mobu LAA ba tlo re fa hore na ha e le hantle ho ngodisa lease ya bojalefa motho o hloka hore o be tokomane dife ho di isa setsing seno se jwalo e le hore ditaba tsa hao.

0: mathe thekeng jwalo dinepahale di mathe thekeng jwalo dinepahale re ke tsena fela mona he ke ba nana bele mona me ho polang le mempho go utlwa bona ba re ha ile hantle ha o ngodisa lisi ya bojalefa o lokela ho tla le ditokomane di fikele ka hare tse ba hore re le ba sotho re na le taba yane ya hore ngwana e moholo wa moshanyana e tla ba yena mojalefa ha o le re le kgopo mono le ha o le jwalo kapa la o somomola o so fetotse jina he mo le ba setsana ba nang le kabelo jwalo bojalefeng ba thepa ya bo bona empa he ditokomane di teng tse o lokelang hore ha o so le mojalefa jwalo hore mobu o jwalo o tlo ikarabelele ho wena ka kotloloo o lokela ho nka methati e itseng re tlo utlwa ona mme hopolang le mme mpho he ba re o lokela o le mosotho o lokela ho tla le ditokomane dife ho ngodisa mo bojalefa ba nana le mme mongabane ka qothing a ileng a kopana bothata bo batlang botshwana tje empa le ha ke utlwile hore he taba tsa hae di matha thekeng jwalo ke lena tshweni jwalo di nepaetse morao tjene he fela he ehlile la thuna le bothata ha a lokela ho fetola lisi ya bojalefa mabitsong a hae empa dintho di le tsa nepahala re utlwana mme hopolang le mme mpho tswa ka mona ka LAA he bona ha ba di beha ba reng re fa monyetla wa hore o botse dipotso mo ebang o sa hlakelwa jwale ba tle ba atle jwalo ho di araba empa ba tla di araba bekeng yane e tlang hape le hape ba tla di araba bekeng e tlang hape le hape jwalo ka ha re tlo bapala kgatiso ya bona hona jwale re ke tsena fela mona he ke o fele banta lena la bona mona
1: ka le dumedisa ba mamedi ba batle ba radio Lesotho le naneng le leholo la Releta Thojane. Lebitso la ka ke hopolang Lenwesa, ke tswa setseng sa tsamaiso le ngodiso ya mobu LAA. Ha ke tsamaye ke le mong ke tsamaya le wa mphato ya ka yena a tla ipolela na lebitso la hae ke mang jwale re tsebe ho wela temong.
2: Ke a le dumedisa bomme le bontate, lebitso la ka ke Mpho Modupi. Ke tswa setsing sa tsamaiso le ngodiso ya mobu ka lefapheng la tsa molao.
1: Ke ya leboha mme Mpho. Letsatsing lena la kajeno ke a kgola re tla qala ka ho bolela hore na rona re le LAA mosebetsi wa rona e re o etsang nako ho feng le hore na letsatsing lena la kajeno re tlile ka eng. Ke a kgola Basotho be se ba tseba ba se ba re tlwaetse re dula re le teng mona Radio Lesotho Channel ha lenaneo e be le lefapaneng empa letsatsing lena la kajeno re bua le Maleta Thojane re tlo bua ka tokomane e re reng ke lisi. Jwale e re ha re qeta ho bua ka lisi re tle re bue hore na hara yona mono na re qotsitse ditemana difeng tse tlo bua ka bojalefa. Hobane ka hare ho lisi kapa ka hare ho lefapha lena la LAA re na le ditokomane tse ngata haholo, re na le mafapha a mangata haholo, re na le dintho tse ngata haholo tse leng teng ka hare ho LAA. Empa letsatsing la kajeno re tlo bua haholoholoholo re itshetlehile ka taba ena e re reng ke bojalefa. Re se re hlokometse hore hey bojalefa ka mora molao wane o motjha o ileng wa ba teng ho la ba le diphetoho tse ngatangata. Ke mokgwa letsatsing la kajeno ke tsamayang le mme Mpho a tla ko hlalosetsa hantle ditaba tsena tsa bojalefa. Empa ke a kgola re tle re etse selelekela sa rona se re tlwaetseng ho se etsa sa hore na hanana le se ke eng le hore na LAA mosebetsi wa yona ke ho etsa jwang. Hobane rona LAA mosebetsi wa rona o moholo ke ho ngodisa mobu. Ha re abe Mosotho o tla kgahlwa ke setshama a tla ba kgahluwe teng. Ebe ha se se mo kgahlile o tla tsamaya a lo kopana le bana ba re reng ke komiti ya kabo le kamoho ya mobu. Mme komiti e jwalo e hauwe ka marena, e hauwe ka makhanselara, e hauwe ka di-fiscal planners. Ke bona ba etla re ha ba dutse jwale ba tle ba sekaseka ditaba tseo tsa hae tsa hore na mobu ao boneng na o na le monga ona, na ha ona monga ona, na a ka o abelwa na. Jwale ha komiti eno e se mo abetse mobu o tla fuwa ditokomane e re reng ke tokomane ya kabo ya mobu. Tokomane ya kabo ya mobu e tla e le ditokomane tse ngata tse fapaneng.

0: Mme Mosotho wa mpotsa hore na jwale nna mme hopolang ke na le form C na le yona ke tokomane ya kabo ya mobu, ebe ke re ee ke yona. E mo are nna jwale ke na le lengolo la morena, ebe ke re lengolo leo la morena le o nang le lona le tlameha hore le feletswe ke lengolo le re reng le hatisa phano ya mobu. Mme lengolo leo jwalo o tla le nka counseling. E mong a re jwale nna ke bojalefa, jwale re re le bojalefa le bona bo ntse bo lokile. Mme ha sa abetswe mobu o tla ya LAA a lo kopa ho etsetswa lease. Mme ha lo etsetswa lease o tla tla ka ditokomane tse seng ngata, ditokomane tseno ke e bone ka di nne fela. O tla tla ka lengolo la kabo ya mobu lane la lefuweng counseling, e be boitsebiso ba hae le ba molekane haeba a le teng. Empa molekane ha a sa fetile re tla kopa hore a tle le lengolo la lefu le re le tlwaetseng ka sekgware ke death certificate. Jwale ebe o tla le katleho ya bopotiele ho bontsha hore seo sa hae se potietswe. Boholo bola bo khansele e ne bua ka bona. Ha re bo sheba ka metšhini ya rona ya sekgowa, re a bona hore ke boholo bo nepahetseng. Mme ha sa batlile mapotiele a mo potieletse, mapotiele o tla mo fa tokomane e re reng ke katleho ya bopotiele kapo S10. Ke a tsa Basotho ba eso ba etse ba ha re ke S10. Jwale ebe o tla LAA o tlo etsa kopo ya lease. Lease ya hae ha e setswile, jwale ke mang ma ka fetisang mobu, ma ka etsang bojalefa, ma ka kopanyang ditsha, ma ka hirisang, ma ka etsang dintho tsohle tse ngata tsa ka di etsang ka lease ya hae. Empa jwale ka ha ke boletse tsatsing le, re tlo itshetleha holo ka bojalefa. Mehleng yane ya pele, pele melao ena na e ntse e tjhentjha, ne re tlwaetse hore Mosotho ha se a na le will kapo lengolo la Sesotho la will. Re na will ena na e tsamaya ka mekgahlelo e mengata, bo mme le bo ntate e tsamaya ka mekgahlelo e mengata. Re ka ba le will, re re will ye ke yanene ya Sesotho e utlweng ka stempe sa morena, e re ile ra e ngola le lelapa hore nna ha se ke le siko mme mahlompho, ke kopa hore setsha sa ka, kopa hore koloi ya ka, ke kopa hore dintho tsohle tsa ka di fuwe mpho, ebe otlwa ka stempe sa morena. Hona jwale tjenana ho sona le manyesemane willi tsa bona ba di etsa ka diagente, re re ha ona taba ha e le jwalo e ntse e le will. Empa fela e le gore jwale wili eno ha re sa re o tle le yona LAA e le jwalo, ebe jwale se re tlo fetola mobu ono o fuweng e le bojalefa. Se re tlo re o ko tsamaye Master of the High Court, o ko kgutle o ye bo counseling. Tsenono kaofela ke ditaba tsa molao wa Lesotho, a se ditaba tsa rona. Empa Mempho o tla kena haholo ka o tsona jwalo ka agente ya ka ke itshepang, a tla ditshetshete. Ke a leboha.
1: Ke a leboha bomme le bontate. Tsatsi lena ho itswe re tlotla re bua ka bojalefa. Mme ha re bua ka bojalefa, rona re le LAA, re bua haholo re ipapisitse le moo ho nang le tokomane yane ya rona e re reng ke lease. Mme ditaba tsa rona tsa bojalefa ka hara molao wa rona o laolang ditaba tsa mobu e leng Land Act 2010, kgaolo ya 15, ke yona e re tataisang haholo, e re bontshang hore na hore bojalefa bo tle bo fete hantle ho shebuwa eng. Mme ke bona bo fetisang hore ditaba tsa mofu tse di tsamaye hantle di fuwe motho eo e bang o na le tokelo e jwalo. Mme ebile e tla bontsha hape hore haeba ho sena motho a e bang o ja bojalefa o, kgaolo ena ya rona ya 15 ya bontsha hore ka ha ra hopola bomme le bontate hore mobu kwa setšhaba sa Basotho, mobu o jwalo o tla kgutlela ka ho Basotho. E leng hore re tle re hopola hore haebe mofu a hlokahala, mobu wa hae ha se ho bolela hore jwale mobu ono wa hae o soka a bua hape, empa o tla fuwa bajalefa ba hae. Re ka ipotsa hore na mojalefa ke mang kapo mojalefa ke eng. Mojalefa ke motho a kgethuweng ka molao hore a tle a je thepa ya mofu, e leng mobu le tsohle tse bang e ne le tsa mofu. Empa re tla hopola hanyanyana hore le rona rona re ipapise ka kgaolo ena 15, ditaba boholo tsa bojalefa se di sebetswa ke ofisi yane ya bo rona ya Master of the High Court, ho bolelang hore ha fela mofu a le teng, molao ono o re mofu a jwalo a tlalewe mane ha Master of High Court. Master of High Court ena a tla follow di process tsa hae le di procedure tsa hae hore a bona hore na jwale ke mang ana le tokelo ya hore a je lefa la mofu enono le thepa ya hae a tle be tla lehilwe. Re kgutlele ho kgaolo yane ya rona 15 e buang ka bojalefa. Re tle re bone hore na yona e re mojalefa ke mang. Kgaolo ya enono ya 15 temana ya borago e re mo e bang lenyalane ka kopanelo ya thepa e leng hore mo o nang le mme le ntate e bang mme kapa ntate wa hlokahala, thepa eno e jwalo e tlotla e sala le motho a salang. Kore ha ebe ho hlokahala ntate, thepa eno e jwalo e tlotla e sala le mme. Ha ebe le mme a hlokahalang, thepa eno e tlotla e sala le ntate. Ke mokgwa o mong o bontshang hore na thepa ya mofuta ono e tlatla e a bua jwang. Re hopole hore monana re bua ka mobu specifically, ha re bue ka thepa yohle ya mofu. Re bontshe hape hore ho na le nako ya hore ebe pele motho a hlokahala o tla etsa tokomane yane e bontshang hore na o tla aba mafa a hae jwang. Mme mo e bang tokomane eno e teng, re tlotla re sheba yona hore na mofu o itse sesa sa hae se moting poso se tla fuwa mpho, mofu o itse sesa sa hae se dithabaneng se tla fuwa hopolang. Mme se re tlatla re sebetsa ka hore na mofu o itseng. Kgaolo ena ya rona ya boraro e bontsha hape hore ha eba ho sena mme kapa ntate a salang, ebile ho sa kgethuwa hore na mojalefa e tlotla e ba mang, lelapa le ne le ka dula ya ba le a kgetha hore na mojalefa e tlotla e ba mang. Empa re tla hopola hore jwale ka ke le ka tshopele, ofisi ya rona ya Master of High Court e latla ya fihla ya bontsha hore na taba tsa bojalefa di tla kgethwa jwang. So tle re hopole bo mme le bo ntate hore ha re sa dula re kgethe hore na mojalefa ke mang ka le lelapa. Se re tsamaya re ya ha mofu a le teng, se re tsamaya re ya manene ha Master of High Court, re fihle re bolele hore se re na le mofu. Master of High Court a tla tsebe hore thusa hore na re tswela pele jwang ka ditaba tsa mofu a jwalo. Re tle re hopole kapa re hlokomele hore temana ena ya 15 e ne le ka ho sireletsa batho ba setseng e leng molekane. Ha molekane a setse, thepa eno e jwalo e se tla ba ya hae. E sireletsa hape le mo e bang ho na le bana ba banyanyana ho mme le ntate, mo o tla fumana hore ha mme a sa setse, ha ke re itse ha mme a hlokahetse ntate o tla sala, e be o fumana hore ka nnete ntate o sa batla a iphumanetse molekane e mong jwale a sa a monyala. Temana ena ya rona e tshireletsa bana ba banyanyana ba mme le ntate pele ntate a nyala. O tshwong hore ntate ha a nyala, thepa ena e ne le ya mme le ntate e se tlotla e na le bana bana ba banyanyana, ha e tlotla e fetela kapo e ba karolo ya lenyalo lena la bobedi la ntate. Empa jwale re tlotla re isireletsa bana bana ba banyanyana be leng hona ba ntse ba hola. E tswela pele e tshireletsa mo ho nang le bana, mohlomong batswadi ba hlokahetse ka bobedi, ebe ho setse bana ba banyanyana ba soka ba dilemo tse ba ka ikemelang. E tshireletsa bana ba nono ka hore bana ba nono ba ka ngodiswa le seng eno ya batswadi ba bona, empa ba tla ngodiswa tlasa motho o thweng ke guardian kapa motshwaredi. O tla ba tshwarela thepa ena ya bona ho fihlela ba ba dilemong. E re ha ba ba dilemong, e be jwale bana bana ba se ba kgona hore ba itshwarele thepa ena ya bona. Ho bontshang hore ngwana enono a keke a tebelwa setsheng seno sa bo hobane ho thwe monyanyana, hobane jwale lelapa le ile la dula ya ba le re se lefera kgadi mamang. Setsha senono se tla bolokeha, se bolokehele ngwana eno ho fihlela a ba dilemong tseo ra ka itshwarela mobu oo wa batswadi ba hae. Ke kgola ha re bontsha fela hore na methati e latelwang ha ebe ho sona le mofu ke efeng. Ke hore ka ha o qeta ho fumana lengolo lane le tlalehang mofu e leng death certificate, o tla lenka o lise ho master ofising ya Master of High Court. Master of High Court ena o tla sheba dintho tse hlahletse latelang hore na ho na le molekane a ntseng a phela, ho na le tokomane ya rona yane ya rona e itseng ke wile, e itseng ke wile e aba mojalefa. Mme ka ditaba tsenana o tla ba santse a tswela pele a bontsha hore na jwale mojalefa ke mang. Haebe ho sena molekane a setseng, ho sena wili, ke mane mo o tla kgethwa mojalefa. Mme mojalefa enwa ha sa kgethuwe ke ofisi ya Master of High Court, ebile e mo file ditokomane tse nepahetseng tse bontshang hore ke yena mojalefa. Re kgutlele mane mo re itseng haeba e le mobu, o tla kgutlela mane ne di-counseling tsa rona. Mme di-counseling tse enong di tla fihla di etsa mosebetsi wa tsona, di tiisa hore e fela mobu o jwalo o ntso o le teng kapo o so o le siko. Hobane ka tla hopola bomme le bontate, ka dinako tse ding bophelong ba motho a ka rekisa mobu wa hae, a ka etsa dintho tse ngata mobung wa hae, empa batho ba bang ba sa tsebe. So ho ntso le bohlokwa hore ha master a qeta ho etsa ditaba tsa hae, re kgutlele councilmane. Council e fihle e tiisa ditaba tsa rona, e re ha e qeta ho tiisa taba tsa rona, ebe jwale re tlatla re tswela pele. Re mo ngwala ka leseng, re bontsha hore e se le yena mojalefa. Ka kgola ha se re buile hakanana, ha ntho re tlamehileng ho e hopola ke hore lefu, ha motho a mofu a le teng, ha se bolela hore le setsha se jwalo se tlamehile ho abua ho tloha qalong, empa jwale re tlamehile ho sala morao ditaba, di-process tse nepahetseng. Ya pele e leng Master of High Court, ebe Master of High Court o tla re tataisa ho fihlela jwale re o ngodisa ka hara lesea ya rona, e se bontsha hore jwale setsha sena se ne le sa hopolang e se le sa mpho ka bojalefa. Ke a leboha.
0: Ya leboha bamamedi ba batle ba lereleta thujana.
2: Mamedi, ke bona bana he ba setse sa tsamaiso le ngodiso ya mobu LAA ka moo ho leng ka teng. Ditabeng tsena he tsa ngodiso ya mobu le bojalefa jwalo he moo e hlile o bonahalang hore ka morao ho hore batho beng ba thepa ba hlokahale jwalo, ho kena bojalefeng ba mobu o jwalo, o lokela o hlo fetola ditokomane kapa yona lisi ehle e tle mabitsong a hao. Le haeba o le mojalefa jwalo, o lokela ho fetola jwalo mobu o hore o tle mabitsong a hao, lisi e tle mabitsong a hao. Ha o tshwane le hwane pele, ha o ne le mojalefa, lelapa le ngotse lengolo fela, ebe ditaba di se di fedile. Ditaba di se di fedile. So lokela hore le ha lengolo le le teng la bojalefa jwale, o poto bane ba Master of High Court ho lo tiisa ditaba tseno tsa lelapa hore e se e le wena he mojalefa jwale, le lesea lape moo kapa ya motho ya o sietse mobu le yona e tsebe ho fetola mabitso. E fetolwe le mabitsong a hao. Ho na le monna e mong mona eo a ntseng a le tabeng yona eno e jwalo ya ho fetola jwalo lesea ya hae ya bojalefa mabitsong a hae. Le ena o na bonahala ho na le bothata tabeng ena, empa ena bothata ba hae bo ne bo hlaka mona ka lekaleng lena la tsa lehae, ka lekaleng lena la tsa lehae, empa o atlehile ho thuswa ka mono ntse le ho fela he a ye ka mane ka Master of High Court. Re utlwa ona utlwa e ka wa utlwa hona mme ho polang le mempho ba ntse ba re haletwa ka ofela ndade
3: ikena ka le tsijing ndade be re ile sfoka bonga ile ta.
2: O kena ka lefifi?
3: Le re ya tate.
2: Banna, o tshwetse ke taba tse bohlokwa kakang?
3: Ao banna.
2: Ka Modimo, Re na le bana ba LAA ka jeno jwale e hlile o haelletswe mongaka ha eba o kena ka lefifi.
3: Ah, ntate ke kena ka lefifi mokgotlong mona jwale ke lefifi ke a leboha ntate.
2: Phephi mongaka.
3: Thank you, ntate.
2: Hello, Dwa.
4: Hello, I'm going to come back.
2: Go, fella.
4: I'm going to come back. I'm going to go.
2: Eh, I'm going to come back. I'm going to come
4: back. I'm going to come back. I'm going to come back. I'm going to come back. I'm going to come back. I'm going to come back. I'm going to come back. I'm going to come back. I'm going to come back. I'm going to come back. Na mkhulu ayila balentate tate ke mo sa faka ni
2: mhm
4: ntlo le le se ke nna mona ha a le se ke le tho ka go ke dia mo ke di ma nna ke re ba ke tso bona na na mo thata sa ga e na la pelina e ma ha ba ke
2: bomang bomang ha ba ke
4: a ke go ke le lata
2: eh
4: ke le rata ke lo kae ke nna le ba hola le ba ka ke ke ya ka ko re mmona wa ka
2: mhm
4: nna le ba ke a bu ke nna nna le motho ya bu bi mmona mo ke mo hala ke ke se se le motho e nka tswa ka sa sa manda ta mme mo nna le mo tsena na wa hai ke mo khetsi mo tsena e ka ba mo ja le fa la pali na nande ke ha u ya le ba tsa ba tsaba ho na ha le mona anga ga dile ba e tsana mona la ho ke ya na ka ba mo ja le fa mona na e ka sala a po tsa ba tsa pa e ke ke nga le manga ha ka le ka di ba na ke sala ma tsa ho nka ba ka a po tsi ya e ma ba ka ne ke ke ba tsa.
2: Ah, e se le yena a lokelang ho etsa malo empa le e hlile le lokela hore lengolo le beteng le o e tla re ha a lokela ho nka bo ya lefa a ba sa a ya ka lona mane Master of High Court. Thank you. Le tempueng ke counsel. Thank you. Hey, ena yang khona e buang le ona mamedi e sile ke kholotso mo bonang kae kae malapa sa utlwane e sile o bona hala go ba le bothata bona ba haisale ha malapa go bona hala a sa utlwa hala twa
5: ga le ga tsala ka magetse
2: ka fela
5: e tla bana fa go mo isa ke ya ka nna tso dile
2: oh.
5: How we that in talk, fairly far. Hagia Ukraine about Giga or no, na. E retreated in a hotel, a rat.
2: Guy, come, Master of High Court.
5: Eh? Ding a relief.
2: Then you get a Master of High Court, eh? Kim Master, where I got the man when I really moon, who look at her, which I have in Bahagio Pelega, who now lent elef swam moon.
5: Oh,
2: hey, ke ka ba se batho ka manetsa ha o fela na di nepaetse.
5: Oh. Ke nna e nwa he, ke na le ngwana ka ba be di fela. Wele se ke batla ho itsa mora e nwa ka mora le isa. Wele ho na le tsietsi e mona ya hore e be ho ka etsa hala. Ha hore e be wa ya mora e nwa ka. Mora e nwa mo bitsa. E be le nna pelo ke e se ntshwara ga ngwana ka mo kalekale ka nnete e be se ke ya. Ke mang a tla ya go a tlaleya mola gore jwale motho eba o se a ile le motho ya neng a mo ntse Mojalefa ke mang a tla ya go atla le ya taba eo
2: lelapa le kae
5: ai o ka fumana gore batho bana ba bangwe ga ke re ga ba tsee ntho tse tsa bo master of the high court le kona re dite ba bona re fitlha masegong
2: o so bela ntlheng ya ba hai kwa
5: ee ke mang a tla ya go atla le goba moo ke itulela ke le moo bane kachakwana ga ba itsele ntho ya bo master ba itsebela thata ntse ba di fuang fela ke mogena ga ba tsebe tsena tseo ge di lefelelang tse ngwena tse o tla kwang tse o thoge seke ra tlhoge re a di lefelela fela mpa e gore re a di lefelela ga re tla ditimana
2: ke mogona jale um salemo ya se leng botlhokwa gore ga o entse manane o kareng ana le thetsebe
5: fela ba utlwa potso ya kana ere gape mona ga ke a utlwa mo go buang ka gore um ke tlameya go kala mogeneng pele kukue go se o thele fela ga ke tloga ke master of the high court empa kae kae mo nebe ke mametse memaditšhaba gona teng ke ne ke utlwa re tsena tsotlhe ke di kala mogeneng pele morena ke ena nkopelang ka lengolo leo a le entseng ga ko qala go etsa Bojalefa bone lengolo lena le tswa mogeneng ke ya ka lona master of the high court ebe master of the high court yona ke ena a tla mpha tumelelo e nkisang l a a mona ga ke a utlwa ba bua ka mogene
2: council ba buile ka council council e ke itse morena ke
5: oho
2: senke
5: ya counseling ka ba ka ya mogene ka ba ile ya counseling ka kotloo
2: counseling mo morena le council ba leng hona te ya ke ho ba le tulo beke le beke ya di council mata tla ba wetse le ngolo le jwalo e be o so tla tla ya ho ya master of high court ka lo
5: aha
2: ke nna tsama se fuya sukuli ke nna ke tsaya ka nnete ke se se mo le go kwa ha kwa na a se tsama se ufela a ke le tla ha kwa se di ngodiswa
5: a mo se ba di itse ntso ke mo ka re tete mo gene mo kwa la pali le ntse tabanyana tsa rona fela mo yena wa tla pisa mo
2: a e ke ha wa fella mo no bane mo la bona o mo tsha wa wa Bojalefa taba tseno so di fetotso re se le lokela gore le ha o le mohlolohadi o lokela ho tlaleya lefula la monna wa hao e kgoditse tharo ke hona he o tla fuwa tokollo ya ho sebedisa thepa eno ya hae ka morao ho kgoditseng tse tharo ha le mabenkele ntate a tsamaya pele mabenkele ano wa hao ano a tlo kwalwa o tla qala wa sebedisa hape ka mora kgoditse tharo
5: o ba utswang ba utswe ga ntse a kwetse ngwana bana ga ke re tlile ba tla utswa teng fela ga a kwetse thepa e ntse e le teng
2: ga ntse le sebetsa ga ba utswe keng
5: ga ke re o ntse o na le batho
2: e bosibu e tsala mang a ke re bosibu lena le balebedi ba lebelang bosibu
5: ee
2: ba batle ba ile kae ga lebenkele le kwetswe
5: orale go tla bo kwetse kgwedipedi ya tse tharo balebedi bana ke ntse ke ba lefa fela jale mosebetsi yona o saitsale ke sa ba lefa kang fele o ntse o sena monomono o
2: kenangke molao jalo gore a ke re bale balekani ba ba tsamaya ba siile mekoloto go fuwa batho ba kolotwang monyetla wa gore ba itlhagise kgweding tseo tse tharo gore a e bontate semanyamanyane o tsamaile a nkile pega ya ka mona ga a so e lefe bašhabile batho morabe fela metsotso ga re lebile gore nyane ya bobedi utlwa ka mme gopolang le mmempho mamedi wa ba utlwa gorena ba ya le go kae re tsebe gore nakong e tlang gape ba tloa raba mo e bang o utlwa e ka ga ba fitlha gona teng ha le toe
6: ba re ga magetse

0: bana ba ka odimo ka mona ka mo bo hamohale ko batho bana ba ka mo ka mona le ditemane le matamo le ntho tsena kaofela tsese tse ka bitsange le bo tsena tse amang bo matamo metsi a dihlaba e ntho tse ntsiwa go na le masimo a jaaka mo masimo ana batho bana ba seng ba ngwe ke moreo go na le nako e na gotheng ba fumana matshediso a kopidiso e leng a selemo ga ke mametse ke batla go tsebana matshediso a kopidiso a fua beng ba masimo a jalo a angweng ke moreo kapo ba a fua fua motho molemo a molemo mothong e molemo potso ena kae ke batla ke botsa bomme bale ke batla ba gabe motlhangbatla potso ena kae ipapisitse le mona moo o tlo fumana gore ke mogare sukumaa simo ya suki eno ke apa kopo mono ntate mongwe a mofebi ga a go ileng go batla gore a nke simo eno ya eso e ntle e lepe ya teropo a nghaele kapa a haele bana ba ka malaine ka matwana a hesa o le matwana a hesa e tla ba kotulosi ya bana ba ka selemo le selemo go pota jale o tlo fumana go batho bao ba ka odimo ka mo ba batla ba sa kwesise go masimo ana bo gona a tshwanetse go phedisa bana ba gona ba ratame a tele diholomono fela e bjang ga re a fe batho ba gae gona ba gaele malaine pele ke batla bomme bankabe gona e le gore masimo a botlhokwa bojalefeng ba batho ba kwa monang le metsi a ditlhaba ga se mo bomogare suku gone masimo a bo gone ga se gala tekelo ya go phedisa ke batla jaa bjeke bomme ba re motlhang batlang ke a le boan dibiso ya edele yorona ebile
1: masukumaaka o ko e tlhakisa gantle o batla batse ba phapano ya masimo a ka ditlhabeng le a mabalane mo mabalane motho ga nka thepa yeo ya gago a tla re o agela bana ba gago motlhomong malaine gore kgwedi le kgwedi o bene le seo ba se fumanang jele ka bane ka godimo teng ke moo batho ba fuang jalo dijothollo motlhomong kgwedi le kgwedi kapa ka mora nako e itseng
0: ele depotso ya kaa batho ba ba ka godimo ka moo ke bala ke tlhakise gantle batho ba bape masimo a bo bona a bo gangwana a bona a bo mang a bo mang a ngweng ke morego a kere masimo a ngweng ke morego bana batho ba ba fua matshediso a kotodiso gore masimo a bo bona a ngwe ke morego a kere bele mabalane monana masimo a bo kone ga kere tlase mo gaona ma gaona metsi a ditlhaba gaona makama bo kaa bo mogale ga ona taba tsa mofuta oo goe masimo a bo gone ke yana pe a togoo jale ga o na le batho ba batlang masimo ana bo gone ba gae motse goo ba etse di-supermarketse ba ka dinagarang jale ba gaela mo supang teng gore ba reetsetse matshediso a kopidiso batho ba bangwe taba eno ya bahlaba ba bare masimo a re mobung wa teng mogogong ya matlo jale ke batho tsebana masimo a tlase moo ga ana botlhokwa gore a bontate mogolo wa rona ga ana botlhokwa go rona ga na le botlhokwa ke ya ka thabeng fela baba bona ba fua masedi a kotodiso potso ya ka e moo
1: mpefele ga e ba go so ga uwe kapa bana ba agetswe malaine ke utlwa e kare e ntse le nanabetso ya letsoo le gona moo
0: ee taba eo ya taga yee ke utlwe batho ba bangata taba e e sa go tshware gantle ga masimo a bo rona go gauwa go ona kele kere bomme ba banthusena masimo a gau a bo gone a tlase mo na a botlhokwa go rona kapa a botlhokwa ke a ka thabe ka mane potsena ene kata yaga bue ke bomme letlotlo bano bae ke a leboa e ke utlwa ka go setoa ga balwe
1: a re kota utlwa gona o utlwa e kare ga ba fua jalo dijothollo tsa kotidiso o utlwa e ka ba fumana beterenyana of ta lona ba mabalane
0: ba fumana gantle ke ba fumana mabala ba fumanang fela masimo a bona a ba tswela molemo a ngweng ke morego a ba tswela molemo.

0: bo ke ugu ha rata e ka re go ne batla masimo bo go ne ha re tswela molema bo nna le molo wa gona e ka batho ba ba ka thadi ha ba ba tabe ba re mo bungwa temo go go nya masimatlo
1: ba thabeng ha ba thabi
0: e batho ba ba di go bala bo bana ba masimo bo bana ba tswela molema ba re mo na mo bungwa bo go nae wa temo mo bungwa temo go ya go lengwa ma
2: Tu vas pas hindi, ba me di bitu tsho le metse metsa no fela ga re di ba le ho re nya bubi ale de
3: ka ba tlo ga magete
2: ka ho fela
3: ba tsabana sa go
2: me
3: ime la nda tere fo ka la ngwana go
2: me la me
3: o tsela ra ngwana se
2: tanto prava mnaka
3: ya tsela nda a tlo tsaba tse di go hlokwa di monate di fela jwale ga re a re utlwa gante batsamaile ba nyamela ba thola nto ngwe ga utlwa go gang and-e batsamaile ka letshepoloso la gore maile a boroka utlwile bogolo wa bona
2: ga ba utlwa okae
3: batho ba gaisare ko utlwa tlalo mola ba tlala ba bua empa ba sentse ba ya pele ga wa utlwala go gang ya gona motlhomo ya ke rediwa ka ene ga ke tsebena nkare ene tse bangwe ba hai sala di busoka sala jere ha ke ya u ha ke ya u ka nna
2: o ebe mhlomong sala masa se le sabale mathata a go ka hana
3: ha ke tsile na one tsara se tsama se tiba ya ke re ba bua u tlo go batho aba tsetse tso so thotse tso thotse tso sa u tlo na motho ntse a le teng mo ba hela le jolo motho mo nna go nyetlang ka tla u tlo ha ba etla
2: a ehlile le nna ke tshwa ke mamela ke utlwa ya kare ke bothata ba salemoya sa gago ba ne ba tlhakile bona wa e sa
3: eeyantate
2: papy he papy
3: tanki ntate
2: tanki mme wa ka aletoe
4: kalagatole ka magate
2: ka mo fela
4: tsabana sa kgomo
2: ntate
4: o pete antle mogolo wa ka
2: Hantle prava mngaka.
4: Tete. Na, ona la mogisa kwa ngantle mona mogolo wa ka. Ke ntate swa ke fete ka ponda 2020. Wa ngaka ka hla ka ntle. Mola go tsana ha ba bemba tipa ya ba tsamaile a se ba hlokaetse ya bona. Ba sa ba le thoba sa ba mafana bona na. Jale le bana ba wena ba sa ba le babedi fela le bananyana ba setse ba sa ba nyetse o sete kgaji ya bona e lengwe na teng go etsiwa wa
2: ke mane mo ba tlhalositseng gore lelapa le le lokela go kopana go ngwela lengolo le bontshana moja lefa ke mang
4: ga le se le kopane lengwetse lengolo leo le ya
2: Kansele ya le tisa e behele ka fetela Master of High Court.
4: Onda.
2: E mngaka.
4: Ai, re ke swa he wa jale bo mholo wa.
2: Ka mentolong ka mo.
4: Wa lu.
2: Ha go le bo mngaka.
4: Thank you mholo wa.

0: Hello, Dwa.
1: Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello,
0: Dwa. Hello,
1: Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello,
0: Dwa.
1: Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Dwa. Hello, Apala go pana le tsa le ngolo le fitisa mo ya le fa ka benyiwa lo wale le ngolo le tiswa ke council le fita ka pela bogena ka pa le fita ka pela bogena yo le bogena bo fitise tsi council ye le council le tla fitise tsa mo masai in khothe mo
0: ya hola fela ba tla ya ba bekeng e tlang empa khuliswa ke hore le ha o le potile moreneng pele le ntse le lokela go feta ka pela council goba council ke yona ya lositseng mobu a kere mo metseng e re phelang go yona fela ba tlae yaga babekeng e tlang ba tle ba e tlakise gantle
1: o ya ntate
0: ee mongaka
1: a ntate o tlakile ntate wa ka kobanneng saka le moena wa ka ile tsa batladi fosa hala empa he ile tsa khoutua khansele mo go bona ba mongolo o dingwe wa fapana fela hanyane mme wa tlhokela mogao e le gore ne re ditadile pampiri eo e lelapa le entseng e fetile go gamotse ya balwele re se re fetela khanseleng ga re bitsa khanseleng watho a e gamotse o tlameya a o fetisetse go mogena wa sebaka mogana wa sebaka le yena tise ga a keta bele o tlhapantsa maponeseng kele e dig gona o tla fitlha ka pela gona ka le khanse
0: mhm
1: eyantate
0: ee jale e le go lona le ne le tlotse ramotse jang
1: a ramotse re ne re ile go yena empa bele a se ka re wetsa gore ae le tlameya le fete ka pela mogana wa sebaka e tlele tsebo o fetela counseling jale counseling ke yone e fitlhang e re wetsa gore a ga ya bona lena le stempe sa ga motse sa mogena a sebaka ga seo e le ga go a felela
0: eile o lokela
1: a ndato waka ke tlaketswe ndato waka
0: tanki mongaka
1: le weekend tate o bua le sa balekene thaba bosibu ga ratao
0: o rataba bosibu ka mo
1: tanki ndate
0: Thank you, Mark. Mama, di toko mani he, tse o luke lang hore, hao ya LAA o ye o di tshwere, di tabin, tse ntseng re bua ka tsona. Ke toko mani ya hao ya boitsebiso, ke lengolo le tswang hona Master of High Court, ke lengolo le tisang phano ho tswa lekgotleng la puso ya dibaka e leng counseling. Lengolo la mofu, ha le le teng kapa la lelapa. Ebe he o ya ka lisi ya setsha se jwalo ke ditoka mana tseo se o ya ka tsona ha o se o tswa mane Master of High Court. Ale twa?
2: Ala ga tola ka magare.
0: Ka o fela?
2: O jala na sa go.
0: Ndade.
2: Ndade le fokala ngwana ko go.
0: Ee, mongaka.
2: Wa pela monesi.
0: Hantla phela ba mongaka.
2: Ke ntate ka nna ba itse. A go bole le mona ngwana mme ke la ke fatta le bona ha ke tla ke batla go tsoma. Ke je ke di bua ka fela ja utswa di bo hlokwa. Tsara ba dwa ha ipwana ha ipwana go ntho tse tsa bo Master Khoto ha wa dire ho hang o mamedi
0: ha ba itse bo bane ba sa mamele sa le moya
2: ee dai o se se ne me ka na go ka pole motsea
0: le motsea
2: a bo le re fola ngwana ba thoba ba nga ba mamele dira tsa se sa le moya se ngwana se kana wela se go tlo ba mamele ke ma ke ka ba le
0: o motsea ba mamelang
2: Vamos a ver Zimba, tu haba ba me dile que la moya va para ya van al ton. La banda. Mándale, a una daba. Y que vos te putina. Baba. Malapa kala tane ha holo. Haba ti ho. Ye ga hurma ne ga mo khatani ngare. Haba ti ho ba. Y

0: 是以后我到我啦，没有了啥啦好。那我该用我啦，我都我用木，你那把是不那啦没啦，还帮助起啦。那啦我啦用木，那这里慢慢慢慢。你他妈我给你过去怎么挂还挂？把把把回来的那。
1: 啊，我那杭州，杭州批了。Na le tokelo ya ho ngola hona o batla bo jala pa ba ha bo fetela ho ma. Ha ho tokile la pa, le la pa le hlamane mo o hlokaetseng. Thepa e sala o sa ngola hona e lokela bo jala pa bo lokela ho fetela ho ma. Ke hona mo le la pa le hlang hona teng. Empa ha ntso phela na le tokelo ya ho ngolwa ya ho ngola to komane e jwalo e na e bitswa ngwili ka senyisima.
0: Ngwili.
1: E wili.
0: Wili ya sele yeng khane rambura o ka hindi jwale.
1: Eh ya gente fitle o tla ka setempe ba lore. Taba tsena ke tsa monga tsona tse. Ke tsa monga setshase.
0: Morena ha o di mu hai. O ke ke de ke bula tere tsa batho ba hai mo.
1: O ba se nang di gente.
0: Eh wele ngule go le.
1: Ke tla go bona ha ba ya ga ba beke nyetla mba tla re.
0: E wa ke tle ndi buela batho ba ha e mona ha holo. Wa le. O na le batho ba ba iphedutse di ja u mona go le tlo go ba na motho na. A itse le tho. Ke la o ta di o sa batla motho o fe. Wa le ke ha o iketsa ntho tse o le mmo. A bo de o zwo o tla mase u mo wa thoba hai kwana ke ntu ri hape ha ba o mo tsindi bi ka o so o ka tla kwa he be ke ba e ora ba tla ba be ke tsang ka ka la ba dilo ali
1: mm
0: e go ntse di nya ya ba si sa mo ja ja ka la bona ha mi
1: wa ra o tete e o ge ya pe Thank you, Mark. Hey, go
2: Kala ga tsala ga mahete.
1: Ka fela?
2: E tshwana sa khomo.
1: Go lotsa o iketsetse.
2: Ha ba o itse, le le ke sa gina ke ente o ile no e ba ke bontsha gona. Ha ke se ke le siyo mona, mona. E taba ma mo bunwa.
1: Mhm.
2: Tela ya le ente ya ne ya. Ya ya sesotho ya ba ke sa le la pale ya saena ke sa morene wa ka ke sa morene wa so
1: mhm
2: ya ba kopia ya sala morene wa se so e mo e sala morene wa ka e mo e teng ho nna
1: mhm
2: ya le ha hona le simona ke di tsena o so le di lisi o so le di form 3 to tsena ke na tsona jale hana mohato go tshwanela le le ho nka go go fela ke le se ke tsa mae ke ya ho o ba o ba LAA ko batla hore ke tlo hatelwa ke sa le teng ke se ke hata ke hatela ke hatela ka motho ya sala mmo
1: o ntse o phela
2: e ntse e le teng
1: ke
2: ntse hatela ka nna
1: batla ya gaba batla ya gaba empa ke utlwa e kare ha o ntse o phela tjhe fela e se le bitlhotshwana ba gago ha ke utlwa gore o se batla gore ha se hatwa sehato se se fuwa ena motho ya
2: ee ka ha ke na lesi ga nyaka kago se ke godile ha sehato se se hatelwa ena motho ya
1: mhm.

0: Ee, ke a e feta eno ya bobedi. Ke mong heso kwana mo ke tswalwang. Ke mosetsana. Batswadi ba ka ba se ba le siyo. Dithaseso se teng masimo eso. Jwale lelapa le fedile bana ba bontate ba batona le ba batshehadi. Jwale ha na ha ke qala hore ntho tseo ke tsaka ke tlo qala jwang kapa ba tla tla nkaraba.
1: O le mosetsana o le mong, jwale thepa ke ena e setse le wena. Mohlomong mabitso a ntse a re batswadi ba hao.
0: Ee, thepa ke ena e setse le nna fela. Ha ke re mehleng eo ke re mahaeng kwa ha ona letho leo batswadi ba ka o ka thomaja ba ngotse hore hehe fela ho a tsebahala hore ke nna ngwana ka hara lelapa. Hana jele ke qala kae. Jwale ha o sheba ko re ke sheba ko re ntho tse ding ke ba baka tlameha hore ke ye morena so o bona hore borena ba ka ba sebaka bo na le thaselo ya hore kaka bo ka nka dintho tsena tse so ba di fa ba bang gobane le bana ba batona ba lapa le leng wa bone. Pele ke batla go tsebana ke tlo qala kae hore ntho tseo tse so ke di etsa hantle, ke di etsetse ditokomane. E le hore haeba ke a fana ka tsona, ke fane kapa ke a rekisa, ke rekise, ke tseswa kere.
1: Oh, hobane jwale lelapa lona le na le thahasello ho ba batona kwana, wena o le mosetsana le batla ho kotela?
0: Baba ee, ba batona ba dibenyetseng, ba
1: fela
0: e le hore re amana ka hore re le ke
1: fa ni diwa lo mola o tengwa hore e hle wena o le mosetsana o na le tokelo ya ho ba le kaolo le feng la heno ha wa nwa pele ona yo no tlo batla bana ba bashanyana empa he le ona batla kena ho yona ho na jwale o lokela ho nka methati fe mohlomo mo e ba le lapa jwale lona ha le atle hore le le o tiise le wena mojalefa jole ka re tseba gore ke tlhotso tse ntseng di ye di ba teng tseng.
0: Ee, ka lena le ditaselo fela ke a tseba ka molao ona o motšhagwe jale ke na le tokelo ka sana re ne ntse re le bararo re le bane ge ne re tabe re na le tokelo re le bararo re le bane ge re reisana ga e ba re a rekisa re rekisa re arolelana ntho tseno re di arolane tsa bo rona. Ee, jwale mahaeng kwana le melao ha eyo o bona fela go sebediswa dithaasello jwale tse ka o hatelelang jwale go fumana gore o so sena gore na o kunya jwang badi jela kere le batswadi ba rona bana ba sotsedi o ne o sotsedi ntho tse tsa go ngwala jo ka ntho tsa di-lease mahaeng kwana e tlile di so le teng.
1: Le ha e le gore ofisi tsa LAA di se di le teng di-trekeng ka go fapaka di-trekeng tsena
0: tsee ke a kgona ko gona metleng ena bane ba magae ba le rona ntse re le gaufi le ditoropo bone re ntse re sena ntho tseno ke ona re ntseng re le ka go tlhafitlha simologa ona jale
1: kalaka pharmacy pele o ya counseling
0: ga re na le tsona di-pharmacy tseno.
1: Ee, ke ra counseling pele o fumane form C.
0: Ke kera counseling ke fumane form C.
1: Ee, empa ba lokela pele ba first form C ya kere ba tlo o hatela pele.
0: E seng ke ee, ba tlo nghatela. Ha ba geta o nghatela, ke dina ba besa ke ya kwana ba tlo nghatela. Ha ka mora mono ke tla besa ke ya di-lease.
1: Aha, ee, ha o so fumane form C fela, o tla bo so o nepahetse wa hao e se le o ye LAA o lo etsa lease.
0: Ee, gobane ge ne ke na le ntho tse ngata e nngwe ne ke na le setsha utlwa jale ke se ke sefile ngwana jale ya baka bomadina be o tlhokala ke soka ba ke etsa change of ownership ena ke go a bona jale ga ba santse ba ya kere ba mofumadi tlanana o rekisa jale ke a mmontsha gore